0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki julit yi rawatina bokki talibi muridi no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fukki yoon l'ikhlas bu ne andak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya ku ko manit mu boole ca suratul mulki ben yoon dari kamili dari alquran yep logo ay mana jangal ci ay kamil mu jangal ko ko durus kati khaside yi lo way man ci durus khaside mu def ko jox ko adiya waye rawati na khaside ak sin didi waye wa kana haqqan yitam waxal na mo bopam ne serigne bi ko ko joxon jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mu defal ko ko salatu ala nabi gi itam ma ngi sakku ko ko man mu defal ko ko jurum ñaar fuk yoon bole ko ci adiya yim koy defal yalna yalla nangu adi yep jotale ko ci yol ba te yok ay njegalam ak yermandem ta tass na ci barkem ta doli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawatina bokki talibi muridi no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fukki yoon l'ikhlas bu ne andak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya ku ko manit mu boole ca suratul mulki ben yoon dari kamili dari alquran yep it lu ko ay mana jangal ci ay kamil mu jangal ko ko durus kati khaside yi lu way man ci durus khaside mu def ko jox ko adiya waye rawatina khaside ak sin didi waye wa kana haqqan yitam waxal na mo bopam ne serigne bi ko ko joxon jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mu defal ko ko salatu ala nabi gi itam ma ngi sakku ku ko man mu defal ko ko jurum ñaar fukk yoon boole ko ci adi yim koy defal yalna yalla nangu adi yep jotale ko ci yol ba te yok ay njegalam ak yermandem ta tass na ci barkem ta doli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawatina bokki talibi muridi no
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokk julit yi, bokk talibé yi, sen mbokum julit, sen mbokum talibé Mokhtar Kebem Cheikh Saleh mo ñëwaat ci Asamadiya TV ci sen émission Subatel ci liñ tuddé won ay hikam wala ñu tuddé ko yété. Nit lu ko yombu mu saggané ko. Nit lum am lu ne dana ko teye nam ca sonne. Goor gu bax dafa amon domam ju jigen ju bax jangal ko yar ko xale bi di borom xam xam waye tek ca di borom bu yar bay bi di nit ku bax ku deddu aduna waye di ko xam aduna itam lor ko deddu mune sama dom jide yi kima ko bëgg may rek moy kuma am ci mom yaakar xali goor yu bari ñew bëgg domam ji way lamuy sétlu ci ñom bu ko ci gisé rek gantal leen ba bis kum jortu ci mom ak mbax solo yere yu yiw mel melokan wu yiw ñew ne ko dama bëgg sa dom ci goor gi ne ko demal andil ma ñaari saakuy ñëmbi ma may la sama dom bu fekke ñaari saakuy ñëmbi leg leg 3000 francs lay jar leg mu jar 4000 bu séré ba sér jar 5000 kon ñaari saakuy dana jar 10000 leg leg mba mu jar 8000 mba mu jar 6000 xale bu goor bi dal di daw wuti ñaari saako ya dal wa goor gi mom xana da wirut domam ji nim rafeté ak nim bare xam xam ak nim yaro makoy jaay ñaari saako yi ñëmbi ah man di alhamdullilah goor gi dal di jël ñaari saako yi ñëmbi ya may ko soxna sañu and dem bañ démé ba ca déwén sa déwénati jéx sa ndaw sa am dom and ak jëkkeer ji di nuy ci bay bi ñu wara jéggi dex gi ngor ci daal di jël domam mom gaaw jéggi dex gi bayyi ndaw sa muy ter ter ci doj ya mëna ko bo fi daano ya xam de bañ la def ndank rek sama yoon nekkul ci yow man jéggi na ba nopi maak sama dom ndaw sa di lijeenti di téy ba jéggi dex ga bimu ñëwé netlé ko bayiw nako tuti sama bakkan dess ci all bi ndax dama amutoon kuma dimbalé ba mëna jéggi dex ki bayi ba waji wara ñibbi mu nako da ngay and ak sa doom dim ñibbi te bayil ma fi sama doom ma sétaat mbir yi xalé bu goor bi daal di jéggi dex gi and ak doomam dem waye doom ak yaay ja surtout doom ju ndaw du neex yorto yaayam nekku fa doom jey joy rek di joy rek fum tol nan ko sonal ko lol dal ci joy yu metti mu jegi wat ñew ci goro bi muy baye ndaw si ne ko neexut sa do munta ñak sama keur munako ha munako waw munako legi ni ngi def moy da ngay dem wutalima 2 millions te soy ñew nga jëndalé yetti nak yu jar 300 000 xana lolu 900 000 la muy 2 million 900 mu ne ko ta nga jëndal ko ci or lu doy minimum 1 million ta nga jëndal ko nak mbub yi xew ak dal yi xew ak sag yi xew yépp nako am waja def duk lijeenti ba lepp yamb mu dikké ko ay 6 million ay quelque mu ne becc ci kanamu goor gi nako jël sa jabar yob bimi dem and ak mom ñu wara jéggi dex gi mo nan ko defal ndank de bul daan defal ndank tégal sa tank tégal defal ndank mu ne ko luy li mu ne ko lima ñak ci yow kay lu mo fi bayyi mukk nga fi daano di dam di faxaj may ñak jabar ma tax olof njaay ne lolo yomb ñaare dang koy sagane waye lu cher nak dang koy xol ci prix ba bamuy ñew bayyi won na ndaw ci bu suxé ci dox gi mo xam ndax ñaari saako yi
ñam bi moko ko may waye ba ndaw sey ñibi nak mu gis ne 6 millions ay pochère moko ko may nanguwul sax ndaw si cetal mbubam laal dex gi muy toy ci ndox mi motax olaf njay ne lula yomb nga sagane ko te lula jafé nak nga teye ko bokki jamono ji ñu tollu rawatina lepp luñ tudde won lu bax legi ak ndof la tudd lepp luñ tudde won ak yomb luñ wara mëna yombal dañuy japp ne borom sanni jiko mo dess motax mako yombal waye bu séron mu teye ko motax jamono la jo xamne dañuy jëfëlenté ak nit ñi ci kemt layal fiñ tollu ci seeni xel kemt layal fiñ tollu ci seeni ñort ñort kemt layal fiñ tollu itam ci seenu bu yar so yoré yarub dembu fas ko yene di wéyé lam ak ñi daan def lepp lepp lepp nga diko defal nako mag ñi daan defé goné yi dañu la jappé borom xel mu setut ku déssé kon nak mbir mu né nañ ko jox kako mom ta jappalé ko ci nañ ko ci wara jappalé waye nak bu soppé ab tank kat yow mi ko joxon na nga soppi ndax nit ñi légui xamatuñu bur sayna liñ xam moy rek bur deena seen yété subatel seen mbokk seen xarit Mokhtar Karim Cheikh Salihu mo leen di nuyu di leen siyaré wassalamu alaykum wa rahmatullahi.

Salaam alaykum wa rahmatullah wa asamadiya ma ngi ziar ñep Ousmane Cissela ma ngi nuyu Serigne Abdou Samad di ñaan sun borom defal ko tawfiq ba yene yi nga xamne amna ko ci minde fi sun borom defal ko ci ndimbal te ñaan ko mom tay nak sunu waxtaan mu ngi jëm ci garab gogu ñuy wax mango mango mom xam nañ ko fi ndax bari na fi trop bok ci meñef yi nga xam dañ koy jëfëndeko té ma am jëriñ lool wante li ci wax tay moy xob yi nga xamne tay waxtu wone da koy am xeyna meñef woo bari na jëriñ ci yiñ ci waxon yu bare bare wante xob yi nga xamne dañu nekk ak mom té mu bok ci yi nga xamne ma ngi dañ ko daan fajo ci anam yu bare bare ba ci sa même ñi togg ni sax gis nga xobu lor yi ñi def ci ñi togg ni amna ci ñoo xamne wet ko xamne bo demé non lañ koy doxale ba lu ñuy togg mo xam ci xéeti ndawal yi wala lu melni ki yeneen ñi togg yu supp yeek yu melni yépp ñu dagg ay xop bolé ko ci diko jëfëndiko donte sa xay na ñoom guubi ak lim ci def tax na ñuy koy jëfëndiko waye lu bax la lol lol lol lol amna ñoo xamne même ndox mi ndox mu ñi naan dañ koy tangal mu tang ñu def ci ay xop bayiko non dum sedd ñu diko jëfëndiko lolu bo doxé da nga gis ñoo xamne ci yenn xéet yi dañ koy jëfëndiko ci lu mel noonu te mu bari njëriñ lool ndax bokk na ci yi nga xam ne ñun suñ mag ñi fii daan nañ ko fajoo ci xeeti faj yu bare bari surtout lu mel ni ki wàllu saqët saqët xurfaan si xeeti soj ba ci asm bee ngay gis ak jafe-jafe wàllu noy yi nga xam dañuy fatt wala yu mel noonu lu ko ci gën moom xobi mango yooyu amul boo ci amee lu mat fukki xob ak ñaar nga def ko ci litre ndox baxal ko ak genwal litre genwal baxal ko ba baxee nga teg naan ko am na sax ñu koy baxal ñaar yoon donc baxale ba mu baxare nga teg ko di ko naan ba mu jeex nga delu defaat ci ndox mu toll noonu de lu baxalaat ko lu weesu bu dee juróom minute nga baxalaat ko 10 minutes tegaat ko noonu naan ko ba mu jeex nga door koy tur dañ koy jëfandikoo ci lu mel noonu kon ñi nga xam ne dañuy socc wala ñuy sëqët wala ñu mel ne asma wala lu mel ne xurfaan kati njàmbataan yu bronchite yooyu su fekkee léegi nit ki am na ko te xobi mango nekk ci wetam baax na ci lool lool lool mën na koy jëfandikoo ci lu mel noonu bu dee sibiru bi itam gis nga surtout yaram yi di tàng baax na ci trop lu ko ci gën mu mel amul su amee lu mat fukki xob ak ñaar rek mu def ko ci litre ndox baxal ko di ko naan par kaas bu dee mag bu mag bu dee xale mu di ko naan kaas bu ndaw baax na ci moom trop trop trop ci wàllu tooke yi dindi tooke surtout lu mel ni mat mat wala tétanos wala yu mel noonu mag ñi bu fekkee nit daa gaañu gaañu gaañu ba lum garaaw garaaw tétanos yi wala sax mat mat yi ñu gis ni ñu ci gën a bëri yii di matte dañu ragal ko yu bare bare su màttee nit mag ñi xobi mango yi ngi daan gis ñu dagg ko dab xob yi tooy dëbb ko wala ko xorom taf ko ci góom bi ba xalal ko xobi mango bu ñu ko naan diir bu gàtt loola wér loolu moom teg nañ ci suñ bët ba taay ñu koy jëfandikoo ci lu mel noonu ci sunu mag ñi kon ba tey ci wàllum faj surtout lu mel ni ki mat mat yi wala góom wala tooke même tey nit ki sax am na lu moo yëkkee yaramam xeeti toxine yi nga xam ne li ñuy lekk fu mu ne daa bëri toxine yooyu ak yi ñuy naan ak bem yi ñuy noyyi ni da ngay dem ba mu jigéen gis nit ki yaramam di xasan wala muy def loo xam ne loolu yooyu rek mooy fees dell ci yaramam wante su amee fukki xobi mango ak ñaar mu def ko ci litre ndox ak genn wàlla baxal ko di ko naan par kaas saa yu lekk lu ko gën ci loolu gisuma ko su koy jëfandikoo loolu it baax na ci moom trop kon dafay bokk ci li nga xam ne day raxas direct nañ koy jëfandikoo ci lu mel noonu ba tey biir surtout biir buy métti baax na ci moom trop bu fekkee léegi am na ci xob yi noonu mu baxal ko léegi di ko naan par kaas bu lekkee comme niñ ko wax ne baax na trop ba ci jëgan jafe-jafe ñu laal wàllu bakkan bi mu wax noonu comme lu mel ne ki xeeti zinegide yooyu wala lu mel ne yaaf ak yooyu su baxalee ba mu bax mu tiim ko suuru ci noyyi ko ba noppi léegi di ci naan par kaas saa yu lekkee baax na ci xeeti tawat yooyu moom itam ci lu bare bare bare bis nga lakk-lakk yit mag ñi dañ ko daan faj bu fekkee léegi daa dëbb xob yi ba mokk mu di ko ci suy wala sax dañ ko daan lakk xob yi lakk ko ba mu def doom ñu def ko ci léegi pot su ko defee léegi di ko suy ci lakk-lakk yooyu baax na ci trop am man na wérte du am benn jeexit dañ koy jëfe gis nga nopp yii di mittiit bu daan sonal nit ñi mag ñi naan nañ ko fajoo moom xob yooyu xobi mango yooyu surtout xob yooyu ci cat yi xob yi loyox yooyu njébbat loolu ñu tucc tujal ko rek def ko ci ndox boo koy toqal ci nopp mi sedd loolu moom itam bokk na ci yi nga xam ne mag ñi daan nañ ko jëfandikoo
gis nga biiru tañ yi tam mom itam baxna lol lol lol baxna ci mom xobi mang yoy mag ni da nañ ko fajé ci biiru tañ yoy mom itam so dafa légui bu amé ci xob yoy rek légui bu xal même bu dé ñeppat mi nono mu jamb ko nono dafa comme le ménage ji liko nan mom itam luko ci gën ci biiru tañ yoy amul dañ koy jëfëndeko ci lu mel nono gis nga yi nga xamné batay seen diggi dé met ci côté tam moy mandraga surtout lu mené calcul réno moy xéer yoy nga xamné day nek ci roño yi non xobi mangu yu non la ci mel su ci amé légui mom itam lu mat fukki xob ak ñaar def ko ci litre gene wala baxal ko mom itam diko nan par cas te saw surtout bu xey suba tel balay lek dara mu nan ci diko def non lool bu koy def bu yagg dina gis lool muy ko tourndo muy genn lool ñu ci gëna bari mom itam da nañ koy digal ñu diko def ba loolu ñu am ci lu leen jëriñ ba ci ñaka nelaw ne ñi nga xamne tay dañu am stress bo xamne guddé buñ tëdde duñ mëna nelaw ñoomit xobi mango yi baxna ci ñom trop bala ñuy tëdde nañ ci nan kaas rek suñ koy def baxna ci lool mag ni sax dañ ko daan def baxal ko ci ndox nga sangu ci bala ngay tëdde bo ko defé nelaw surtout nak mom itam ci garab yoy nga xamne tay même dañ koy fajo ci walu xéetu ñayen ñayen yoy nga xamne dañ leen ragal surtout mel walu guddé kuy nelaw di gis yu mel non ak yoy mom itam xobam yoy dañ koy fajé lu mel non dañ koy def ci ndox baxal ko sangoko wala ñu jamb ko ci ndox legi baxal ko sangoko su fekkee ko xam na xëy na nelawam du jaar yoon su koy jëfandikoo moom itam baax na ci moom trop trop trop ba ci ñii nga xam ne seen tension day yéegi ñoomit xam nañ ko ci lool lool loolu mag ñi daan nañ ko fajalu mel noonu bu njëkk nga xam ne xëy na trouo daanuñ ko waaye ñi nga xam ne dañ daan def yàgg ñu mbur daanu te lu mel noonu tension bi da ko daan def su boobaa sax yeneen lañ koy jiñ moom itam wante xobi mango yooyu lu ko ci gën ji sum su waaye mu mel na ci am fukki xob ak ñaar baxal ko léegi di ko naan par cas sayo lekke mu nan ci kaas baxna ci trop ba ci ñi sukar sukar bi yeg ni mom itam non la mel ñu itam baxna ci ñom trop su ñame xobi mango yi mom itam li ma fukki xob ak ñaar rek mu def ko ci litre gene wala baxal ko su ko defé diko nan par kaas sayo lekke baxna ci ñom trop trop trop ba ci ñi nga xam dañu migrain batay xéti bop yu di metti rotal ci walu sididi mom itam baxna ci ñom trop bu ñu abé xobi mango yi mom itam baal ko diko naan saa yu lekkee mu naan ci kaas baax na ci ñoom trop ba ci soxna yi nga xam ne léegi ba tey bu ñu amee bu nekkee ci seen fan yooyu di gis baax day métti ñoo ñi itam mën nañ koy jëfandikoo ci lu baax lool wala sax nga xam ne day retard wala yu mel ne ni muy ñëwee léegi jaarul yoon su fekkee léegi day métti mën na bàyyi ba nga xam ne tey wóor na ko ne ñetti fan yii di ñëw moom faw dana ko gis moom baaxal ko ci litre ndox rek comme juróom ñaari xob ba fukki xob baxal ko ci litre ndox léegi teg ko noonu su lekkee mu xeli ci kaas naan saa yu lekkee mu xeli ci kaas naan su jeexee mu defaat ko ñoo ñu nga xam ne seen biir yi dañuy métti ba àgg ji sax ñu mel ne ñuy soppeeku ndax crampe yooyu di leen dal moom it baax na ci ñoom trop buñ koy jëfandeko loolu da koy sabra ba ci soxna yi nga xam ne bu ñuy nàmpal comme ñu géex leen wala yu mel noonu dañu yëg xeet mettit mettiti ween yooyu moom itam baax na ci ñoom trop suñ ci amee juróom-ñaari xob léegi baxal ko itam di ko naan par cas saa yu lekkee mu itam baax na ci ñoom trop leen dimbale ba ci xeeti xesen yi nga gis ñi nga xam ne seen yaram day xesen xesen bu métti métti mu itam léegoo-léeg baax na ci ñoom trop surtout xesen yooyu di def tër tër yooyu su amee xobi mango yi moom itam baaxal ko léegi di ko naan par cas saa yu lekkee moom it baax na ci ñoom trop trop trop trop ba ci wàllu pays pays bi nga gis su baa sax xob yi wadd noonu ngay war mooy xob yooyu nga xam léegi day wadd wala tawat yi nga xam ne day laal wàllu fuwaay wàllu res am na yenn xeeti tawat bu duggee nit ki ba am na fu mu yegg mën a dem ba laal lu mel noonu yooyu su ba xob yu zone yooyu xobam yooyu nga xam ne day zone day mboq wala xob yi wadd noonu moom ngay am baxal ko léegi mu ne ko naan par kaas saa yu lekkee mu naan ci kaas lu ko gën ci xeet yooyu moom moom itam amul kon gis nga ko lii xëy na ak sax yeneen yu baree bari ci tënk doom bi noonu la amee njëriñ lépp dañ koy jëfandiko su ko xas mi it noonu la amee njëriñ moom itam lépp dañ koy jëfandiko ren yit noonu waaye comme xob yi mooy li ñu gën a jege waxtu wu ne moom mën na nekk su ko nit kiy jëfandiko ci yi ñu wax daal yàlla mën na koy defal toofe ba mu saafaroo ndax luñ daan jëfandiko ci mag ñi la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

0: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapé google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
1: bismillah barka borom touba télé bi mom lañ wax buqiyatul musallin al khasha'a fi muta'alliqati salati al jumu'ah di té bu am solo lol aju ci lu aju julik al jumu'ah julik al jumu'ah ko bax ko tedd serigne alhaji moulay alayhi buso def ko serigne alhaji moulay buso mi nak mo nekkon ñaaral khalifa serigne mbacke buso mi nga xamne ñepp ko xam ci xam mo rafet ta yaatu lol ta barke lol gana bi mu defé téré bi sax bo won ko serigne shaib mbacke radiyallahu anhuma serigne shaib da ca beug lol banako li dey makoy bintat ci sama loxol bop motax sax min wi ñu tim ni minum serigne shaibula radiyallahu anhuma sunu mam ju bax ji nga xamne dara ñu rek lu liggeel serigne bi liggeel islam ci tolu serigne bi di serigne abdou usman mbacke mom serigne shaibu jox ñu ndigal nak ci ñu jël ci tib ci bi tere bi ay ñeneen yo xamne des na ko ma da jarino mi def yep man ci jarino ngir nak ñepp man ci jarino mo xam ñuy jangala mo xam ñuy yengu ci leneen la motax sax mu sakku ci lu ndigal ci tub rek ci bir téré bi kon dañuy xor rek ci bir téré bi li nga xamné xeyna ko xamné neeku di jang rek tan ko jarino ñu tib ko ci bir leral ko lo xamné nak ku bëgg jang ko yitté woytam lu ci bëgg rek inshallah bi mu ñu ko laaje ñu leral ko ca way dal bu la ci ndigal li mom dañuy tib ci bir téré bi inshallah rabbi lo xamne dess na ko meuna yobulo man ko jarano aju ji julik aju ma nga xamne ñepp la war motax kon dañ koy tambale ci fi muy tuddé charti wujub moy shurut wujubi o shurut siha charti war gi ak charti wer gi kon bismillah walaha shurutul wujubin walaha shurutu wujubin wa shurutu sihhatin tek na ci nak awada in fa shartul wujubi

nga xamne gona mom ko xamne kalife gud julu juma woru ko teewul nak des na ko soppu ci mom ngir mu tam ko kon ko xamne bi tisbar jot da ko fekk ci ngone mu jul tisbar ñeek ñu taxawal julu aljuma gi yalla dogal ci mom mu kalafé te julu won tisbar ci ngone ga kon boba kana julu won aljuma ta kalafa na legi kon ba julu aljuma ka warnako warna gaaw sanku farata daldi gaaw fexam fekke julu juma ga nax warnako naka non la bu fekkone nit ñeek muy kalafé da mu duma ñeek ju ñeek julli mo and ci julu juma goge gannaaw bu julli ba nopi nak mu so yek ci mom ak kalafé man da ga kalafé wa yalla dogal na na amna jëna juma jo xamne julle guñu ko it batay mu rabbam julli aljuma ga ca juma jojé julle gut fekke nak amul genn juma gu julle gut yépp jul nañu ba genn juma gu mëna julli wat ku mëna bam wat julli amul ko it day war ci mom mu julli tisbar ndax ku kalafé ci bir waxtu wi té mëna sangu julli juma ga julli tisbar ga war ko kon ganna julli juma nga xal na ko raw té amul genn juma gu mëna bam wat da juma yépp jul nañu ba nopi kon bu ba day fay tisbar ga na tisbar nga julli won ak nafile la nak na bu doon ku julli ku juron julli julli juma itam julli juma gam julli won ñeek muy kalafé ak nafile la kon té nafile mu tey ba la farata kon bo may farata bo may sart mu ñeek bi wasani ad-dukuriyya fala tajibu 'ala imra'atin wa tajuzu limutajallatin la araba fiha lirijal wa tukrahu ishabatin ghayri mahshiyati fitnati likathrati sihamin nas fil jumu'ah bi khilafi ghayri al jumu'ah wa amal maghshiya wa amal mahshiyatu fayahru mutlaqan huduruha sartu ñaaral bi moy ad-dukuriyya moy faaw julu juma kay war day don gor waye jigen mom julu juma waruko ta sax day aram xeyna mo teewuko ci li gëna yaatu teewul nak bude magat mu jigen mo xamna agna ci magat ba xobi das niñ koy waxe nga xamne gën gor wo xalat ak xol sax koko mom dagan na mo teewé julu juma ga te beru te ci gannaaw gor nya bude ko xamne agul ci magat ndik shabat la waxman la waye day am cash ñu wax kees nga xamne regal ñu fenna wajut te amul tar bu koy geso ko it ñu ci mu dem ba mu teewé ko ngir mbolo mu bari ma ak jaxaso goro jigen bañ cey ragal waye asib rek lay doon lool nak mo bu dé aljuma waye nak bi xalaay fi xalaay aljumaati bu doon gënal julli ak tisbar ma lenen ko xamne du aljum mom man nako teewé te nek ci gannaaw goro ñu mu def nak mahshiyatul fitna ku ñu ragal fitna koku mom fa yahna mutlaqan lu mëna xew rek du ko saña teewé day aram mu genn sax far wa thalith al hurriyatu fala tajibu ala abdin qinnin wa jambu soti wa mudabbarin wa yundabu lahuma hudur al jumhati in atina lahuma sayyiduhuma wa la ala mukatabin wa yundabu lahu al hudur wa lam yutan lah wa ba'adun wa yundabu lahu al hudur fi yawmihi wa amma fi yawmi sayyidihi nak koku mom fayata wakhafu anadbu ala ismi sayyid kokum danaka sar la bo xamne dañu tudde ngir jangale way amut njariñ ndax xewutut ab jam gilu juma waruko budé jam bu soti la wala ku ñuy gannaawal ko xamne sangam dako bu mo faato gore nga ñepp waru len waye budé ganna ku ñu gannaawal ko lena ba ci jam bu soti bi ñom ñaar teew nañu sop nañu teewé gilu juma ga la bëgg wax sop nañu teewé mal ñu teewé gilu juma ga julliko suñu tamé ndigalal seen kilifa seen sang seen borom manam bude ko ñu ko xam day jotto ko sangam mom ci bopam doon amu ci digal sax sopp nañu teew ko ndax melni nimi ci yoonu ngor ko xam dañu goro lenn baye lennam am tay mom bopam ëlëk sang baak mom bisu mom bopam bu dal aljuma sopp nañu teew ko bisu sangam mom nak ah sang walé aju rek suko joxe digal bu teew ko so joxe du ko teewé ko do xayna mbirum jam la amul solo war rabi'u al iqamatu bil balad nga xamne fa tajibu ala musafirin malam yanwi iqamata arba'ati ayyamin fa akthar fa innaha fi balad al jum'ati wajibat alayhi wa illa fa yundabuhu al hudur haythu la mashaqqata alayhi wa law salla dhuhra al musafir al muqim arba'ata ayyam fi balad al jum'ati wa amkanahu idraka rak'atin minha koku lam tujisi salatu okay bi nga xamne moko ñentel tayit xawé ñu mëna taxaw xeyna inshallah.

kon armal moy fas yene acc ki koy def na daf koy wadjal day sangu ca ngaay lu melni ca ngaay farata te ci yene ci sunna ca ngaay li day jokkolo armal bi sangu bo nopi rek day dal di jël day sol yere armalam te mu ñaari morso ñaari malan malan mu muy taraxlayo ak mu muy lambayo bu nopi julli ñaar raka bu nopi nak dal di fas yene acc tambali di wax labbayk allahumma labbayk kon lolou moy farata ju jekk ji ci moy ponk bu jekk bi ci ponki aji muy lo xamne da am ay barab yuñ koy defé ak waxtu yuñ koy defé mom lañuy tuddé miqa lolou nak defé ko defé ko ci barab biñ ko wara defé ak waxtu yuñ ko wara defé lolou ci warté fi aji lay la do la bok kuko bayyi tour da daf koy war ku arma itam wërta sol luñu ñaw wala lo xam day wër ab tier lu may takku jaaro wala montre wala len lo xamne rek dana am tier bu muy wër loolu dañ koy téré ku arma kon bayyi loolu itam ci warté fi la bok di wax la bayka momit ba bañ ko ba ngay ag ci wax ton ko wara bayé momitam ci ponki ci warté fi aju ci armal ci la bok kon lol moy ponk bu jekk bi moy kon armal te moy fasiyene ji rek mu am ay sunna yu ci aju bok na ci sunna yi serigne bi tud na ci ñant moy cangay lolou ngay def bokay wacc ak baña sol lu ñaw ak di wax labbayka ak sol ñaari malane yi nga xamne mom lañuy armalé kon yoyu moy sunna yi aju ci armal niki nak bu armalé kon armal ñetti xéti aj mo am boy armal yene ji ngay fas ben nga fas yene aj rek aju kessé rek xam armal bi aj dong nga ci yene mom lañuy tuddé ifrat wala nga bolé wala nga yene ci umra rek bo umra ba agal dora armalat ngir xaj lolou lañuy tuddé tamato wala bi ngay armal nga yene ñaar yépp yene ci armal bi fas ci yene aj umra ci nga xam da nga len lekkale su bu ba nak umra ngay jëk yi ngay jital ci yene ci tekki aj gi nga xamne boy wër kaaba ga wala ngay daw safa ak marwa aj gi ak umra ñom ñaar ñep ñokay bok mo gëna noppale nak ci xéti aj yi waye ku def tamaton wala nga def qiran tamaton moy aj jital umra doora aj wala nga def qiran moy nga lekkale len ñaar yi lu ci way def rek dana wara tour deret dana wara ray am hadiyu fofu ñu bayyi xel ci hadiyu momu ndax bari na ño xamna buñuy waj rek dañ leen di laaj ñeegu hadiyu bu fekke dañu bëgg def sama to wala qiran bu ko fe dañ am ñukoy ñu wax na ñokoy top to ñu di leen ko jox waye woor fexé ba am lu la wër ci na li nga joxe defal nañ la ko loolu tam lu ci bax la ndax leg leen di ci am kon ñaaral bi moy tawaful ifada ci ponk acc moy wër gi ngay wër kaaba gi wëruk farata gi wër gi nga xam farata di ponk ci acc gi tan diko def ci bisub tabaski bi ba ñetti fan ya ca top bu ko rawé nak dana ko def ba wër way dé bu ko faté dana ko fay sax ci wëru muharram kon wër gogu nga xam ni mboro mippé andano diko defando ci bisub tabaski bi wër gogu tam farata la juroom ñaar yoon lay doon yo xamne amna ay sunna yu ca aju moy boy wër ngay dox ak sa tank te boy tolok al hajarul aswad nga fon ko ci sab gemign boko mané boko mën nga tek sa loxo tek ko ci fab sa loxo tek ci gemi kabar sa yo tolok mu di def nonu ak bo de gor ñetti yow ni ñëk yi ba ngay door ak rek ñetti yow ni ñëk yi wër gu jëk ga ngay ñëk wër ñetti yow ni ñëk yépp ngay ñuk moy gaway bo xam day du ag ci daw ta de na yesu dox ak diin ñaan lolu kon moy sunna yi nga xam ni ño aju ci wër kaaba gi bu noppé nak bo ponk ba ci top moy daw safa ak marwa moy tam digënté ñaari doj ya nga daw ko juroom ñaar yoon bu ko defé jokalé daw safa marwa ak tawa ak wër go xamne farata la wër farata ma gok
gu bok ci fat warte fi waru ponk moy ifada wala bok kudum wa jokale ko ak mom mom itam ci waji bay ci warte ci la bok ko bayyi dako dako wara toural deret bu fe daw safa maro amna sunna yu ci aju bok na ci boy dawi safa ak marwa nga dem fon doju ñuul wa al hajar al aswad do dem tambli je dawi boy dawi tam nga yek ci kaw doji yek ci kaw doji boy tambli da jakarlo kaba gi kabar ñaan do ra dem bo agi ci dajo ci wa ngay jakar lol muy marwa nga defar nona diko def bamuy joom ñaar di yek ba ci kaw doji ta bañ ñam ci suuf lol tam ci sunna yi la bok bude goor itam digeenti ñaar doji amna lu mel xur su fa nek mandagal nañ ko digeenti ba ku fa toll mu gaaw ba bamuy ag ci benen fam wara wañe ab gaawayam diko def ba joom ñaar yep mat buy wore itam buy daw swag mo itam bu yegge ci kaw doji dajum ci yeg rek mu ñaan la bëgg ñaan lepp doora wacc kon yoyu ay sunna la yu aju ci daw safa ak marwa jëmmi daw gi nak mom ci ponki aj da bok bi ci topal nak te mujj ci moy taxaw en rafat moy bisu joom ñental ba ci tabaski bu ne suba la tabaski ñu taxaw ñu dem ci barab bu ñu wax en rafat nek fa tisbar ba jant bi soba tega ba am ab dir jant soba tegal tuti an jant bi gina bu jant so dang fa amat ab digeenti bo xamne ci fofu nga koy nek kon nek ci barab bobé di tuddu yalla di jéggulu di ñaan di jiri ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoyu diko nek ba nga fay joggé digé lolou tam ci ponki aji la bok bu nga fe fofu itam sunna la ñu boole fa tisbar ak takusan am bu tisbar joté dañuy noddu julli tisbar ñaar raka wañi ko bu seul rek nodda ci sasi ci tekke takusan momi def ko ñaar raka doro tok nak doro nek na ci barab ba jant ba so ba amu dir bu jant ba so ba am dir timis jot do fa julle timis dang fay joge doro dem wara dem muna waye da ngay jaar musdalifa musdalifa nak dañuy bëgg nga wacc fa julle fa timis ak ge te boole ko da ngay jël timis xam nga ba ngay timis mi ngay fekkon en rafat waye do ko fa julle da ngay dem ba musse def nga julli fa timis bo selmale dal ci tegge ci sasa ta wañi ko momitam lol tam ci sunna yi la bok wacc go ngay wacc musdalifa nak ci warte fi aji la bok ñu bari nak ñañi andal ñu len di tete wala ñu len di yobbu di borom auto yek ñamel ñalen di ki yu ci bari dañ duñ fa taxaw dañuy bëgg jaar rek te niki dafa wara wacc ca barab ba julli fa timis julli fa ge lu mu gatt gatt war na def lolu fanan ga nak moy la gënon fanan fa ba fajar do fa joge mo gënon kon lolu tam ci wajibat yi la bok wacc musdalifa fanan fa mba nga julle fa timis ak ge am fa dir bo fe nga ñew muna fek ci fukelu fan ba fuk juroom ñettelu fanu tabaski bi joge won nga makka dem muna julli fa juroomi julli tisbar ak takusan ak timis ak ge fanan fa ba julle fa suba do fa joge kon lolu tam ci warte fi aji la bok bu ko fa lolou tam ñu bayyi ci xel amna ño xamne duñ am daluk tok fa ba julli juroomi julli ci bari dañ lay man la pamte ba yobul la te fek waxtu juroomi julli du mat te dafa wara mat bu ko fa bu fi nekk joge dal deli swat makka ci bisup juroom ñantal bi ba dal di def ci bisu tabaski bi ci bopam bisu tabaski bi ci bopam ñew makka dem jaar muna sanni fa jamra bu jekk bi jamratul aqaba wa ko fe bu waré ray am hadiyu mu ray ko fofa su ko fe na doora deli swat makka def tawaful ifada su ko mané bu ko fe su mënta delo ci bis bi tam lolu du yaq dara ci mom man na dem ci bisu ñaari fan ya top ci bisu tabaski bi ba ci ñettal ba man nako def ta du tax mu def ni sip wala mu def lu mankel ajge bu ko fe kon bu del dara bu fekke ci bisu tabaski la dalu makka
ba def tawaful ifada day wëlbatiku waat fanaansi waat muna ci bis tosk bi ci boppam fanaan na ñetti guddi ca muna loolu tam ci wartee fi aji yàlla bokk bu ko fee sànni jamra ñetti jamra yépp jamra ay jali xeer la jal bu nekk nga sànni fa juróom-ñaari xeer yoo xam ne yaa ngi ko jëlee woon musdalifa fa booy sànni bu ne da ngay tudd yàlla ba juróom-ñaari mat bu ko defee boo sànnee ba jal boo sànni ba mu jeex nga taxaw ñaan boo àggee ci bu mujj ba nag boo noppee mu ko day daal dem rek noonu tisbaar nga koy sànni ba ñetti fan yi mat mbaa ñaar yi mat bu ko defee sànni jamra googu ci waaji baaj ci war tee fi aji la bokk foofu itam ñu baree bari ña leen di teete mbaa ñu leen di yóbbu ñu ci bari duñ leen may ñu defe ko nuñ ko war a defee ñu bari waxtu wu ne lañ koy sànni am na ñu sànni guddi te xam nga ne jamra ko ko sànni ci waxtu guddi lu baax am na ñoo xam ne dañ leen yóbbu guddi ñu leen yóbbu waxtu wu ne rek ndax xëy na loolu moom ñooña loolu moo leen gën a noppal loolu nag nit ki xàmmee li muy def ba buñ ko bëggee def la loo xam ne day wàññi ak ajam wala mu di ko rëq indi ci rëq-rëq mu bañ koo nangu donte da koy jural coono kon jamra bëccëg lañ koy sànni ginnaaw tisbaar nga koy sànni ci ñetti fan yi topp ci tabaski gi mbaa ñaar ya bu ko defee bu noppee mu watu mooy li mujj ci wartee fi aji bu waree ñibbi nag mu dem waraat kaaba ga waruk tàggoo dem siyaar ji ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam kon daal yii moom bokk na ci mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax ci aji nit ki fexe xam li ci mënta ñàkk mu fexe ba taxaw ca ba bañ a am ay rëq-rëq wassalaamu alaykum.

0: nangu tego ate soa nit wul ki wax man nga wax nak ki ñawte fi mom ñu xam li ñawte fi la bon waxane kep ko ngay def na xamne mi ngi dugg ci lu doy war sunu borom ñam ci ñeko doon jëk def dafa wëlbeuti suuf seen kaw ba tay ji dañuy wax ne barab boba mo gëna soofé ci aduna ci di suuf mel fele ci ordon digënde ordon ak fele seen moy fi gëna xoot fi ne ci suuf ci suuf sey fa fañ bëggu tum suuf ci denga kon ñawte fu maga mag la lool nañ ci wara wax nit ñi fatali ku nit ñi moytu lako nit ñi amana diiw def nako nak mom bu wëru ni mom sax yow amul la jëri
1: deug la
0: té bu amut séré bu lay bon ci yoon yow dañ lay jaw dañ lay joom ne fu kër ndax xassu la motax day faral di wax ne bakkar bo xane mom bañu am fekke woko nit ki nak goor ta fexé ba yanu ci bakkar yu reey yow itam sé ñew ci
1: barkan
0: yoy japp na né ba ci taskutu xaw tasuka ay xabar rek tas diko ciow ci anam go xamne man na am leeragu nañ ni luñuy for ci ay ki la rek way dara leeragu ci loy luma tamaytu wax man nga ci xawawal ba waaw waxal ci nit lo xamne bañ neew ci muju ga ci pandaw gis nañ ne liñ doon wax kan dekk demul su baba yara nga dem
1: ya
0: deug ñi def ñi waxon ne ñep moko def yon day dal seen kaw sharia taxon dañ ñeen ciow ñu itam tax yep japp na ne ñawte bu amé mom nit ñi wax ci ñawte fi ak mbonam ak li mëna jural mom da jaaru ndax moytu lako nit ñi ñi ci neewon bako ñi ci neewut bañ ja jaar way nak buñ tudd ay jëm
1: buñ tudd ay jëm tuarkal
0: ba buñ saxon ni diiw sa koko yoon sañ nañ ko tegg liko yoon sante waye nak nañ ko def nañ ko suturalé ndax tasaraw ñaw def yalla bëgg nan la leen yuhibuna anta sha'al fahishatu fil ladina amanu tayit baye xel ne yi melni amna ñu ne ci ño xane ñom seen yene moy yaq jikuy nit ñi fi ne yir yalla ñi diko tassare ko ne diko waxtane seen djublu bok ana ci seen djublu bok nañ fexé ba yi melni woyofal ko ba nga xamne sa bo xey diko deg
1: deg la
0: bu yagge day way ci sa nop
1: deg la
0: day muju ma nga jappal lan li ndike da naka nit ñi mën nañu dund ak mom
1: lu ordinaire la
0: waaw loolu amna ño xane seen liggey la loolu waru ñoo nangu may leen yi melan xalé yek mag ñepp diko waxtane day muju te bu jekk boko fasane deg da ngay dar seen nop
1: deg la
0: legi nak day woyof bu muju melni rek mo ligi xew xew yi ngay deg ci marché bi ñoyam bako am lu mu yaqlu bare bare
1: deug la
0: waxal loolu lepp man na moy
1: deug la jeureuf serigne bi ci leral go am solo gogu ci laaju mbok mom batay serigne bi mbok mi day laaj ne japp nit comme suñu yoonu senegal wi wala yoonu yu bare bare sax ñaare bu japp nit ko xam dañuy luñutu ay lenn ci luñ koy topé day yoon day diglé day wala bok day mayé ñu jël ay téléphoneam di diwlu ñi mi waxal ak ñi mi jokkol ak yu mel non ay message ak appel ak ci aju leg muy laaj nak lolu ndax lolu l'islam may nak wala det
0: waaw bu xam nga bu crime amé ak togn am wala lo xamné day tassaré ak bon wala day tassaré ak yakuté mom yoon mayena ñu gëstu ngir xam ñay def lolu ñan lañ wa yoon señ na ay nit ke ñoko señ jek jek japp ni rek ñew na ko audi téléphone bu yoon gisé né ki kët yegné né li ni ab groupe lañ bo xam dañu tassaro mu fexé ba xol nak fu mëna jaar ba xam ñum ñëpp ngir ma leen dajalé ngir wañi mon nga wala jëlé ko fi wartef la wa sañ nañ mom bo ba luñ tu yoy ngir xam liñ bëgg xam ay suba nak ñëw ci biir cadre atté wala yam ñu fexé ba ñi ci doon ñëpp ñu xam leen ñum doon jëfëlante ñum la war ci ñom da bok ci li ar xéet wi leen ni sam ba ñaaw té tassaro ñaar yi mel non lu ci ëpp du doon kenn nit doon ñen ay groupe lay doon am ñu ci seen ginaaw ci jaaro buntu yoy nak man nañ ja jaar ba xam ñi ñan lañ su baba nak loolu dana dimbulé xéet wi ba mbon bi doon tassaro wala di law ñu fexé ba fanku buñ ko fanku nit wala wañiko ba xeyna ñu yeg loolu ñepp dañ bayyi wala ñu tuxu dem fenen kon tañ nañ ko waye nak bu mu doon lo xane mom ay nit ñoo ñew fi rek fek ak nit japp ko ni mom rek nga xane duñu yoon duñ dara ne ko kay ñu kay ñu ci kay ñu kay luñtu la señ bu jangalon nañ ci defor na fiis nit ki lim dañ ci ay jibam sax señ ñoo diko lamb lool moy yow mi nga xamne nek amu ben señ ci taghyir munkar ay ki nga xam nak da am baatu wara ji on fay jere munkar mom amna fu mi ag señ na gëstu lo xamne day gis ne li ay nit ko xeq mu jël ci kenn la koy dimbali ba nga xam ñati dess su ayon da koy bay
1: deug la jere jox serigne bi ci leral go am solo go ci laaju mbokk mom serigne bi mbokk mi day laaj ne mbokk mi day laaj bëgg ko leral lan moy tak suuf baat la buñu min bo xam dañ ko wax mu bëgg leralu nak tak suuf moy lan

0: D'accord, so de seigne fallu moy bép sey buñ fas buñ napé séré ak borom kër ba ñako don fas jubo ci né buñ bu ko diw yépp donte kenn nit la am kuñ dégoré diw mom buñ ko yépp lol tak suuf la tak so ci séré bu ko yon yégué té yagut buñ amé doom nañ koy tass sey baax dañu wara yarit ñako don def ñako don séré jubo ci neub gi ak ñako don fast yu bo ci neub yépp dañu wara yar kon nit nak man na dem ci barab tak fa soxla ñoña wo seen mbokk ñu ñewut ay séré ñu séré mom mu ñew na ci yal wor ken dara waye nak kenn jubu wut fenn ne bañ koy fast ne buñ ko dañ ko neub diw lool duñ ko tuddi tak duñ ko tuddi tak suuf seen fal tak suuf mo fañ ko fasé ci lañuy déggo ci ne ñako warona xam nga ay séré yi ngeen mu tassaron ñu ne dal fexelam bu ko diw yépp wala bu ko diw diw yépp wala bu ko wakkoñ sangam yépp donte kenn nit lañ masalan tay li gëna bari fi moy nit ko xane da am soxna ragal ko wax nak damay tak soxna ne leen nañ ma dimbali bu ko yépp ñom ñu jubu ci ak mom lool tak suuf la sa bu ko yoon yegge dañ ko tass xana mu yag lool ba jur ay dom tay war nañu yari ñako dañ def wax lool wu jadu ab sey da bok jublu sharia siwal gi ngoro lañu neub wa sa buñ xasse fas dañ ko wara siwal ñep yépp yoy ñuy seddale yépp ngir siwal la ngir ku dem yobale ku ñu ne li ñu ne diw lañ den may lu da bok ci djublu di ni bo risku neub risku neub kenn da nga bu fekke djublu neub kenn da nga ñew ne ci yalla xam nga nit man na dem deukatu wa dem ba ginaaw ndiarem mu dem ñaan fa soxna so xani ñoo mu dañuy séré ñep xam ni diw sangam bi lañ may soxna mu jëg fa ñew kërëm na ci yalla waye nak djubu wuta kenn ci nañ ko neubal koko fi ne yag yag man nañu xéré ne ko bu sangam diw rek bami tak soxnam sa kéro fala ñewon na ci ak yow ki nga bay mu yekku mom man nako yekki non koku duñ ko tudde tak so ndax jubo amu ci li nak ay nit ñoy jubo ci ne bu ko diw yek so dagalu ko
1: barkala serigne bi ci legi nak serigne bi ndax ki nga xamne def na tak so mom jëm bopam buy cheikh ak soxnam ndax lolu dañ koy jappé comme dialo wala bakkar wala
0: du ñalo sax ndax dina fas fas doxna sen digënt rek jëf du jëf mo dagalu liñ koy mbugalé moy buñ ko yëgé té yagut dañ koy tass
1: liñ koy tass
0: mbugal leen né li bu leen ko defati bo leggé luñ ko defati bu yagoon sax nak dañuy bayyi sey booy waye téwut nak booy warna am yar leen ba nga xamné mom bu ëllëgé kenn du fi takati aw sey di jubo ci diko nam ay dem pass pass amna bu ci doom gi du won day jappal doom yoon la
1: doom yoon la té jëf ji du doon ñaar
0: dé du ñaar
1: xeyna aram na waye
0: aram moy liñ def neub gi moy li aram ci aram
1: neub gi wa moy li
0: ngir mo xamné l'islam da santane ñu séwul siwal ko yeen ngeen lang def neub lool moy liñ def
1: tabarkallah
0: lool nak liñ ñeen di mbugalé moy tass yaq tass sey bu yagul bu yagge bu siwu nak nga xam lañ ñoon bañ amna
1: comme do
0: wa mom dañ ñi baye ñu gila bu ñu yaré
1: jërëjëf sëriñ bi ci léral gu am solo ci laaju mbokk mom mbokk mi la sëriñ bi ne mom kat neena yegg na ne dafa ñaaw ndjor yegg ne dafa ñaaw ndjor muy laaj nak ku ko labire ci lan moy safara ñaaw ndjor
0: wa xam ñaaw ndjor bu ko yalla nato dit na fexeba bu mu ci bu mu wax bu mu jëf xam nga lu ci am xelam kep mom fi genné wuko yalla ko japp bakkar su bokko na ci yermane yalla li rot ci xeli nit ñi ci ay ñaaw teef yu jéggal leen ko fiek waxuñ ko bañ jëf na fexé bu mu jëfé ñaaw teef masalan tay ñaaw ndjor ci di ne li wax nangam la bu ko jappé ba jëfëlenté mom ci assas bobu ñaaw ndjor amna jéxé waye bu dé da ñaawtu ñew nit ci diiw da ko bañ na fexé bu sa yu gëssé jappé ko mbokkam lu ko xolam gëna ci téw bu na jëfëlenté mom su baba mi ngi xex ak ñaw ñort gog ay bu fekke nak li la ñaw ñort gi wo boku ci wuyo rek da nga top ñaw ñort kon na fex ba lepp lu ko ñaw ñort xir jëmi ko na lank lo la
1: deug la
0: mu yam ci ab xolam waye bu mu fenc wala mi ñam bu fenc ay ciirem ci ay jëfum wala jëfëlante te ñaan yalla nak yalla genn ko musul ko ci
1: jere jëf serigne bi ci leral gu am solo bobu ci laaju mbokk mom serigne mbokk mi day laaj ne ki wax soxna am ne ko fasena sa ben loxo wala sa ben tank lol lay laaj lu ci l'islam wax
0: lolou xam nga ci a bokk li ñi téré ci sharia fasé men lenn fasé nga ni ki fasé na la nisfu talaq nisfu talqa wala fasé na sa rubu wala sa nisfu wala fasé na sa bop wala sa loxo wala ba ci sa kawar l'islam da koy téré fasé bida la waye fasé mu tabbe leen na tayit bu tabbe jëm jëpp lay engagé mana lepp luñ def lenn fasé mat lay don bo né fasé na bu né won fasé na soxnam nisfu talqa fasé mat lay don bu ne fasena genn walam jëm jëpp la mo tass bu ne fasena loxo bi jëm jëpp mo tass ke koy dafit dañ ko war yar bo legge mu ko dafati da bok ci nga xane pasen bi daala waye day tabbi waye daño wara yar ke wara bo mu ko dafati yoyu xéti foyé lo xamné kenn wuro ko foyé ci dina kenn duko foyé fasena sa kawar ak fasena sa loxo yoyu mom mom mu ne fasena fasena jëm ju ñoy ndax lo fasé mu ni su ko xaj kon bu ko xasse wax ci lenn rek day top lepp jëm passé mi it mën ta xaju mëno ko gënal fasé wala passé gënal ko ni won soxna fasé na passé gënal fasé na ko ñaar
1: taaka la jërëjëf sëriñ bi ci léral gu am solo gogu ci laaju mbokk mo la sëriñ bi ne ki yonne soxnam ab vocal ne ko fasé na la afan soxna di déglu message bobu nonu mu supprimer message bi nday laaj ba xam fasé mi tabina wala dit
0: tabina bu wër bam ko génné ci gemiñum rek donti arrêté ko fenn mom bëru ci négam teju wax né fasé na soxlam parce que tabina ci dig mak borom dem tribunal ak amul ben séré suba bu ko wéddé dañ ko zahir xam nga ci atté kat yi zahir lañu atté sallallahu alayhi wasallam usnako wax né ma ku atté mo né ku ñëw gëna reuy lamagne ba mu attel ko te fekk demul non na xam né lam ko attel bo ligé sawar la ko jural zahir lañu atté islam sahir lay atté waji bu demone ci yone man musu ko fasé ken sériwu da lañ ko jappé li wax waye ci digg mak boromam xane fasé na ko xeyna nak bu féké né dindi message ba da ci yéné faylé da japp am na mel fasé mom waye da ko faylé waye fasé mom mu wax ko ci bokal yone ko ndaw sa mu jotté ñak jot wala mu bind message ndaw sa jotté ñak liñ bind ak liñ wax ci lamiñ bimu ko wax moko djublu ba kaddu ga daano la fasé mo tabbi ana soxna su jot ci amu ci atté
1: deug la
0: ci digg borom passé bi tabbi fi ñi waxe fo xamné bu ci joté lay tabbi moy ku bind passé té dogu wu ci bimu ko bind al gis dal ki da damay fontoni al xaar dal manal fassé gumako légui sa way na bind rek yu téké lo denj ko fé bis bu dafa té limu defon rek ma génné ko ma xam mo djublu ko bis bu ko denj ci fenn way mu denj ko fu wor bis bu ci soxna su tégué bëtam sey bi tass koku lañ wax na bind na ko té dogu wu ci koku bu ci soxna su jotté sey bi tass la fi jotté gu ci nak té dogu gu ci mom sey bi tass la lol bokku té nak mu wax matu fassé hein wala mu bind ko té bu ngi ko bind dogo na ci fassé koku mu sartuñ ci soxna su jotté ci digam borom passé ma tabé légui nak retiré gi mu ko retiré man na ci yéné faylé bu féké né passé mu nangu faylé la ba mu wone moko fassé faylé nak way na japp né amna ben fassé bu ñaaré ñatt di ñak soxna
1: yéne jëf sëriñ bi ci léral gu am solo gu ci laaj mbokk mom mbokk mi la sëriñ bi ne soxna si nga xamne dafa opéré bi mi am dom nga xamne néna gisul dérèt gëssine légui néna ndax sangu da koy war wala sangu janam
0: waaw xam nga ci mazhab bi dañuy wax ni xam nga nifas nifas moy al wilada nafusatil mar'atu moy walada motax ñuy wax damun nifas manana dérèt di and ak jurum dom ci mose bi dañ wax ne bu doom juddu won set wicc ënt ben dret fendi du tay sangu day war soxna si bu andek dara nak day nek bi dara jeex mu dooru sangu kon buñ ko opéré won wala mu am doom ci anam go xam dal amu ënt ak dret du tay sangu dokoy war mom bu juddu won amu dara gennul sangu dokoy war mu tambulu julé go du xaar nak bu andek dara nak mu xaar bu dara jeex way mu jar am doom donte doom ci sax matu gidon te matut xaw juduna la ci ñew gina bo nifas la bu ënt ak ben dara na sangu jitt tambi jël xaw day sangu
1: barkal jerejeuf serigne bi ci leral gu am solo bu ci laaju mbokk mom mbokk mi la serigne bi ne yeen charte moy yi mënta ñak ci imam manam yeen charte moy yi mënta ñak nga xamne mana imam gi dina wër
0: waaw bu dey ci mazhab bi amna charte yu ñi lim matna juroom ñett charte wala fukk charte bu ñeek moy imam na nek ab julit ko xamne du ab julit bu la jité julit ga baxut lol nak buñ ko wax ni leleg mu mel ne jappone dul meuna nek amna jamal man na nek ay nit da nañ dug ci l'islam ñew yor mbumul l'islam jang diini tuwab yag nañ ko def
1: deug la
0: jang arab jang diini melne ay julit lañ fek day am luñu gess rek leleg gis fi ñoo xam day ñew ni dañoo tup ci biir jabo gi di def liñu def fek da am luñu ligéelo kok man na dem ba nit ñi wolu ko daf ko jital
1: deug la
0: daf ko iliman ci barab nangami at bis bu deme mu saxne duntun julit julep dañ ko ra baamu ko kon ki dañ ko wara bam ñi jité julim lañ jité ben bax ci suba ndax dañoo sat imam na nek ab julit ngir julit bax na nek goor ci masab malik jigen du jité kenn du jité goor du jité jigen kon gi iman goor lay do na nek mukallaf moy na nek mag mu and ak sagom ko and ak sagom du jité julit bu bax goné ci julik farata mën ta jité kenn ndax julli waruko mom day nafila te kuy nafila du jité ko julli farata way man na jité nafila ci ramadan ni mok ko ni mokal alquran man lañu dafa imam kon ay julik farata la mën ta jité kon na doon julit na doon gor na doon mukallaf na mana andi ponku yi mana taxaw mana ruko mana sujud mana jang fatiha ku lott ci yoy wota jité ci lott ko xane bu jul lay tok mën ta jité ko taxaw ko xane mën ta ruko da junju mën ta jité ko ruko ko xane mën ta wax mën ta jité ko wax kep ko xam dal lott na ci ponku julli mën ta jité ko ci lott kon na man ponku yi bi ci desit na xam atay yi yi mën ta ñak ci la bagi ci aju xane li war ci julli gi yep xam na ba mon jafé jafé ci bi judde nako mëna defal ku melno mo wara jité bum doon ab fasiq ci fiqtu gu jëm ci julli gi wa jo xane xam nañ ni ak ñima yalam ag na ci man na jitt ay nit japp ko ko mutul iman oh nak sama boy bo xamne lele mu def yene waye nak bu julli mu dana japp jox akam julli bo bu la jité won julli bax bu dé fiqtu go xane dañ xamne ki mom ñëmé na di julli ci japp ko ko ta jité ken denga bum doon ko xamne day am jappum da tocc te mota moko tay kep ko xare bi julli jappum da tocc ci bir ji wala ñeek julli gi mu jité nit ñe jullem baxut ñem jitt seen julli gën baxut waye bu ko tayul nak nga xam da faté won né japp julli bu selmal faté wul ku fenn ñene ci ginaaw kenn xamuko ci ñom maamu seen julli bax mom la jullem baxu motax fofu sa jërum wax kenn nako julli waat leen wala nangam ndax ñom seen julli bax mom la jullem baxu bu mu doon maamu moy iliman lool nak man na am ci ñaari anam genn gi yow nga seen koy julli nga kaba duroy ci mom ndeke mom mag yaro ci keneen yow ki nga yoro imam la wala nga fekk masbuq bo xam imam da ko raw muy agalé nga ñew roy ci mom ci mamu ngoro bu fekke ni and nak iliman lu mat ben rakka ko goru ko roy bu fekke nak mutu rakka mom kenn ko julli la da fekk imam ci taya mu kabar tok and ak mom musulmale bu jog di julli yow mon nga ñew roy ci mom koko and tok iliman kon bu nek mamu ñu yok ci nak bu dé ajuma da don asgor te nek muqim musafir du jité ajuma ndax waruko ab jam du jité ajuma ndax waruko kon na don ab julit na don gor na mana def ponk yi na xam atay yi mënta ñak bu mu don ab fasiq ci jubb jëm ci julli gi bu mu don mamum bu mu don ko xamne da toj lett tay ko xam am japp da toj tam tay ko bu mu don ab jam bu di aljuma bu mu don ab musafir bu di aljuma denga yi dal len la ci yi nga xamne mom dañuy sart ci iliman ji mu matal sart yi dorma nek imam dama ta imam ben bu ci manki rek day tax du mat iliman te suba julem du bax ñem jiti sen jil du bax baye xel lolu bu de amna ci yo xamne mom xeyre mom julem man na bax way jigen bu julle julle mbax na ñim jittle seen julli bax denga goné bu julle won julli bax na way ñim jitt seen julli bax kon ñu xal moy na doon ab julit na nek gor na nek mukallaf na mana andi sart yeb ak yi ponk yi tayit na xam lu mën ta ñak julli gi bu nek fasiq nek fa sax bu mu doon go xamne am jafa da toj tam tay ko mu doon mamum juroom ñetti moy yi nga xamne iliman yépp lañ ko sart ci ñoom bu dé aljuma nga yok ci ñaar muy fuk moy bu mu doon musafir bu mu doon ab jam jam diam amna yeen yo xam nak ay yu sip la waye téwul ku melni ko xamne doomi ñaalo la wala kuñ xamut la daf ko imam ratib lañ sip waye bu ngeen dajé won ci otri jullu jot mu jital dar neku ci waye fal ko imam nak dañ ko sip iliman dañu bëgg mu doon ko xamne dana am hayba bo xamne du ku bo xass man ko xass wa taxit jarna di moytu lol ben way ñew ci mbolo rek ñu ne ko doxal julli yitu dem ci wul hal ko na xamu ku manu la xamu manu da fay jox ni rek diine dafa am solo bu daf ko jot rek ne ko doxal julli li ñu wax ni wa jo xamni ni ndeke da mbubbo diine te fek yefer la buy geussu dara ci mel lay mëna amé gis nañ ko rek xeyna kaw gi ki yep dama ta baye xel nañ ne mam khalima joxate radiyallahu anhu asna am ay nit ñu dajalal ñu nañ julli am ko xandal ñu xolé gis na ne yeer yi mu sol mo ci gën rafet lay yeere mu daldi do dem ci karam na bismillah mu xej ko ñu ne ko saway togal bañuy wax bañuy tan imam ya mu jor ñuy tan imam manam buñuy wax naan nañ tolo xam xamu fiqh xam xamu nangam gëna deg fiqh nangam yep buñu yame ci dañuy xol ko ci gën rafet yeere lool moy li mu joxol la mom nak mu melni lolou rek la yor da ci bëgg su ko di ko bañi tan imam ya mu jot yépp day ma di baye xel
1: deug deug war ka war ka war ka serigne bi ci leral gu am solo gu ci laaju mbokuma di laaj serigne bi ne ki da nopi ngir yobbu bayam ak yaayam makkatal mu karam ñu joxal sen farata yacc neena ta mom demugul makka neena lolou lu su l'islam wax
0: Seigne Fallu nit ñi nañ bayyi xel ne jaamu Yalla ñi ko man la ko Yalla sant ay way jëru buñ amut Yalla sant faratalut ñu dem makk mi melne ki mën di gene asaka wacc nako waruko lepp lo xane jaamu Yalla la aaji ci man kep ku ko tele wacc na la ku ko tele mana te teguñ lako mom mi man nak mom la Yalla sant mu dem makk te bu wajale ay way jëru yobbu len makk dewen laata dewe mu faatu mom amna borom wara dem makati dewu nak ndax man nako amona lepp moy yep te demul lol bakkar la ci mom motax koku buma ne yob and ak ñom dem alhamdullilah suko mudul na dem aji makka mom mi farata ci mom so legge nak kum bëgg dimbulé la nga aji makka faaw yoy ñu bayiko xel mana jaamu yalla la go xane kiko man lañ ko sant koku mënut santiko aye mom lay dañ ko japp mu melni mbir la mo xamne nit ñi dañuy forcer diko def mo gilli te julle ko gëna mag gilli gëna mag fop aj mag mu ngi baye xel tax moy ponk bi gëna mag na ñaari batti sere di sam santane ko nim santane wor santane ko joxe asak non la santane aj mag ci kuku man bi te bolé kuku man sax di wala kuku mënu teyit man gi lu jafé la tax dañuy wax ne la sax yoon wi sécurité na ci am nga am lu doy sa njabot luñu dundi ak lo dem ak dik bu dey jigen na am rufkha ma'mun wala mu am mahram xane bo mu ando yu wor amut mahram dakoy duko war dañuy wax saxit ne ku ngi leeron ne munu aj makati faato waxtu aj mak wacc na la julle gëna mag la leeron faaw nga faat waxtu ci yoon makatu lo war yow lool lepp nak dañ ko war ta ci sun kanam am ci ño xane yeneen jaamu yi sax ñu regul non nak waye makk bam faaw ñu dem fa yi ci bari nak buñu démé lañ santay mënuñ ko danaka ndax lélek buñu dem dañu ag ci ak magi fo xamné la barab bobu laaj ñaare matal ko dajé fi ci ñu xamné nit ki di leen fagul lu baax lo xane man nañ ko def ci rafetal ko du jagal dal ñu bayyi xel né jaamu yalla gep go xamné ñi yalla da ko acc ci man kiko man la ko yalla sant tawas ki yek yi ñu wax yépp ci yoyu dugg ki ko man lañ ko sant soko def ba nopi nak say wayjur say wëlale kep ko xane man nga ko dimbul ndax dimbulent ci lu bax la kon man nga dimbulé say wayñu aj makka way na fek yow def nga safarata kon nga an nak ñom dem wala nga dem ba ñew lijeent lañu dem waye bul wax ne man say wayju la ñëk yobu dor dem makka say wayjur amuñ dem makka waru len yow am nga yow la war te jaamu gi nak nangul wutal nangul kenn duko defal kenn
1: Masha Allah serigne bi ci leral gu am solo bok ci laaju mbokum ni la serigne bi ne wayjur yi nga xamne ay domam ñoy cotiser jëndal ko am xaru tabaski wala sax ñuy cotiser xaaliss bi jox ko mu dem jëndi xaru tabaski ñaar yoy yep ndax lolu dagan na wala net
0: waaw xam nga tabaski it ma li wax ni jaamu yalla bu ñu sopp la ci mazhab malik sunna la ya sunna wu suñu sopp la nit ki bu ko mané sopp nañu def mom itam yow mi ko man yow lañ ko sante waye nak képp ko dimbali ba mu daf koy dimbali ngeen di mu jaamu yàlla rawate na wayjur kon bu fekkee njaboot lañ ku ne joxe dara ñu dimbalee seen wayjur moom mën a tëbas ki baax na bu nekkee seen biir kër nga xam ne ñoom amul doole ñoom ñoo ko war a dundal bu njëndee seenum xar yéene waale ko ci mu amut yaa bay tëbaski dañu wax ne am tëbaski nit ki mën naa jënd menn xar yéene ci boppam yéene waale ci njaboot ci sartus nañ doon sa njaboot ngeen bokk dëkk nga leen dundal te ay wayjur bu ñu newee doole seen doom moo leen war a dundal kon man leen war a yor leen dundal kon bu ñu bokkee jënd kër guñ dëkk moom mi man bu jëndeem xar ni xar mii kat tëbaski la ngir man maag sama njaboot sama wayjur ñoom ñëppay am yool tëbaski ku ci manoon sax te defu ko tiwut am na yool wàcc na ko bu leen neexee it nag jënd seen bopp jëndal seen wayjur loolu dimbali ko mu am jaamu yàlla rawatina bu dee wayjur boo xam ne da ko daan def ba mënatu ko loolu am na njariñ waaye nag buñ jàpp nag ne dañuy jëndal seen wayjur xar ñoom toog di nga xam ne seen wayjur tëbaski waru ko mënu ko ñoom ñu lañ ko sant ñoom nag jëndal seen wayjur du tax mu wàcc leen ndigal li tax mu wàcc leen kon benn nañ jëndal seen bopp jëndal ko wala ñoom ñu jënd yéene waale ko ci ginnaaw ñoo bokk dëkk bu waree am tëbaski
1: tubaarakallah sëriñ bi ci leeral gu am solo googu léegi sëriñ bi ndax xar mi nga xam ne juróom benn weer rek la am ndax dina mën a tëbaski
0: ci sunu mosab tëbaski bu dem xar mel al aqal na man at maanaa xar mi judd woon yow mu arafa daaw ak ni weesu bu tëbaski gi ñëwee man na tëbaski maanaa donte benn bis moo ci topp rek baax na waaye na mat at moom al aqal bu dee bëyi na mat at ba tegal lu mat weer loolu mooy sunu mosab waaye juróom benn weer ci mosab bi ci lëng deesu ci tëbaski am xar
1: jërëjëf sëriñ bi mbokk mi day laaj ba tey ne ñetti façon xaj yi la bëgg ku ko leeral muy li ñuy wax xiraan ak tamatu ak ifraad muy la fa bëgg laaj nga teqantalal ko ñetti at yi.
0: Waaw xam nga aj màkk ci ni ñuy yéenee aj gi moo am ñetti xeet yi bokk bi ci gën nag ci mosab bi mooy ifraad loolu moo ci gën ci mosab bi mooy nga dem yéene aj màkk kese waaye booy dem xam nga aj ak umra ñaari jaamu yàlla yu xaw a nuroo xaw a jaxasoo yow nag booy dem màkk nga yéene aj kese loolu mooy ifraad.
1: Loolu mooy ifraad.
0: Waaw léegi nag bu dee tamattu moom da ngay boole aj ak umra waaye umra ngay njëkk masalan tey fi mu ne nii bu ñu waree maanaam bu weeru correct teroo foofu la weeri tëbaski tàmbali weeri aj ci la tàmbali weeri aj mooy kori ak diggi ak juróom-ñeenti fan njëkk ci tëbaski ci la ñuy armal aj nit ki dem màkk ci diggante boobu yow na yu ñu toll nii ku demoon màkk daal di dem àgg daf umraam nga xam ne ba fa dem armal dem def umra xam nga umra gi moom mel ni mbir da ngay ñëw ci kaaba gi wër kaaba gi dox sawaag marwa wootu maa nga lewee jeex na dem solaat sa yére toog màkk nag ba aj jot nga ajaat loolu la ñuy tu tamat toog nga xam ne mel na ne moom umra woon na amoon na passé solaati yéeréem di sangu di xeeñoo gëtt yi ñu ko terewul yëpp may nañ ko ba waxtu aj jot nag mu armalaat te del si waatut Sénégal gi mu jóge woon demut fu sore ne Sénégal ne fi ne ku demoon màkk fi ne nii dem umra ji ñi bisiwaat aj màkk jot nga dem aji du tudd tamat toog loolu ma ko tudd rek mooy da ngaa dem ci waxtu yi dem umra ji toog fa ku demoon ci koor gi it umra fa toog fa ba aj ñëw looy tudd tamat toog tamat toog moom ci weer yi aj yi nga koy def ngay dem umra ji toog fa ba aj fekk la fa nga aj kooku ku ko def te dëkkoo màkk da nga tuur deret xiraan nag mooy nga boole ñaar yëpp bi ngay armal da ngay yéene umra ak aj umra ngay jiital nag nga xam ne bi nga dikkee tawaaf boobu ngir umra gi la ak aj gi bi ngay dox sawaag marwa la ngir umra gi aj gi la bu dee aj gi jeex ba ngay watu watu koog ngir umra gi aj gi la nga xam ne jenn jëf ji la waaye da nga koy yéene ñaar yëpp nga xam ne aj umra gi day dugg ci biir aj gi loolu mooy xiraan nga xam ne jenn jëf ji la waaye da nga koy yéene ñaar yëpp loolu ku ko def da nga tuur deret
1: da nga tuur deret
0: waaw ifraad rek mooy li nga xam ne moom doo ci tuur deret moo tax ci mosa bi day jàpp moo gën ndax dañ jàpp ne tuur deret jàng lu manqué la loolu lañ ko déggee ñoom ifraad ak xiraan ñoo bokk li ñoo bokk lu ñu koy defee boo dikkee tawaaf beeg yëpp ñoo ko bokk li ñu wute rek mooy kii aj dong la yéene kee nag da caa dugalaale umra ci biir aj ji ñetti xeet aj yi yëpp baax léeg-léegi am ci yoo xam ne dana am ñu mu arrangé masala ñi mujj dem màkk yéex a dem nga xam ne xëy na bu aj gi fan yi aj jàllee nga bëgg umraak yëpp mën naa jafe koku xiraan moy gën noppal ci mom nga xamne mom da ngay yéene umra ak aj ñaan yalla mu nangul lako boy tawaf ñaar yépp nga ci yéene boy dox sa maro non nga xamne ji liñ bokk yépp dal da ngay japp lu ñoko bokk nga yéene ko waye nak bu ba da ngay tour rek tamulé gatt ba ci gilem lo ci man boku mënut nga wor fofu ñett fan bo ñi bisé wor juroom ñaar fam lu fukk lool moy liñ sant ku ko war def ifrat ki ku defut ifrat té da ko mag waaye tamato ak khiran mom day tour dara da ci war ci war bu de ifrat nak dara war ci bu ifrat win nit ki ñaare buñ if aje ba aji jeex bu ñetti fane mi nan jall ku bëgg umra it magale umra man aji jeex na xane waaye nak bo yakamte da mi nan ñaare fane ñibisi faaw bala nga saña umra ñetti fane mi nan day jeex bu ba dañuy dem fuñ wax masajidu aisha lañuy dem armal fa da dañuy genn haram bi wa dañuy solar seen yere armal sa gramu sango dem fofu julli ñaar laka yene umra dik def seen umra waye ifrad gum aj kep nga yene bobu de ci masal moy biñu gëna taw ñaar ñi fay di ligéene lu ci bari tamat tax moy li gëna alas nga xamne da ngay dëkk daf sa umra tambulé solar sa yere di ni ci sa ligéey bo waxtu aj joté nga door armal
1: barkam
0: ki nek mom saxna ne ci ñu digël la
1: waraka
0: nek ci mesure bu ifrat mo ci gën
1: jeri jeuf serigne bi ci leral gu am solo bu ci laaju mbokk mo mu ci ñetti façon yene aj yoy non mbokk mi la serigne bi ne nganale nga xamne dañ koy defal ñi nga xamne dañu demone aji ba ñew nganale yoy lay laaj ba xam l'islam gëreem nako wala det ku dem makka ba ñew ñu wotel la am nganale ku ne ñew di la ziaré lele sax ay ndawsalante ak ay yebbi sax lele da ci faral li am
0: bu lepp doone lu bax de bu fekke bekk jeuf ju bax rek la ay ndax lol la yaq ban ci am jaxoso ñorta jaxoso yanu ju lo atunut yeb te da ci bari lay yapp nak ne jam bu jamu ji borom ñew bu ak si gaddu fi ay bakkar ci digeent bi bari man na ñak ndax bari na ci yo xane ni lañ ci def mënuñ ko dana jural ni ñoo xé dañuy aji makk ba nopi di xalaat seen ñibisi ndax serigne yi ñu wara jënd té amuñ ko ak ño xane dañ nan serigne bi mu jox nangam donc diko xépp jamu yalla mok joggé seigne aji mu jot gëdem julli ci jumaa jé seigne fallu ñëwaat ak ndigul yalla loy def diko joggé jox aji xéena nak soori geek man la taxna mu reey ci nit ñi ba nga xane bo diké ñu wutal ci aw tour da lay wutal wéen melokan reey nak la ndax sal saxna ne ku aji makk aji buñu nangu ñu jéggal ko bakaram yépp xeyna bobu ñew diko siara ci mom baxna sa buñu bisé ñew nit ñew siara ci ku mu ñaanal leen bax ndax ku joggé fofu mom ci aj gi jaar yoon jappal ne sétta ji bakkar koko nak sa bu la ñaanalé mën nañu rafa jot ci né ñaan nga di nangu sëriñte yi makk ñaari sëriñte fa am yo xamni señ fall koku andi waccu nga mo tandarma rawatina ajwa tamu ñu ñuur joju nga xamné sallallahu alayhi wasallam neena ku xey lek ci juroom ñaari doom setan di lu mënal dara sëriñte la ak ndoxum sam sam dañ japp ne li jëga makka doon sëriñte bu nit wara barkélo yi ci yakkar aw yiw mo ñaari yi ci dess nak am jaay la mo wax li ci ci ñu sin lay jëge légui sax nit ñi xam nañ ko fi lañ ko jënd bayiko ba lañu dem
1: waaw
0: waye nak ndoxum sam sam ak tandarmay ajwa wala ganja lu mel nanaay madina nga da sax ci suuf sa yey barké ngi ci mo nañ yakkar man nañ ci yakkar barké loolu nak japp na ne doyna ci sëriñte ak ñaanal nak ñi lay siara ci
1: barkal
0: ndokel la ci yu bax bu nga xamne ñu bari bëgg nañ ko ay ñiko man bari lool la japp doy nañ am nak di ci toggu ay ngan di ci yaq alal jo xamne kene xam nu tollu japp na ne lool mom doon lu gën te it nak lay lay mu jur yenen da nga koy def ba nopi di seenu lo xamne bu loolu ñewut nga japp ne da nga doon kon ku doon mes ne ku doon business par per diina na kenn du ci business dañ koy def ngir yalla kon dal lu ci nit man tammi lu bax yaq neewu ci togo luñuy téré néw ci man nañ ko japp lu bax waye na fek mu doon lool loolu jafelé ay dal lañ soxol dal ay bokkam ak wul reem bu ñëwé siara ci ko ndokkel ko moy mu ñaanal leen andil leen ndoxum sam sama la tandar ma jox waccé nak ñoo doyna addi doyna siara doyna sëriñ ci aji mak ci jëlé sépp nak yi ay aada la yi xane metal yi ñi takk ak nga xam ni fi naar ay aada la jëtewu ak diir
1: waaw
0: yu doon baax
1: jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane, al imam Serigne Mbacke Abdourahmane, ci leeral yu am solo yi nga xam ne leeral nga ko laaj yi fi rotoon, fi mbokki taalibe yi rotoloon. Mu mel ne kon jotaay bi fii lañ koy jeexalee incha allahu taala ba beneen jamono. Laaj fi dikkoon yëpp ni ngi ci tontoo, jàpp naa ne seen i borom danañ gërëm tontini macha allah. Kon xam naa rek gannaaw buñ la sante gërëm la ñaanal la baax taxawaay yi ngeen di taxawee yëpp ngir dundal xam-xam ak tasaare ko ak gindi jaamu yàlla yi. Liggéey boobu ngeen di taxawee lépp yàlla na bu ci dara neen yàlla lépp suñ borom nangu ko te gërëm ko te tiyaaba yi ngeen ci yàlla diggéeyee yëpp mu fulal leen ko mu baree bari lool lool lool lool ak Cheikh Khalib. Di leen sant bu baax a baax ci turu Serigne bi nga xam ne saa boo xam ne nii rek yittewu na leen ci liggéey bi rek ngeen ñëw ànd ko ak moom comme ni ngeen koy defee ni nga xam ne yéen liggéey boobu moom ngeen féetewoo ngir liggéeyale ko Serigne bi ci l'islam. Kon xam naa dañ lay jox kàddu gu mujj rek kàddu tàggatu incha allah beneen jamono. Jërëjëf
0: jërëjëf Serigne Fallou, xanaa del di sant yow itam ñaan suñu borom sàmm leen dëgëral leen ñaanal Serigne bi ci taxaw yoom solo yi ndax nit ñi dañoo toll ci ñu war leen a dimbale ngir ñu xam seen diine mën a xam fu ñu teg seen ndànk. Ndax yàlla kenn du ko làmbatu kenn du ko jaamu ci ñii laa ko bëggee fastaqim kama umirta. Ne lépp loo xam ne kon day tax nit ñi mën a xam fu ñu teg seen tànk mën a dund la loolu am solo la. Mu ne ne taxawaay yi yëpp bunt boobu lay dugg yàlla suñu borom dëgëral leen te barkeel liggéey bi.
1: Amin amin.
0: Jërëjëf Serigne Fallou.
1: Jërëjëf.
0: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Jërëjëf. Kon al imam Serigne Mbacke Abdourahmane lañ doon am tey. Mbokki téléspectateur Asamadiya TV ak Asamadiya FM 102.9 ñoo ngi leen di jox dig daje incha allahu taala beneen àllarba ak geneen gan incha allahu taala seen jotaay bu am solo bi fasalu ahla dhikri. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jël
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di As-Samadiyah TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé As-Samadiyah TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di As-Samadiyah TV ci noné nga daldi bëss installé xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme As-Samadiyah TV en direct jangit jëf
0: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyah TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyah TV di télé plus lambé juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khayr khadimihi on wala mbokk julli ji mbokk talibé ya buñu santé yalla julli ci yoonte bi tabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ñëwaat ak yeen ci munasaba magalu kasso jot 1447 ci atum 2026 tay ji nak ñu dikkon fi ci suñu maam suñu waju di serigne maamul busso al imam ñepp xam ko ci yoon murju wi nga xamne juma ji jité na fi lo mat fanuyat ci juma tuba ji ni di doomi serigne modou busso mom serigne bakke busso serigne modou moy taw suñu bakke busso ci goor ñi serigne maamoun miit moy ki nga xamne mom moko fi nekkal di am khalifa ñing ko ñaanal suñu borom yag fi lo tan ak wet te suñu borom gën ko sam ñu bëgg waxtaan no taru gatt rek ci cheikh modou fadal ci ñaari tomb rek lañ ci lay waxtaan ñu aju moy fatale wu len ci jikko cheikh modou fadal waye digënté ba suñu bakk busso rawatina serigne modou busso mi nga xamne ñom ñaar ben lañ woon ko xamna ni ginaaw bi nuyo rek na laaj bi nekk bi rek señ bi ñu luñu mëna fatali luñu mëna baxé ci jikoy Cheikh Modou Fadal
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: alaykum assalam
4: señ ma ngi dalu nuyu ak siara di la santu baax di la ñaanal señ mebet ak sey yene ak li nga doon ci ko seen xol loolu li nga ci am yàlla di ko jëwe kanam di ko yokk
3: amin amin
4: ndaxa mag ñi àggoon insha allahu yàlla àggale la dañ ànd ko te bokk ko te fekk ko
3: amin amin
4: sun waxtaan léegi sax dama laa waxoon ay baat dama la doon seen xollu bi ma neay ci daara ji di jàng alquran daanaa jóge fii di ko nuyu Touba ca kër ga ay yoon ndax boobu maa ngi jàng alquran am na it kii maan gum ma masa woon boobu damay gone waaye mat na kimaam dama ànd ak doomam di ñu wax Seigne Abdoulaye daa ko wax Abdoul Aziz soriwu ñoon ci ak maas ñoo daa ànd lu bari di ñëw ci suñ fel mu am bis bien fi dikkee bi ma dikkee dañ ko nuyoo ba noppi sa waay waay ma ne ko ma nga fa ñu waxtaan ba ba nga yàggoon ma footallu daa di xoolu xam daa di bindi suuf fii nga toll ma ne ko waaw
5: xam nga loolu dara gënu ko xar baax
3: te nam ko bind noonu
5: la lam bind rek fala tolo
3: foo
5: tolloy maa tekk mu dal di bind ci loxo dal na fii nga toll tol ma sama oda oo damay ndaw waaye mënumaa mënumaa ñàkk ràññe neen lii batinu Seigne Fall nu ko wax wax bëgg Seigne Touba wax liggéeyal Seigne Touba jàppale murid yi dimbali leen xamal leen kan mooy sëñ bi dégguma ko ci rajo waaye ko dégg moo ma ko wax na sëñ bi doon na dénkaane ci jumaa ji fii siyaare si koo ci xawe nii jum nga Touba seen soror bi loolu doy na sëkk waaye jógee fa nga jógee dikk di xat-xatloo ko bi soowa ko waxa ko waxtaanu adduna ci biir barab bi ëpp naa de nee na ku jóge fenn bay ñëw boo seenee soror bi rek doy na am na kilifa koo xam ne gi wax nañ ma ne ay jamono mos naa siyaare si ci borom bi muy ak subateel ñun dikkee ba siyaare ba noppi fekk booba yàgg na ndax booba daari kaamil jàng fi waaye daari kaamil foofu yi ñu ko def léegi fa la tàmbale guñ ko faa jànge ndax boog dañ ko fay doog a tàmbale jànge te jumaa ji af aslëf koo fa af ngelaw di jógee fu bàyyi fa bari di bàyyi koo fa bari bam dikkee nag ba siyaare ba génn fekk leen ñu toog dar leen waaye fii mooy seen waxtaan kaay waar ñu ne jàll ne jàll leen ba ca xuba bee jàll ba foofu danaa xuba bi mooy bu mag bi nga xam ne moo dëndëg moom yaraab bi bañ leen ba foofu ba toog fa bi ñaanee li muy ñaan bàggam nga dikk rombat leen ñu nekk foofu ci xuba ba mooy leen jàll leen waaye jàll leen ci xuba bee laa xuba boobu ci sawu ci wëtu buntu sawu bi boobu jumaa ji af na lool jànkati kaamil bi booba ay mag da cee bare nga loolu sedd leen upp ñu di ñandookati si mu ne leen waaw mag de si ko tànk dégg naa ko fekk ma ko dama ko dégg rek am na boo xam ne bii wax nañu ne kilifa gu dëkk fii ci dëkk bi dafa am ay jamono noo ni ay jànkat yi def wala waxtaankat yi nga xam ne dañ buñ toogee ab diir ci borom waxtaan fa suñu fa lu ñu dikk fekk leen waxtaan daal di cay tàng lool daal na leen ndawi ña yor jumaa ji daal leen du ñëw li tëj leen ko waay tëj leen ko waay fii du waxtaanu kaay ñu nga loolu ñu jaax loo waaye ñu daal def la ko wax day tëj buñ téyeef moom jaaxle lool wax nañ ne fii lañ ñëw fii lañ yëble si am ci mag mag ñu
4: dik natali ko dal na baxna bu sawar na fa ñu dal di ñu jaar ci juma ji dik fekk ci yaror bi juma ji teju dal di yalla fa señ fall bu mu dañu fekk ñu naan ataya mu ñu tok ñu naan ataya bu na fa ngal ko ne on de dama ñewon don ci ara ci borom ba na no di ka tin te ko waaw ma ko te de ah ko ke fa ne dafa yelu wut ak mo ne ñu fay toge di fa wax mo ne ko kam na nit ñi de mom ñepp bokku ñu tam na ci ay mat dañu dimbulé ndax ni day talé auto bu sori dik auto ci jumaaji diké dugg ci biir ci xara ñaan la bëgg ta do won ko genn dugga ci autom ñibi yar fen bu démé bu amé di su gatt rek lam doon ñaan sa borom won ko te du jadd fenn du jadd ci kenn yi dublu rek man du jaar ci yow mu ne ko ah mu ne ko waaw ko rimal wax leen ne leen nañ ko ubbi waay ngaleet ngaleet ngaleet waay pas pasam ak ak bëggam Seydou Touba nag xawuñ cee mën a wax sax ndax li cëpp ñu ko dégg ci waxtaan kër yeeg lenn ci mag ñi def na ko si de yoo xam ni yemoo yemu la ci seeral sëñ bi ak bëggam ak taalibeem def na it ay waxtaan yu yéeme yoo xam ni seeral na ci sëñ bi tolluwaayo ba wax ne moo taalib bëgg sia duma taalib bëgg sia duma bëgg duma doom di bëgg doon baayo man daal maa ngi nii rek duma dara loolu moom bari nañu ko dégg ci rajo bi mu wax ko ak yu mel noonu yu bare bare bare bari xorom bari xam-xam bëgg ñëpp rawatina julit yi rawatina taalibe Seydou Touba yi waaye ku dugg julit rek bëgg na la bokk na ci li nga xam ne moo ci jagoo la baax ba xam ay naxam di ca tabbi loolu yàlla defaloon na ko lewet lewir bëgg mbokk yi te yërëm leen def leen dimbale moom daal luy xeetu baax sama borom def na ko ci moom xam-xam ba nag bi ñu waxee ne Seydou Touba ko jàngal rek doy na ak jarono yu rafaati ak suñ dëkk bu sax biñ xamee ne xam-xamam ci foofu yi la jóge doy na sëkk naari gannaar yi dañ ko daay yéem ci xam-xam bu bare ak amul dégg xam naa daal li ma ci bëgg a wax maa ngi ñëpp ko xamoon doo
3: kon diggante ma suñ Mbacke
4: ah diggante ma suñ Mbacke Boussou mm
5: siiw na lool ne moom bu daa jëm si ci moom du ànd ak kenn. Moom da ngay def kondom kondom ci këram ko baag si sëñ ndeke. Wax nañu ne am na yoon moom fi dikkee wax ne romb na benn taalibi boo xam ne fa mu toog dama diggante moom sëñ Mbacke ak moom fi mu toog sakkit bi rek fi dox. Sëñ Mbacke bëggee waxtaan ak moom am lu mu ko wax daf ko ne ndax kenn ngi foofu xam nga sëñ Fallop wilayee xam xam bari bi mu ne ko fii toog nii di fii toog nii kenn newu fi te xam na ne am na ko toog wér ci permis te lu ñox mu dégg ko mu ne ko waaw fii ñu toog nii di fii kenn newu fi am la sëñ Mbacke wax ak moom wax jooju la ca senn bañ man bañ xam ko góor googee toog foofe moo ko foraatu ca wax ja waaye mbiru ay sakkire y baytin rek la fa sëñ Mbacke doon wax ak moom sëñ Mbacke booba foobu na ba noppi sa réetut li ko dese bareetut mu am lu mu ko wax ci toogaay bi ba àgg ci dalay tiim rek waaye du la laal dalay tiim rek yan bi dalay tiim rek waaye du la laal suñ tubaa yor lépp loolu bokk na ca loolu moom mas na ko nett la seen diggante daal diggante bu dem dayo la ndax mag nañ ñoom seen seenu nekk lañ doon dañ jëflante ci seen biir ñoom rek ko mën a firi jëmm jukk sëñ Mourou Sam Baye nag ci mu jëm wala bokk booba dëgër naa ba xam ne sëñ Fall yoon ni fi laaj sëñ bu succ la bokk sëñ ma Diow Touré ak nangam ñam xam ne ci Burkina yi la woon dañ ma ñett daal xaw ma ñent laaj Abdou Mbacke la xamul ndax ca la bokkam déet buñ dikkee yow bàggam la leen sëñ Fall njëkk a laaj dañu leen ana ana la ko sëñ Mourou njëkk la leen sëñ Mourou njëkk a laaj dañu leen ana seen waaja dañu ko ma ko wax ngay waxee kii maan ngeen dëree rek mais tekk kenn waxu dara ba mu yàgg ma leen ah foofu mu ne fépp foofu fépp di weesu na fa loolu moom maa ko déggal sama bopp fekk boobu dañ ko doon wax si ne ko sëñ Fall nee na ñu dem ci guy ga te ñaani ndax boobu daa mel ni nawet bi daa dëy wala daa dem ba ca biir mu xaw a maral buñ dikkee bañ ko waxaloon ba gaaw maa dégg sëñ Mourou wax ko ni ko boo demee ngeen ni ko danañ jëfe ndigal li waaye ndox mi foo feefu moom lay bàyyi ko danañ jëf ndigal li de waaye ndox ma foofee lay bàyyi ko loolu moom maa ko déggal sa boofu moom gisit ñëw fi yoon wax ne ci sëréwut ak yoon yu mujj yi mu dikkee ba sëñ Mourou yewee aw fas ñu andi ko dikku ko jébbal muy toog ci lal bi yor fas yi bi mu dikkee dafa xëcc laab jëreg fas yi ne groupe daal di def nii tànk yi dugg daal na ñoket. Suñ ñu ko dee jàngo ko. May wale ko foofu ndax di si xam lépp wax lépp. Masa fee ñëw it yoon wax ne boobu noo ngi taxawat bim nuyoo bàggam fii sëñ mu toog dafa raam ba agsi fekk sell na kaale gi ci woggi def yorum nel daal di ko ne ñaaral ma ci nel bi biig dama gént ko baax dikk bi ñaanal ma ci maa koy dégg ma di ko ñaanal ma ci sama nel bi biig dama gént ko baax dikk bi di ma ci ñaaw ci mur wax loolu suñ dëkk suñ fal da tiye bopp bi ñaan ci comme ñaane mu ne ko waaw laayata masalahu seytaan de laayata masalahu seytaan laayata masalahu seytaan ba mu yett yoon ma jàpp baat booba

ardi tabakil aradi alayhim kasamawat ne bu ñeuk joyon na fi ay gañu bax yu fi jaaroon ño xamne asaman si da len doon joy suufi di len joy muy def nak beydu mu indi won fele mu soppi nim ci waxe won bu ñeuk mu ne won abki alayhim wa ardi ma ngi len di joy di yaakar ci li amé ci ngeerum suñu borom bimu ñewé ci bakkatu mu ne wa hustu ba'da bukai ma malaktu bihi ridwan man fihi ghabu bil halawat ne bama len joyé nak ginaaw bi suñu borom defal na ma lo xamne ci la amé ngeerumul suñu borom mom nga xamne mom lañ faddu won ci diko jaamu bam démé feulé ci bu ñëkk ba mu waxon né ñi may wax kat soufi dañ leen di joy guddii dañ leen di joy ak bëccëg yi ak suba ye ngoon yi bim ñëwé fi mu né inna shuhura akhillaa ma'an wa kaza sarat jami'u al-layali kal ghuduwat né suba ye ngoon yek bëccëg yi mujju nañ nek samay xarit légui ñom ñep soppuma jappé ma seeni xarit ngir jëf bu baax yi nga xamne mom la ci nekké bam feulé mu né won kaanu 'ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jalla lahum rabban bi minnati ne gañu bax ñi ci xoxa dañe won dañoo saxoon ci top yalla ba suñu borom gattandu len ak xewal fi mu ne sabaxtu bi tay xawman jahalu zamanan ne suñu borom dimbalé no ba amna gañu fi jaaroon ñu doon jëf jëf yu bax waye romb na len ci ñoddi guma suñu borom ñoddel mbir mi ahyul ashiya liman yahbubu minnat ñuy daan nañ dundal waxtu wu ne waye suñu borom ñodd na ma ba ma romb len di wey ñoñu nga xamne ñu fi jaaroon lañ sabaxtu man lazamu ida malikina bi kawnihi liya za fawzin bi jannati ne romuna len ci luma suñu borom baxé rek fele mu ne won kanu ya'uduna tarkal layli ma shiba'in min al halal min asbab al musibat ne kat gañi may joy ci xoxa dañ won bayyi wird ak lek lu dagan ba sour dañ ko jappé lu indi musiba bimu ñewé ci bakaytu mom bimi wax liko suñu borom defal ci lolu mu ne nawmi khiyamun ka awradin kitabatuna akli halalan yaqi kulli al musibat ne samay nelaw suñu borom defal nako mom defal namako melni ak jaamu yalla sama mbind dafa melne bumay bind day melne ma ngi tok di wirt ne lek lu dagan nak buma koy def suñu borom dama ci fegal mbolem ay musiba sama lepp la ci ar nga gis nga xamne gis nga lam don ñaan lu ko upp fuf la wax ne suñu borom dafa defal nako ko ci li yu bare bare wax nako nawmi izal laylu arkha sitrahu ni'amun ne su gudd jotey bamay nelaw sax buma don buma gemme beut sax suñu borom ay xewal la ma koy defal lolu moy limi wax rek nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayat turisul hikama moy samay nelaw ak jaamu yalla radiyallahu anhu warda fi am wax ne jaayon nañ lepp lu tiaxan jende ko sen borom subhanahu wa ta'ala fi mom wax ne jaay na ay tiaxan jende ko suñ borom ne bama nekké ci geej gi jaay na ay at yo xamne diyal nak suñ borom mu terale mal ci geej ga lo xamne ci la jaay lepp lu dul lol radiyallahu anhu warda nga xamne lepp lu mu don ñaan ci xoxadal bimu ñewé ci bakaytu gis nañ ne luko ful luko romb fuf waxna ne suñu borom defal nako nga xamne li ci ñeël ben dox bi la xoxa muy bidayatu suluk bakaytu nak di ci mujj ga muy nihayatu suluk muy bimu doxé ba ag nak ba am lim doon wul lepp nga xamne li mom ci at mi tambulé and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek mu diko terbié ci lako defal muy xoxa kon ñu ñew ci tejte rek tama jox suñu cheikhuna kaddu gi buñ doon tej rek li ñi ñëk wax moy wax ne khasi ko xol khasi da ko xol bu kaw gi niko señ bi bindé muy jëmmal lu am solo moy man nañ ne départ bu bess bu señ bi am ci atum 1311 bayyi lepp te japp ci jëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolou dina fessel bu baax ne tasawuf bi señ bi don wote moy deug tasawuf gi nga xamne mom lañ xawon mom muy tasawuf asil biñ naw biñ xamone muy tasawuf bo xamne ci sharia ak haqiqa kep ci la tege amul leneen lu ko ñettel señ tuba lim don wote sharia la ak haqiqa amul lu ko ñettel amut ñaar yoy kep lol moy bi ci jitt moy kon moy l'islam jeuf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam indi won rek ci la nekkon moy bi ci ñeuk ñaarel bi moy khassida xox bu gaaw gi dina fessel bu baax señ bi fim teggon soobu ak ñim andalon señ bi ak ñiko wiss won fim leen jaarale won ba tax ñu am li lol dina fess bu baax ci khassida gi nga xamne li ci señ lim ci wax lepp señ basir neena señ bi bopam la ci wax ak murid yi nga xamne ñoom andalon ñettel bi it soobu ci yoonu yalla ak tarbiya wax deug nak ponk bu muñu ñak la ci yoonu señ djubawi luñ ko lum tasalo wala lum ñaka tasalo wax deug nak ci ponk yi muñ ta soppi ko ci la bok anam giñ koy defé man na soppi ko waye tarbiya muridi lolu mom wax deug ci li tax murid gi doon murid gi ci la bok man identité murid gi tarbiya ci la bok nak wax deug lolu ci liñ ci yangaté ci la bok ñentel bi moy né masaliku jinan gi nga xamné ñu bari japp nañ né moy tasawuf señ melna né xoxal gi nak mo gëna nek deug tasawuf señ bi sax nak mom té bu féké né masalik da ci doon jangat jëmmé xam xamu tasawuf xoxam da ci jangat jëmmé yoonu tasawuf ci bopam

ci ku koy pratiquer ku dem ba mos ba xam yefi lim sax deug deug deug kon lolou it fessna bu baakha bax ci ne bu ñëk bi señ bi da ko defoon ginaaw bam tambulé rek masalik señ banko talifon ci jessachine muy jooné ñet témer ak ñet ci mbacké bawol muy bimu tambulé wote rek bi nak mi ngi ko tambulé mi ngi ko def bimu yeggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tuti rek muy assassine di jooné ak ñet témer ak fukku ak ben nga xamné gis nga né digënté bi juroom ñaari at ak la waye dox bi gaaw na lool ci ndimbalu suñu borom subhanahu wa ta'ala man nañu wax rek ne xokal bu kaaw xassida la go xamne day melal resultat bi nga xamne señ bi ab tarbiya am na ko fukki at ginaaw bi wote ba nopi señ bi ci assassin la wote bimu deme ba ay assassin moy jooné ak ñettem fukku ben ñim andalon fim leen jëlé moy ci mbolom ma ca khalu safihun ak ma ca khalu liqan moy ñu bëgg bañu tam aduna ño xamne ay mbiri suñu borom ak soobu yitel la fofu la dem tibbu fa ab lim jaar ak ñom fi ci fukkat mu indi fi ñi muy wax ci biir xoxal bu kaaw muy ay nit yalla yo xamne mat nañ sekk leen seen borom don doye subhanahu wa ta'ala benen bi ci topit moy xoxal bu kaaw man nañu ne ñaan gu nangula ci la señ bi don ñaan ci matabul fawzain bam ñewé ci matabul fawzain ci wasashin muy juna ñettemel juroom ben lam ci don ñaan bim ñewé ba ci juroomi at ginnaw bi rek moy liko señ suñ borom may muy ñi muy melal ci xoxal bu kaaw bam ñewé ci tuba gi lem waxon moy shakartuhu li annahu qad saqani li watani bihi nafa ma aqani santna suñ borom ndax wamat na ba indi ma ci fi nga xamne yima la galal ko mom dak na bima fa accé waye bima fi defé juroomi at rek ci la taxaw wax ñi mu wax ñi mu andal ne ni lañ mel te moy deggi deggi nit ñu mat sekk de len seen borom dundé subhanahu wa ta'ala waye it bokku na ci liñ ci jangate moy it ne señ bi juroom ñaari at rek la def ci biir Touba gi ci juroomi ali ñeek yi ci la liggey li mom manam ci la am resultat bi ci xol bu kaw nga xam dang ci gisse ne kon bu doon Touba bi genn wuñ ko fi ci dëkk bi digënté bu gatt señ bi dana fi liggey ci réew mi ci walu tarbiya ak defat nit lo xamne kenn dootu ko wax mom genné giñ ko genné réew mi yaq na lu bare bare bare ci liggey bi nga xamne amon na yene liggey ko ci biir nit ñi ci tarbiya le motax mu jigi dal na wax sax ne sama ciat bokku na ci munuma tok Touba defa jang ak defa jangale ak defa yare nima ko bëgge nga xamne kon genn giñ ko genné dëkk bi donte lam ci jëlé moy lam wax señ Bassirou mawahiba la tatanaha ay may yo xam du jeex muko waye téréwul ci mbirum sayel mi mom yaq nañ lu bari ci projet bi nga xamne amon nako ci fassiyene defa nit ñi ci biir dëkk bi bimu fi nekké ndax yar bi efficacité da ci am bu baaxa baax manam yarou señ bi señ Bassirou ci def tawfiq bo xamne digënté bu gatt kum ci genné rek nga don lamp buy léral mbolo mu dul jeex motax gis ngeen ñu bari ay ñetti atak ñaari atak amna ño xamne sax li leen tarbiya gën na neew lool kon lool it dinañ ko jangate ci waxtaan benen bi ci topit moy dinañ ci jangate ne khasside yi señ bi lu bari ay madjal la ay aspect yu ci nek moy khasside yi liñu wax tadmin señ bi da ko ci def te lool lu fess ci mbindam la moy dina ñew di tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale leneen dina ñew di jangale tawhid di tagge suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangale wala tawhid gis nga ci khasside gi ne man nga ko jël mu melni téréb xam xam bu ñu jang di ci jang tasawuf man nga ko jël mu doon téré bo xamne dañ ci julli ci nabi sallam ak nak leer gi ci khasside xokal bu kaw nga xamne mom ñukoy durus xam nañu li ci nek deug deug mu bok ci khasside yi nga xamne kuy dox te bëgg sa dox gaawit bok na ci khasside yi nga xamne dang koy takko benen bi ci muju rek moy nak li señ bi ñi señ bi di melal ni ci xokal bu kaw ci mbax ci yu ci deugmal sen borom wan ginaaw ludul mom lol de lu amone la mom lol mom lu amone fi ci barab bi la man nañ ni ñi señ bi wax mom ñi ci ëpp jaar nañ fi ñu togon tay lu ben du ñaar du ñet ñen du fukki yoon lol nak société bi nak buñ ko mengale fi tollu fi ne mom dess na bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax fan la déssé ak kañ la buñ gi dag nak nga lu xam waye lu melne xéetu rupture xawna am tuti bo xamne kon yëkëti waat yitté yi dello ko ci la señ bi bëggoon ci ñun jaadu na ci mouride yi rawate na ndaw ñi nga xamne dañuy dogu dugg nak ndax ñi señ bi defaloon ni ñoom ay ndaw lañ moom ño xamne da naka kenn amu ci woon ñeen fikkat wala ñi ci amu ñeen fikkat ñu ñi wañi la kon ndaw ñi it war nañ ca jangate ci ne ñi señ bi di melal fi ay ndaw lañ woon moom ñu jaay seenu ndaw nak jëndé ko suñu borom subhanahu wa ta'ala waye jumtuwa yi fi señ bi bax yi ci gëna jappandi ngir ñu mëna am lool nak dara jitt wu ci jumtuwa yi muy al-wirdul mahfuz muy khasidam yi muy yaram bu baax bi rek nga xamne
serigne fi nek sepp ci lañuy woté mu yoon wo xamné buñ ci yaalé buum gi dox suñu digënté serigne bi du dañ ci japp duñu recc té buñu reccut rek lam waxon mag ñi mo ci néna lan yatula sanadukum su ngeen jappé ci man buum gi leen doxal ak yoonte sallam duguddu innama ana wahdi man mi rek ngeen di wax ma agal leen ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci teunk lool lañ do waxe moy xassida la go xamné niko serigne bassir waxe rek serigne bi da ci melal gañu bax ñi waye di ci tawriya moy day wax ñele fekk ñi la bëgg wax neena bi mi wax rek bopam la doon wax ak mourid yi nga xamne ñom la bokkon nekkal fi ci dëkk bi mu ay mourid yo xamne dañoo jaayoon seen lepp jëndé ko seen borom subhanahu wa ta'ala tam jël ko lool nak waye biñ doxé digënté bu gatt suñ borom gattandu leen ak mbaxam ak katanam ak yeen mandem yi nga xamne amna fu mu tambalé waye amul fu mu yom kon téré bu melni xokal bu kaaw war na doon bo xamne jangukaay yeb dañ ko jël diko jang mourid bu ne lu neew neew war na fexé ba xam la ci ne jamono ju ne mo jël daf kem katanam xam gi nak ajuul ci jang ko ci arab noko jange rek baxna waye fexé ba xam la ci nek rek ndax bokku na ci li seigne bi bëgg ci wa kërëm ñu mel non li dal moy li ma bëggono wax ci tombu bi ma ngi jéggulu nak lepp lo xamne rek lu ci gattañ lu la mujuna di teunk waxtaanu sax ndax melna ni lima indi won xawon na bari tuti waye rek ma ngi yëkëti wat kaddu gi diko daanelé ci lima ko tambalé won te moy sant suñu borom julli ci yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam di tuba suñu borom diko jéggulu di sant sëriñ bi tay jéggul bu baax baax fi ñu nekk jégué na barab bi lol waron nañ fe nekké leneen lu rek di wax di yëkëti ay kaddu yu mel waye lepp luñ ci def lu yëllowut ak war maam ju tedd ji rek ñu koy tuba suñu borom te diko jéggulu lepp lu ci jup lu jub rek lañ ma doon wax lo lepp lu ci dangit lu jub rek la bëggono wax wax deug kon ma ngi ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yagg fi lol ta and ak wër naal bi mu fasiyene naal fi ci barab bi yalla na ci suñu borom def ndimbal def fi def ci kemtan def ci tawfiq mu ag nako suñu bi bëgge lolou yomul suñu borom lol di jéggelu di siyaré bu baax wa daaira bi di wax fa tabarakallahu hasanul khaliqin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ñoo ngi sant bu baax suñu borom ci mbim ñu bool ak sëriñ bi. Waaw, ñoo ngi sant bu baax, cant gu amul fu mu tàmbale, amul fu mu yam. Ñu sant bu baax suñu borom ci mbim ñu bool ak sëriñ bi, muy xewal gu mag googu nga xam ne amul fenn fu mu yam, muy ndablu xewal googu nga xam ne kuñ ci bokkal sukk rek am na lu rëy luñ la gañee ak koo mën a doon. Di sant bu baax waa daayiratu Fathil Ghaffar, di mbooloo mi jóg di sàkku ngërëmu sëriñ bi. Te sëriñ Babacar Sarr ne ci bopp bi ñu koy siyaare moom mboolem mbokki taalib yi nga xam ne ñoom la ci nekkal kàddu gi. Moom xawma sax lu muy doon, damay wax rek saa bu kiyee rek ma joxe ko. Moom jotaay bi yaakaaru na lool ci képp kuy dund sëriñ bi, te loolu rek mooy li ñu fi indi te bañu fi, te mooy sàkku ngërëmu suñu borom di ko jaaree ci toolu sëriñ bi. Di wax rek ne kàddu yi ñuy wax mu néew mu bari dañu koy daloo rek ci mbaaxug sëriñ bi. Bi mu fi jugee ak tey jii mat na téeméeri at, waaye ci tëbbu murid yi, ci xettali leen, ci gàttandu leen, jugu fi. Sëriñ bi ñi koy dund ñëpp xam nañu ne jugu fi, te loolu lu shirk bu ñu ko waxee, loolu amul sikk. Kon bu fi jugee ba mu mat téeméeri at, bu ñu dajee ci jotaay yu mel nii, baax na lool ñuy xool ay bind yu ñu mën a jël ci dundam gu barkeel googu nga xam ne moom ci boppam sax xamoon na ne lu yéeme la, xamoon na ne xal baax kooku suñu borom defal la. Moo tax mu daa wax ne xustu xayaatan laa turaa li xayri mojizatan baanat li usni xayri, ne kat suñu borom defal na ko dund koo xam ne kenn du ko gisaat ci meneen mbindeef, ne ak dundam kat ci kéemtaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk. Lastu ashukku abadan fi kawni jaaral badiyi ajaban lil kawni, ne amut lu muy sikk sàkk ci ne moom kéemtaanuk jaar dëkkaaleb suñu borom la, te day sax di doon kéemtaan ci mbindeef yëpp ba faw. Xam ngeen Serigne Touba mooy kéemtaan goo xam ne loo koy gën di xam mu lay gën di yem, looy gën di xuus kaw ni, ne amut lu muy sikk sàkk ci ne moom kéemtaanuk jaar dëkkaaleb suñu borom la, te day sax di doon kéemtaan ci mbindeef yëpp ba faw. Xam ngeen Serigne Touba mooy kéemtaan goo xam ne loo koy gën di xam mu lay gën di yem, looy gën di xuus di gën di jomme ci mbiram. Loolu bokk na ci xalbaax yi ko suñu borom subhanahu wa taala defal. Baana li kulli man lahu wilaya kawni li rabbil alamina aya, ne kat képp koo xam ne rek suñu borom defal na la dara ci leer, xam nga ne man ci kéemtaani suñu borom yi ci laa bokk, ci kéemtaani suñu borom yi ci laa bokk subhanahu wa taala. Kon yi ma naroon a njëkk a wax lépp ci dunduk sëriñ beeg fu mu jaar ak lim doon ak yëpp, loolu moom jarutul wax, ndax loolu dañ ko doon wax ngir fàttali sëriñ bi. Te fii ma jëlee kàddu gi leer na ma ne ñëpp ñi ngi teewlu sëriñ bi, amul sikki sàkk ci ne kenn ku nekk ci ñun gisut lan lu dul jëmmi sëriñ bi fi ñu nekk. Bu ma ko mënoon sax bi sëriñ Ibrahima mii di jël kàddu gi bi di ma jox dama koy baal rek mu wéy, waaye nag noonu rek la sëriñ bi demee. Dafa bëri ay wet yuñ ko war a mën a fàttalikoo, bëri ay wet yuñ ko mën a dundee. Kon bu ñu bëggee jël ay bind ci dundam gu tedd gu barkeel googu, mën nañoo wax rek ne mën nañ ko xool ci ñaari wet. Sëriñ bi fi mu jaar bi mu feeñee jamono ci Mbacke Bawal ci atum 1270 ci gàddaay gi, jaar fi mu jaar fépp ñu jàngal ko liñ ko war a jàngal, muy borom xam-xam bu fees dell ak xam-xam ginnaaw bi mu jàngee ba noppi. Xam-xamu sëriñ bi buñ tegee fële xarbaaxee kéemtaan yi, li mu bind te ba ko fi rek da koy firndeel. Xam ngeen ci téere bi ñuy wax diwaan al ulum diiniya, dajale nañ ci lu jege fanweeri téere xam-xam yoo xam ne sëriñ bi ko bind ci xam-xam rek la ko bind. Loolu bokkut ak li mu bind jëmee ko ci ay ndénkaane ak yu ni mel, nga xam ne dajale nañ ci téere lu mat lu jege ñetti téeméer, ci ay ubbee dajale nañ ci lu jege téeméer, ci ay xikam yeneen yu mu def dajale nañ ci lu ëpp téeméer juróom fukk wala lu ko jege. Loolu lépp di wane ne li sëriñ bi bind ci xam-xam loolu day firndeel xam-xamam bu bari bi mu am. Loolu nag bokkut ak liggéey bi mu doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom lii sëñ Ibra doon jàng sànq mu naan xadamtuhu bi xidami amad ak chachin baadal ana min jey chachin li jag chachin. Loolu ay bind ngi foofu kon ci ne xam-xam ku koy wut na ko jaral. Ñaareelu téere bi sëñ bi doon wut neena ci ñett deureum lañ ko doon jaay wërna fu ne ci rew mi fu ne and ak mam cierno ak seigne massamba job sam ak ki doon jaay téré bi mënu ñu am ñett deureum yi far amuñu ko ñu wër fu ne amuñu ko bañ ñëwé ba toglu yag ci la dogu am ñett deureum yi mu ko jëndé li bim koy netti seigne modjo massamba doomi seigne massamba job la neena bis ci ndiarém seigne bi da leena fekk ñu tok mom seigne modou sam mu tok ak seigne mou daw bala doomi mam cierno ak seigne mou job massamba doomi seigne massamba job sam neena seigne bi ñoko tollok seigne modou sam ne len bayyi ki masna and ak bayyi ki ak ki ñuy wër fune ci réew mi bëgg ñett deureum mu ta len tich seigne modou job neena li leen ci yem moy jamono ji mi wax lolu ñom ñett cheikh nañ cheikh go xamne kenn soxla wul barké bi seigne bi defal sawayjur seigne modou moussa sanc ne dekk seigne modou massamba nonu seigne modou aw bala nonu lolou di wone ne ko nit xam xam bu ci nit tolle diko sakku nako jaral rawati na ku nekk ci bitim rew dinaay metti lolou lek waye ñu xol djublu way yi nga xamne rek mo ne ci kanam lolou ay bindu la yo xamne meun nañ ko jele ci dunduk serigne bi waye ñi nga xamne dañu jang ba nopit dundal xam xam lolou meun nañ ko jange ci dunduk serigne bi lu jëm ci walu jikko ay jikko yu rafet amna tubab bu nekkon ci ndiarém bo xamné mom lañ wax Antoine Lassel mom liko fa indi won rek moy dañ ko indi won ngir mu xam deug yi deug serigne bi limi dund lan la wax nañ ne ñël ben gi sax ku taralon la lool ci nim da jëflante ak serigne bi ba amna bis bo xamné bi mi ñew sax dafa and ak ku koy daggal sakke di muy jall ngir bëgg bet serigne bi bu wété ci biir limi nekk serigne basir neena aggon nañ ci ñew ci serigne bi ne ko dañu bëgg nga ñaan suñu borom mu jëlé fi ngor si ndax dal ni mi jëflante ak yow metti na ci suñu xol yi neena señ bi muñ ne len ki suñu borom dama xamal ne da fay ñew ngir sétal sama bir señ basir neena lolu jaaxal nañu ndax ngor si ni mi ñaké ay téggin señ bi di wax ne day ñew ngir sétal ko lolu jaaxal nañu numi démé waye bimu démé bay jéxal wala ñibi ci la def ben rapport bu mag nak ngir présenter mom lim gis ci señ bi ci bir ci bi mi wax ci jikko señ bi dafa wax ne señ bi di ahmadou bamba li ne ci mom ci ay jikko yu rafet ci xol bu sel ci yene aw ñu ñepp nak ñi nga xamne ay xaritam lañ ak ay soppem lañ ak ay nonam ag na ci fo xamne mbollem ku ñi tuddu ci histoire mo xam nit ku bax nga wala ngay waliw wala ngay yonente wala lo meuna doon buñ la mengale ak mom mi mu rombal li di wey li ki koy wax du ab julit ne buñ ko mengal ne mbollem ñi tuddu ñepp ku ci mengale ak mom ci yene aw yiw ak xol bu set mom mi mu raw la lu bare bare da na ñi gëna reer ci nit ñi moy ñi ko tuumal ne amna benn bis bu mu mësa bëgg dara lu jëm ci aduna wala dara lu jëm ci nguur ne ñoo ñi ko gëna réré loolu kon jikko yu rafet ëmbal ñepp aw yiw loolu la sëriñ bi jàngalé loolu moy li sëriñ bi jàngalé inwi waxul waf'al walazim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi na ngay yéene lu baax di def lu baax di wax lu baax loolu moy li sëriñ bi jàngal wa kërëm mu bokk ci bind yi nga xam ne it war nañ ko jël ndax wax nañ ne sax am na bis mu ñëw ñu fekk ndiaré ñu toog mu ne leen babbi dënt wu leen ñu ne ko dedet mu ne leen waa ku bëgg dara ku bëgg wërsëg daa ko def ne leen nag dama leen a bëggoon a jox tul ñu fay ak yaakaar ne kon xëy na danaan bind leen lii di ko takkoole mu àgg suuf tomb ñetti tomb ne leen bul def kenn lu bon bul wax kenn lu bon bul yéene kenn lu bon ne boo ko defee ku la wax lu bon lii wala mu def la lu bon lii wala mu yéelan lu bon lii ci kawam dong lay këpp ne leen tula ngoog joo xam ne su ngeen ko takkee du toj mukk jug dem bàyyi leen fi kon loolu la sëriñ bi jàngale ci jikko yi ñu nga xam ne moom la ñu war a ëmbal mboolem ñu jëflanteel rawatina ku ne ci gox yu mel ni nga xam ne ñi fi ne xamuñu sëriñ bi ci ñun la ñuy xamee sëriñ bi gis ngeen suñu mbokkum naar bi fi taxawoon di wax ne xamut yoon wi nee na waaye ni mu gisee ñu toog rek xam ne ne yoon wi moom yoonu yar ak teggin la ne benn yi ma jot a jàngal ci njabootu yoon wi xamee naa ci ne yar ak teggin yoon wi ngeen ne yoonuñ fonk la nga xam ne xamu soxna yoonu tudd danaan yoon wi ngeen ne rek loolu kon ñi ne fii ñi ne ci barab yu mel nii ak ci bitim réew ñu bàyyi xel ci ne li ñu gën a mën a jëfal sëriñ bi mooy ñu jaay mbiram ci suñu ay jëf ak ci suñu comportement loolu ci bind yi nga xam ne mën nañ koo jëlee ci ak dundam ci la bokk waaye it ñu xam ne bokk na ci bind yi ñu mën a jëlee ci dunduk sëriñ bi mooy fexe ba dégg sa jamono sëriñ bi mu ñëwee fekk na ne boobu tubaab bi jekku nañu lool réewum Sénégal mu xam ne jël ngànnaay moom du mbir mi mu dem jublu ci xam-xam gi nga xam ne mooy mbir kon luñ bëgg a liggéeyal sëriñ bi it faaw ñu di ci jiital xam-xam faaw ñu di ci jiital ñooñ xam-xam rawatina yu mel ne daayira yu mel ni nga xam ne ñepp dañu né ci biir am nañu jang arab am ñu jang nasaran am ñu yaxamtu ci dëkk bi am ñu liggéey buñ boole doole yoy rek dañuy mëna jëmmal sëñ bi lu bari té daayratu fatul qafar ci daayira yima xam ci ñëkk juk génné ay téré xam xam ci yoonu mourid ci lañ bok loolu ubbi nañ ci buntu bu yaato yaato bo xam daayira bi kuko xam ku melni man nga xam né ma ngi ci biir duma né nekkon na ci biir waye ma ngi ci biir ba lég lay wax xamna né ab experience la bo xam né dañ ko ab accilé bo xam dañ ko wara té waruñu bay mu rëcc té dañ ko wara tassaré yi ba nga xam né yeneen dëkk yi war nañ ci mëna jariñu réew mo xam danaka ñepp benn daayira lañu am benn fédération mo am ay cellule ci dëkk yi experience bobu nonu bu tassalo won fimné ci réew yu bari ci aduna ci mourid gi day gëna mëna jëmmal lu bari bari ndax ñi jàng arab man nañu liggéey ci téré Serigne Touba yi waye ay étudiant lañuy doon commerçant yi wala ñi nga xam né am nañ ay liggéey dañ ci mëna japp ci seen wërsekk té buñu andé def nonu rek Serigne bi buñ koy xidmal ci nan lañ koy xidmalé ki am alal day indi ki am xam xam indi ki am xalaat indi ki am relation indi ñom ñepp buñ jëmmalé mu jëm fenn kon di xol jamono ji lim laaj lolu ci li Serigne bi jangale ci la bokk waye di suxat jamm ak di jëlale ak di jéggalé té yalla rek tax lolu ab mourid war na ko jëlé bind ci dunduk Serigne bi ku la togn ak ku mëna doon mo xam sa mbokk mo xam kudul mourid la mo xam kudul julit la ngay jéggalé té yalla rek tax ndax Serigne bi tubab yi nga xam na ñoko gënon sonal amna fu mi bind di len wax na len zalamtumul abd allazi la yantaqim mujahidan zalamtumul abd allazi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim yen kat togn ngeen jam bi nga xamne mom du fayu muko mom suñ borom rek la jihatal ne len akhrajtumuhu min diyarihi bila haqqin wajahada wa qasahul bala genn ngeen ko digg becc ci ay kërëm genn ko ci ak njabotam ci lo xamne teggulen ko ci benn deug mu dacc ci lune nak dan len waye nak li wajhi man anhu afa ankum afa suñ borom mi nga xamne jéggal nako taxna mom jéggal na len yeen topatu len dara ne len yeen ñi nga xamne yeena ma def ma laaj lol lepp jéggal na la ngir lima yalla jéggal ba'da jihadin wa bala'in ta'afa mustajjan min al-karim al-akram ma ramahu minhu wa ma lam yarumi kon bind ngi nonu it ci am li ñuy wax esprit de dépassement lolou mourid da ko wara am mourid da wara am lolou baña top mer baña japp mer donte do ma adam mer mu ta ñak waye ñu jéggalé té yalla rek tax motax demone na sax mom serigne bi neena ba loy lit liñ wara jangay ci mbind la moy ku jekko nga balé te yunus sallallahu alayhi wasallam mo jekko na def lolou ba mi ñew fatkh makka ne len jéggal na len serigne bi neena demone na ba suñu borom xamal ko ne ko mbind mi ngay bind muy khasaayid yoy mu doon bind di ci jihad muy khasaayid yu tang yoy non rek nga xamne jang nañ fi en fi ci barab bi mu wax ne suñu borom xamal na ko ne ko bo bawul mbind mi kep ku yéfer te ne ci kaw suuf dana ko mujj alak tok diko xol nak digul ko dara señ bi neena mu far baye mbind mom ngir jéggal le mu ne muy law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha zawil itaba lamata bil waba'i kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al ghafiri dan ne kat suma bawuton mbind mi jéggal len bép yéfer bu tubut suñ borom dan la alaka motax mu ne nak lakin afawtu an jami'in nas li wajhi rabbin muhlikin khannasi motax mu mujju len jéggal ñom ñep gis suñ borom mi nga xamne fegal na ma setan ba mënatuma yaqal dara motax gën di gis muy wax yu bari yoy muy wax ci jéggal ci jéggalé afawtu an al a'da'i ma safika al kali jéggal na mbolem samay non ak xol bu sedd guy afawtu an al a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lasu adfa'u jéggal na len ñom ñep te yalla rek tax man duma koy fayanto lolu bind la bo xamne it wa kat serign bi war nañ ko jang ci seen digënté ak mbolem ku ñuy jëflantel mo xam mbokk la mo xam du bokk xam ngeen serign bi sax jéggina lolu amna lu mësa bind lo xam da ci wax ne képp ku gis mbind mi na xamne kiko bind jéggal na mbolem ku ko mësa togn afa an kulli man zalama ne képp ku ko mësa togn jéggal na la wa annahu la yad'u ala zalimin ne mi ngi xam le ne mom du ñaan yalla ab togn kat ne mi ngi xam ne it wa annahu yastaghfiru li kulli mu'minin ta'allaqa bihi bepp julit bu aju ci mom bokku ci ay talibe mi ngi lay ñaanal jéggal suñu borom di waxe ne wa annahu yuhibbu li kulli mu'minin lam yata'allaq bihi ma yuhibbu liman ta'allaqu bihi bepp julit bo xamne jéblu wo ci mom mi ngi la yéene mi ngi la bëggal lim yéene ñi nga xamne dañoo ñew jéggulu ci mom moy ñu julit ñepp ñu mo leen boole lum leen yéene len li rek la kon ëmbël ñëpp aw yiwit loolu bind la ci yuñu wara jëree ci dunduk sëriñ bi waaye it am ay principe te sax ci am ay principe te sax ci nit lim xol ba gis ne li moy li deug na yamale aduna sepp and ci ak mom kep mu nek ci xam ngeen cheikh rafal wax nañ ne masna dajé seigne fallou ci ndiarém ci mujgé seigne fallou mbacké kadior fekkul len fi ñom ginaa mbacké kadior lañu gëné aduna seigne bi jégg na mbacké kadior yaan mbacké bal ba dar salam ñu dog gëna aduna néna seigne bi jox len ndap mok seigne fallou cheikh rafal dugg ci bir ne len xéewlu len seigne fallou bin ne cheikh rafal bismillah mu ne ko baxna am lu ko wax dal ne ko baxna dal na xéewlu ba nopi néna seigne fallou néna mu tambali xéewlu ba yag mu siggi xol cheikh rafal ne ko joxuñ ko seigne bi ne ko yeen ñi ko xamone demb ci mbacké kadior ak tay ji ci ndiarém bi ndax amna lu soppi ko ci mom néna cheikh rafal ne tek ba yag mu ne ko bu fekke amna lu soppi ko ci mom moy ne karaw gi bu ñëk da ko da ba muy sekk te legui da koy wat ne ko lol kep la xam jul soppi ko ci seigne bi amul leneen soppi ko ci mom seigne fallou weyel xewlu ni souti seigne bi gennat waye ak batine bu reuy bi nga xamne amul fenn fu mu yam bim ñewé dafa ñew tok dal ne seigne fallou ne xewlu ngeen mu ne ko mu tuddu cheikh rafal ne ko neena day baye ba ma xewlu ba nopi seigne bi dal di muñ dal ne ci cheikh rafal mom de mbak kadior ba legui dara soppi ko ci mom dal di koy dal len di tontu ci liñ dan wax ne len ne ko cheikh rafal mom de mbak kadior ba tay mom mom dara soppi ko ci mom waye sax ci principe gogu nonu lolou day bind buñ wala jangate ci dundu serigne bi radiyallahu anhu wa arda xam ngeen djublu suñu borom wan ginaaw lepp lo xamne mbirum aduna la mo taxone ba ay jamono ñu jiñ ko ne serigne bi dafa amé wëridi xel nek doomi soxna nek doomi kilifa dekk ak say nawle ñu berle ne ñu dila joxogn ne ki dafa amé tawati xel te dara yobbu wu taxu ñu wax ko luddul ne dafa djublu rek suñu borom subhanahu wa ta'ala ba serigne bi bimu déggé wax joju sax nga xamné bis la and ak mam tiarno rek di dem di jangé am ku né kenn xana ké di dem moy seen mbokk mi nga xamné dafa wérédi koku né ko ah mom dal ni la mel ginaaw bi loolu serigne bi jotti wax joju ci li bind khassit ak qalu safihun qalu nenañ safihun ku wérut la qalu safihun li sarfi anhu basari bu khassit ak guddu wax waxin wu yeurumtalu nenañ dama dof ndax dama djublu ci suñu borom nenañu sama xel dafa gatt ndax rek wonna pañutum aduna mi ñu ne nenañ rek man wëruma ndax lutax ñu wax mako moy suñu borom dong lay di sama soxla dal ni waye nak bu dé lolu moy ndof ki alhamdullilah iz kanat safahatuna idamat alwirdi wal azkari wal fikri ma ngi sant suñu borom bu dé ndof moy sax ci sant tuddu suñu borom sax ci wird sax ci xalam magu suñu borom gi bu dé lolu moy ak ndof sant na ci bu baaxa baax gis ngeen sax ci principe gi nga xamne ci la ne yamale ñepp xamne li mu ne moy deug ak ñepp bañ ko ci faalé ginaaw mom leer na ko ne moy li deug rek da ci sax kon loolu it ci yi ñu wara sammu ci la bok xam ngeen ci ba legi ci sax ci principe yoy nonu señ bi neena bi mu nekké ci di jang ci di jangale ci kër way juram sambalaw be faal ñewna ne ko dafa bëgg mu ñëw diko jàngalel diko fété ci kër ga fi señ Morante sel fi señ Morante sel fété lay jor Samba Lawbe Fall fi fété la jor Samba Lawbe Fall jarbatu la jor la señ bi neena dafa ñëw ci señ Morante sel tok ak mom ci kaw lal bi wax ko ne ko dama bëgg sa dom ji señ Ahmadu mu ñëw fété ma fi nga fété sama nijaay la jor neena señ bi neena señ Morante sel xam na ne loolu duma ko nangoo daan na ko nañ ko wo mu ñëw mu ne ko mu waxat mokko li wax señ bi neena mané tek waye rusna señ mor mané ko wa bu joggé kon mu jaar fa neen da delu wat ci dara ja neena bimu ñëwé mi ngi ko fekk mok señ mor ñu bokk tok ci kaw mom mu delu wat fa mi jàngalé neena bimu génné mu ñëw fekk ma fi may jàngalé bimu ñëwé señ bi neena ci abdar la togon di jàngalé ma talal ko der bi ne ko togal ci mu nangu ci tok mu tok ci suuf ci ci biir mi ngi togal wajurum ci kaw neena bimu ñëw waxal li ma xon señ bi neena mané ko doomi julit ñi fi ñëw ba seen yi kër di ñëw ngir sakku xam xam sama xol mayuma ma di len wan ginnaw di dem di nek ci kër buuri daldi delo lol nonu muy dem ci kër buuri muy poñen mu mak mu ko warona dikkel lolul ci nek wayjuram la mu rejeter lolul demande bobu non wala proposition bobu lolul moko top bi fi señ Morane Sall jugge ñi don and ak ay wayjuram ñew ne ko nañ dem yobul la ci lat jor mu jox la poste bi mu joxon sa wayjur mu tontu wat len lam tontu won Samba Lawbe ba fi wayjuram nekké moy ne len man la azabu ila al umara'i wala arghabu fi dunyahum wala atlubu al karamata illa min allahi rabbil arbab ne len man duma dem ci buri monde biñuy dundu yitteluma te telanga ci suñu borom kep la koy sakku dan len lool mom tegg len ko ci souf tegg len ko ci souf mom khalatut sax di dem ci ab bour mu diko def mu diko fal dara xam ngeen loolu it ci lañ ko wax yu bari ba ci le bind khassit ak khalul yarkan li abwab as-salatini tahuz jawaiz tughni kullama hini fa qultu hasbi rabbi wa iktafaytu bihi wala suradi ghayri al-ilmi wad-dini nenañ ma na ñew jëm ci kër buri kon dina fa jëlé ay xéewal mané len yalla doyna ma tey doylo nako tey luddul xam xam ak jikoy rafet mom doonut lumay sakku lolu serigne bi jaar na ci kon muy wone ni lam waxon sambalobe mom la wéy ci ginaaw wajuram ba légui kon lolu bokku na ci yi nga xamné war nañ ko sak neena sax la jor mujju gi wolu nako ay yoon waye rek muy gantu ba mujju gi dafa wax kenn ki neko dal bo démé nel bour bi sama tanki yi dama rus diko yëkëti diko jëmé ci kër ben bour malaayika suñu borom yi nga xamné sama neewale lañ yu dima gis khul lil amiri inni as-sahi an tarani malaikatur rahman tahmiluni aqdami ila malikin ghayrillah kon lolu gisinu kawela wo xamne it serigne bi da ko am rek ci sax ci principe bi nga xamne amon nako demb barki demb moy lolu muy junju ci munawir sudur aqbalat ad-dunya ilayya qablu fabi'tuha wa zala anni al-kablu wa ba'dahu anni aqbala al-malam amil laha likawniha dara zulam wa ba'dahu anni aqbalat wa ba'dahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi bighayri manni nekat aduna djublu won nama bamay doga tambali mo won ko ginnaw mu won ma ginnaw ma bagn ko falé mu wulbuti ko topat sama ginnaw waye man suñu borom rek moma yittel kon lolu bokku na ci yi nga xamne man nañ ko jëlé ci dunduk serigne bi te moy sax ci ay principe waye gëm yalla ak doylo ko man na bokku ci yi nga xamne it man nañ ko jangé ci dunduk serigne bi ndax moy lolu muy wax ne man zanna ghayra allah yughni aw yadur fazaka fi ad-darayn zukadin wadur kep ko yakarne amna kenn ku meuna jariñ kenn ba mu man ko lor kudul yalla ci kaw suuf na xamne ci ay choono lay dekk doga wax adur wa nafa min ar-rahman laysa min al-bidan masudan ta xam ngeen lolu fako señ bi bindon keur gum demon lañu diko fa menacer am lu mu bëggon joxuñ ko ko diko xop mu bind bayid yoy wacce ko fa dem yonam moy rek lasu akhafu durra khalqin ba'dama fawadtu amriya ila rabbis sama amut kenn kumay ragal ginaaw bo xamene jeulna sama mbir tek ko ci loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala waye bokku na ci yi ñu mëna jëlé ci ay bind ci dunduk serigne bi moy yitté ju kawé yëkëti sa pass pass mbir moy sakku mbir moy bëgg nga xol la ci gëna kawé xam ngeen serigne bi bokku na ci yi gëna reey yim def moy bimu ñëwé mu xol ay wajuram wajuru bopam yu ko jangal khadir la won yolon wirdu khadir señ bi tepp fi yoy yeb xol ne mom yunus sallam ma nga xamne cheikh abdou khalid jilani cheikh ahmed tijani cheikh abdou hasan shazili ñu yott tarixe fañ jele mom fofu la bëgg jele ci lolu moy yitte ju kawé kawé kawé jo xamne lolu it bind la yu wara jele ci dunduk señ bi nga xam ngeen mu dox ci dox yim ci dox yeb ba xey wax ne bu fekkon señ sim doon jëflanté la ay bidiw lañ ak ay wër tay gis na jant bi mu yunus sallam kon soxlatu len mune zahadani tulu'u 'ala shinan zahadani tulu'u shamsin 'an nazar ila an-nujumi fi as-samai wal-qamar ne tay yi kat jant bi genn na kon soxlaatuma wéri soxlaatuma bidiwi donte leer nañ waye amatu wat ñom soxla kon yitte ju kawé jojju it feñ na lol ci dunduk serigne bi waye it bi mu ñëwé nga xamné mom mi ngi feñ ginnaw yunus sallam ginnaw junni at ak ñattémer lu top ak ñattémer ak danaka fanwer bi mu ñëwé it téwul mu am lu mu tek bëtam moy dafa bëgg gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaharan lol nak mu diko ñaan suñu borom fu ne di wax ne buma dundé ba faatu te gisuma yaronte sallallahu alayhi wasallam lol dina metti ci man yasuuni mawti wa ayni lam tara wa lam ara al madinata al munawwara ma dundu ba joggé fi te gisuma yaronte sallallahu alayhi wasallam demuma madina al munawwara dina metti lol ci sama xol diko ñaan suñu borom nak fum tollu ilahi fasalli bi ghayri intaha ala al mustafa zil muhayya sabih salatan turini huna wajhahu iyanan li yashfi qalbi al jarih lol xam ngeen ci touba la ko señ bi bindé suñu borom ma ngi lay ñaan kat nga julli ci rasul sallam waye ma ngi lay ñaan nga won ma jëmmam ci bama tek ko beut go xamne sama xol dina ci defaro te dootu yaq bu muko te xam ngeen ki dox ci yoonu yalla lañuy wax sax ne sa bu gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jahran moy shaytan mënatu ko yaqal shaytan mënatu to yaqal nit ko xamne gis na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jahran ci ku nek ci yoonu suluk di wax suñu borom mi ne ko xamna ne li may ñaan lu reey la waye reey ci yow kabul azza ma talatu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz xamna ne limay ñaan reyna lol waye nak yow jafewul ci yow waye lolou suñu borom defal ko ci xewal bu baax ba gis ngeen kérok bimu génné mbacké bari rek né dajé na yénu sallallahu alayhi wasallam muné ko la taxa darar demal té bul am dara loy ragal bimu joggé ci geej gi darul manan wax na né kërëm gimu nek ci darul manan né yénu tibbi sallallahu alayhi wasallam ñewna sétsi ko kon légui wésu na fu muy waxi waxi gis ko waye mi ngi ñew diko sétsi mu yaqini ila aljannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu né kat yénu sallallahu alayhi wasallam ñewna sétsi ko ci kër gogo ci darul manan bim démé nak ba ci ñaaraat ginnaw bi mu wax lu gëna reuy lool nak ci walu gis yeen sallallahu alayhi wasallam wax né wax suñu borom né ko lama la doon ñaan ci Touba nangul ngam ko ran ji nak muy né ko sami'ta da'wati walistajabta wali taqutu ma wali taqulu ma li antajabta qad qulta li ma rumtu 'ama akshashi kama uhibbu rabbi 'ama akshashi dama rasulullahi nusba'ini bi yahi 'anni mahwata shayni né ko kat légui yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam dañu tut ci ma diko gis fuma tollu legi mi ngi tegg ci sama beut fuma nek mi ngi nek ak man lolou kon ne ko lama don ñaan jox nga ma lu ko raw far ndax gis la ko bëggoon def legi neena fuñ nek ñoy nek ñom ñaar jamono yoy la tambuli nak buñ ko waxe dara mu dugg genn ne yunus sallallahu alayhi wasallam neena ma nangam wala mu dugg ne ma laaj ko sama borom deg genn ne suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ma nangam lolou yiñi degg ci gañu bax ñi koy wax bari na bam dess yu mel nonu mom bam dess yu mel nonu kon lolou it ci yitte ju kawé rek ci loko amé xamné mbiri ci loxo suñu borom la né ñun ñu am dembu ak tayak ëlëk waye suñu borom mom amul lool waye yitté ju kawé ji bokku na ci ahlu badr gi nga xamné bim gisé yenenbi sallallahu alayhi wasallam bim ko jëkke gis ci darul khuddus nga xamné señ bashir néna lu melni ab rido mo dox digënté mak señ bi wara asitrin raqiqin shaffaf waye néna mu wax waxant ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko lim bëgg dal moy bokku ci gaañ yi and ak mom mu ne ko ñi moy ñi xexon badr li mana tax te xex ba dal yalla na li mana taxat nit am ko ab liggey bu jafé la bo xamné teunk bi rek moy dana genn nangami at ci ñooñam am fum dem digënté bobu dañ ko tek nangami natu te saabu woné né metti na rek perte na li yallon lepp señ bi ci yitté ju kawé ji mu xamal ko né ko mom bindut ruugi bay xam lu atana lu atanut waye buñ ko mëne garantir ruugi ban bakkanam du ci dess mom jëmam atan nako ci lolou ci la wey ngir bëgg bok ci mbolom mom non di wey di ñaan suñu borom mu bolé ko ci ba nim xeye wax nak ne suñu borom limale nama ci wa ahlu badr addani allahu min ahli badri bi ghairi makrin rafi'an li qadri ne suñu borom limale nama ma bok ci kurel gogu wa ahlu badr wax ne shahida lillahi bi anni wahidu min ahli badrin ma nahani jahidu suñu borom seral nama ne bokuna ci wa ahlu badr ashhadu rabbi jundahu bi annani minhum bi kharqi adatin wa minani suñ borom séral na len ñom ñoo ñu len man mi kenn la ci sen bir wax ne basharani llahu bi anni wahidu min ahli badrin khafa minni aljahidu suñ borom begele na ma ne ma bokku nga ci wa ahli badr ikhtasani llahu bi kawni abada min ahli badrin za falahin abada ne suñ borom jaglel na ma bokku ci wa ahli badr radiya llahu bi kawni abada min ahli badrin fa falahi abada ne suñ borom kat limma geureme moy dama bolé ci wa ahlul badr lolou lu reey reey la lo xamné bimu ñëwé ci digënté fanéré at ak ñett yoy rek ci lako liggéey kon yitté ju kawé jojit dañ koy jang ci dunduk sëriñ bi dañen jang yi ci ak dundam moy nit ki baña xéb bopam nit ki baña xéb bopam ci yi sëñ borom di joxé ndax sëñ bi bimu ñëwé limi yéx yéxa ñëw dafa téla wax né yi sëñ borom di joxé jaglé lako ñu ñëk ña bañu mujjini wala tukhassis fadl rabbin qad ala lizi taqaddum min faqad fatajhala iz rubba abdin iz rubba ma uri fatan muakhara ma ghaba amman qablahu wa asra nekat bul yakar ne suñ borom limi maye da koy may ñi jitu won bañu mujj leg leg nga gis ku ñew ci mujj gi suñ borom defal ko lo xamne defal ko sax ñi jitu won te lolu mom serigne bi doyna ci sere te li bim koy wax mom moy bimu wote yoni ba def ay ñaarat rek muy bimu bind masalikul jinan waye waxe ci nit ki bum don nit ku ñulit ba tax mu japp ne amna len lu ko jomb ci xam xam wala lu ko jomb ci may suñu borom subhanahu wa ta'ala lolit manam ñak yek inferiorité gogou am bindu yu mag mi ngi ci dunduk serigne bi muy falay sa yujibu sawalul jismi safahatal fata wa su'al fahmi nekat nit ki nek nit ku ñul lolou tekki wut am xelam mu gatt falay sa yujibu sawalul jismi azam adama fawzin bi azimi khism nek nit ku ñulit taxuta ñak manam ci daraje yu mag yi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala da koy joxe te li mom serigne bi doone ci misal seuk kon ci li la jaar ci teju kawe ji ba muju suñu borom defal ko tariixa bopam bi nga xamne mi ngi jotté ci al-wirdul mahfuz niko señ basirou di waxe fa sala tariqatuhu mustaqillatan la tastanidu illa ila makhdumihi alayhi salatu wassalam mu am tariixa bopam yemul ci lolu wa makka buñ soxla ñew di diko ñaanlu mom señ diko ñaanlo mom señ mom mi nit ku ñuul te ni fi ci senegal tuba bi yi nga xamne ñoko genné won biñu amé jafé jafé mu jappalé len dembulé len ñu jéggi fofu sax ñeneen ñi neewul ci ab tariixam woluko ba ku melni cheikh ahmad bin baddi nekkon ab ci kilifa yi gëna mak ci at tariixa tijaniya ci mauritanie agon na ci ñew ci serigne bi nako yonne bok ci serigne bi nako nako nuyul cheikh ahmad tijani te nako nuyul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te buñ ko fayé nako ko jotlé serigne bi tok ab dir nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngoy fay cheikh ahmad tijani radiyallahu anhu mi ngoy fay domam neena cheikh ahmad bin baddi dañut ba nim fi joggé sa bu ci xelmi démé mu yéem wax lu melni limuri wax na sey wala ñu ne eskay neena kérok bimu fi juggé ci guddigi wa kërëm biñ xeyé ci fajar gi lañu fekk señ bi yonné fi ndaw ay ndaw joxal leen ak qasida na leen cheikh ahmad bin baddi dafa genn aduna nañ dem téwé ji denc ba té ñom yégal guñ ko kenn indil leen ak bind ci ak qasida ne leen cheikh ahmad bin baddi bimi genn ab lim ci malaika yi wacc nañ and ak sayyidina jibril ñu jël roog yobale ko té leen dong mok ko may moy rafet njott gi rafet njott ci mom señ bi señ bi ne lol dong ci lako jele laqad ja'aruhu al-qudus wa huwa mufarriju bi jundin 'azimin hina ahmad yakhruju li ahmad 'inda allahi ma kana yataji lahu bana khairun babuhu laysa yataju ne lol lepp ming ko amé rek ci rafet gi rafet njott ci mom señ bi ne lol ci lol rek lako amé ci lako señ borom defale kon yoy yep ay bind la yuñ mëna jele ci dunduk señ bi waye watandiku lepp lu jëm ci xébanté ci walu waso wala walu nit ki fim bok lolou serigne bi danako bañ lol te danako xex ba gis ngeen sax walu khidma yi lu melni li jafari yi ni dana jël ku sante mbacke diko ko rabulo jël ku sante nenen ko xamne rabula baxo diko bindulo ngir wan len len rek iz akramul ibadi inda llahi aktsaruhum taqwan bila shibahi ne len nit ñi li ñi gënante rek ci ay jikko la waye du ci ay sante du ci ay waso du ci waye askan yo xamne ci lañu bok motax tay sante wo xam rek señ bi xeexal na ci nit muy xetali mbolo mudul jeex ci bir yoonu mouride lolou amu ci kon lolou it ci bind yi nga xamne dañ koy jele ci ak dundam ci la bok waye yenen señ ci nga xamne it duñu suñu señ niñ leen wara jappé señ bi wax nako wazul khiyar al ulama wal awliya wazul khiyar al ulama was salihin wakhdimuhum lillahi jalla kullu hin niñ yu bax ñi nga leen di siaré nga leen di ligéyal te yalla rek tax motax mu da wax ne wird yep bu ci nit jël te samonté ak mom nim ko wala samontel da koy agal ci suñu borom fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li siwahuma min al-aqtab iz kulluhum qata'an ala sawabi fa kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbil 'ash haythu ma jala bil istiqamati
1: fala tasra'u minhum kharba la tunkir 'alayhim mu'jizala
0: ne ñom serigne sepp
1: day ñew nak ndank ndank wa khayru khayratin lu ñew lu ne nga diko yim amna lu ko gën ma nga ci kanam
2: hafiz fal yanzuril insanu mimma khuliq
3: gey bu reele mbacke la gey bobu nak
4: yalla sun borom teyel
1: mu muntaha nga yag and ak mom dox ci ganawam ba lim mebet lepp
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ñu señ bu baax señ am samat mes fa kera bañ ko koy tuddé
3: sun borom may gim ko may lim ko may mo waral makhrajanum tax
6: hadithu anil mawla as-samadiyya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni

ci la gëna gaawé fuf bu lekk mu koy worlo da koy xam ku jang nu khat qasaidi shuyukh at tarbiya bila khilafin wa shuyukh at tarkhiya ne li nga xam ni tarbiya serigne ci tarbiya yi tarkhiya yi ñu daan wëri li ñi defal nit neena li ay khassidan di def moko man fuf te lool kep kuy durus rek xam nga ci dara nit ki nga xam ne moy durus ñi ko wër ñoy ñëk setlu ak defalon ci mom yow mi durus ñi la wër ñi ngi dëkk ak yow ñoy ñëk setlu ne yow ko defalon nga do ko yegg ne da nga defal ndax defal go xam ne do ko yegg lay doon lool moy dëgg dëgg defal moy setan du ci man dara kon ñent ñett yoy dal japp na ne mu guddu mu gatt ci yi nga xamne war nañ ko japp ci la bok te moy xidma gi nga xamne yoon wi demb ak barki dem fu mu ag fa lañ ko agal juma yi yaalam bi ci lañ ko defal juma yi touba ji ci lañ ko defal complexe cheikh amadou khadim be cheikh mohammed muntaha defal touba ci lañ ko defal juma ji ñi bëgg yeesal ci lañ ko def kon wa marogit nañ xamne xidma gogu ñi ngi ci won demb ak barki demb waye nañ ci gëna gogol seen ken gattal ba keur seigne touba gi ñu bëgg bu deweene ñu mëna wax né sékk nañ ci ay jéggo yu bari bari wa ñu xamné xidma señ bi nak ñi ngi koy tambulé ci défar suñu jikko ñi ngi koy tambulé ci kuñ dëkkal ñu mu xamné ñun fañ juggé kilifa gu mat sëkk lañ andal té loolu kenn ku nekk ñun nak amna lum ci man wëddu ma xoos waxna ko xasaayi di waxna ko kon ci gattal rek limay tejé rek moy ñu xamné dunduk señ bi mom ay bindu yu bari mi ngi ci nima ko waxé yenn yi jëm ci ni suñu borom subhanahu wa ta'ala jëflanté ak mom yenen yi jëm ci mom serigne bi ci ay jikom ci nim daan jëflante ak ñing ko sekkal waye ci doxine nga xamne doxna ko rawati na ci teju kawé ci jikko ju rafet ci ëmbël ñepp ab yiw kon lool rek la amal luma ci wax limay daanelé kaddu moy sante wa daayrat fatul ghafar diko tek ci loxol serigne babakar mi nga xamne moko jité té jambar lool mo ngi andal di ñaan serigne borom defal leen ngeerum serigne bi ñong bo la ñi sekkal liggey bi fi ku fa ñew rek saxol sedd na guy ndax dañuy wax ni in azuma zaman wal makanu azumat at-ta'at wal 'isyan jëf yu baax yi ak yi nga xamne ay safan la ñi ngi ëppante doole ci barab yi ñu ko jëfé ak jamono yi ñu ko jëf contexte yi ñu ko jëfé moy déterminer valeur bi nga xamne mom la am li ni bisu khassida la waye wuté na lool ak bisu khassida buñ def ci Sénégal ndax fi ñi fi ñew ñu fu won ngir lool ñi dañ fa ñewon ngir yaxantu ñi ñewon fi ngir wun métier ñi ñewon fi ngir sakku xam xam ñu xamne fuñ dem Seigne Touba mi ñi andal dañ ko yobale mom ñu nekkon nañ wut cadre bu ñuy dajé di ci sakku ngeerum Seigne Touba té man ko ci amé bo rewer nak kon jëf ji ngeen di jëf ju reey la jo xamné yeen ñi koy jëf sax dés ngeen ko xam waye ñi ci biti ñokoy xam deug lool nak lu ngeen wala sam la lu ngeen wala gor gor seen kam katan ñaari baat yi nga xamné mom la Seigne bi tuddé daayira bi muy Fathul Ghafar ubbi xéewal ki nga xamné moy jéggalé kon man nañ ci amé jéggal man nañ ci amé ubbi ku xéewal zahir ak batin té lettre bi Seigne Abdou Khadir bindoon té wa daayira bi wané ko

jërëngeen jëf. Xam naa dañoo waaye rek ngeen wéyale ko benn noonu tarkàlla. Waaye nag nañ ko bokk rek, am na solo yaa ngi tëppoon gërëm sëriñ bi. Kon kuréel Kaasa Face Meekness ngeen gaaw fee seen yéene Marrakech incha allah ngeen jege si. Bu ko defee buñ wàccee rek ngeen mën a wéyale bu leen soobee kay. Kon bismillah. Kon mën ngaa daal daj rek gars yi toogaale. waaw ku fàtte jollosoom fii téléphone mu ngi ci kaw gamaat bi. Ku fàtte ab téléphone am fii mu ngi nii jolloso gi. waaw waaw am na ku leen tamit ku yor ab bisri ak kurus gu mu ku mu téyel borom borom a ngi koy seet. kon lu mu gën a gaaw suñ sariyu bismillah kurus googu ak kuréel googu moom yaakaar naa.

0: amin.
1: DTV di Télé l'Islam be jog ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: ak wotem Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di Télé l'Islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di Télé l'Islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di Télé l'Islam
3: wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi qul ya amin wa man tabi'a bi hadihi ila yawmi din wa bi kalami susulul qawmi al mu'minina mu'minan al nawmi mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw mu sa sa den mu rom subhanahu wa ta'ala julli sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñuko ko fay hadithi cheikhna cheikh ahmad bamba khadim rasoul ñu ñaanal cheikh mohammed muntaha sunu borom yagal ko fu loolu wër ko ba lepp lo xamni nalal na ko l'islam mu agal ko jamm tan an ko mom non lañu nuyo mbokk respectateur assemblée ci yeb di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu defal no tawfiq way non lañu nuyo mbokk auditeur waye bokk internet yeuf fuñu mëna nek ci biir rew ak biir rew ñu leen bu baax di ziar mbokk am nañu bëkté andak yeen spécial tabaski ci émission bi nga xamné moy pajum 60 tay nak ñu amal leen spécial tabaski kon lepp lo xamné mo mang mo jëm ci tabaski ak jariñam dañ nañ leen ko waxtaan waye ñu andak Serigne Alhadji Malick ñu xam ko fi ci kër gi mo di taxawé émission yu am solo yi nga xamné moy pajum 60 di ci ndu am solo ñu fassiyene and ak mom tay nak ci patch bu yaato mu jëm ci tabaski kon da nañ xam né deug deug ci salu tabaski waye inshallah taala yeen yi nga xam né jariñ la yo xamanteni sunu borom dafa nako tawfiq mu def ci ay gestu ba am ci resultat yo dañ ko waxtane ngir nit gëna mëna xam jariñ yi nga xamanteni mo nekk ci tabaski té loolu lay dama xam né ma nañu sukkandi ko ci ay ay mo xamni sunu borom rek lay wax ni soxlawul dara ci soxlawul dawal gi waye lim soxla moy ragal yalla gi su ko defé lolou lepp nak na and ci malik da na xam sa salu tax sax inshallah da na ko waxtane ngir ci setan man ko xam waye da na waxtane yu gëna ko tot ci tabaski kon na dal mbokk yi kep ko xo xamni bu gëna am ndar yi nga xamanteni da ko ko romb waxtu mo ne di ko romb te da ko xam bu ande ak ñun and ci malik malik yi tay di dana xam ci am tabaski mo xamni dana xam rek nekatu du lek ndawal gi rek dem waye du joxe der rek dem waye am yeneen ci ci nek yo xamanteni ay jël yo xamni sa ko ba lambo kon Alhadji Malick dama lay bay nuyo su ko defé defal nay lay tay ci li nga xamanteni moy deug deug tabaski ñu do lol dugg na ci waxtan ci ay lay laaj ak ay ton insha Allah taala
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Kassos ñu lay dello ak nuyo di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: wa alaykum assalam
4: mbokk gi nga xamni ñoy sa safo télé bi di Assamadiyé TV muy auditeur ak auditrice ñu leen di nuyu
0: li nga xamanteni moy ak baaxam
3: dañu passé émission bo xamni tay yi bu sopp am doon kon kenn ku ci nek sa salaw ni reen bi waye yalla ci mbaxam tek tek na tuti sunu mamam rayma sunu mamam rayma bu jott tuti nang nang ko ko wona do bi waxtan ci ak mom sunu borom def asmaila manam nang nang geugeli waye mu wo ki nga xam moy hajjar yaaji xamal ko nga xam xamati mo ngi gën mo ko yow yaaji sun kilifa aw wa khalaati lol kon jeppi jeppi di nga wax am gis gis ne kon ñet nang nang yoy muy mbaay bi moy ismaeil muy ki nga xam moy hajjar ñepp d'accord kon ci manam digeeli
0: tarakal
3: bi lolu am ñe ay ñu am na ja ndax ci dir li nga xamanteni moy waccay li nga xamanteni moy wajaje pour rendi ki nga xamanteni moy ismaeil mang ko ko jox ay xalat diko xamanteni lako so le rendi nga taxay say geut te nga fexé tay sama morom ni li ko wax diko ci indi solution xam la ko ki deeg mom bëgg nako xam nga indi solution mom mo wajuri lolé nek dudd nak lo xam xam ci xalaalé
0: té lay lay lay lay na
3: ñaw ok té lay lay lay na ñaw yalla dogal nam mission suñu borom jox ibrahima manam appliquer kinoko def nako nga xam xam né bi mu jéggé lénen bi melatan paka da mu ñaw mu essé ko ci xéer mu melatan ko xéer das ko bi mu ko essé ci xéer dafa ñu gis né xéer bi dafa ñaari ñaar yaa dal xam xam ko tégaté ci bëlbëli gi day dal dal dag fi jëlé intention nak pour rénné ko diko nak cialal yalla waxi ci sayyidina jibril sallallahu alayhi wasallam da na ko ñu xam ni nga dem sans ko ak ñi xam moy ismaeil mom dem ko ko ko ci programme ñu tamit sayyidina jibril kon ci xéwal ki bi nga xam ibrahima bu mi rénné mom woor wu rénné xaxar xam na suñu borom ñu mo yoy rek ñaw ko ni mu yoré bakkan manam lu mu bëggul mu am bu am da nit mën na bëgg rerem bi waye ñaw ko ko mo dal yalla intention bi def def ko waye nak suñu borom mo téé ñaw ko li kon suñu borom la ñi rerem bi woor wu na yoon di dul ki nga xam ni moy ismaeil sayyidina jibril mo ñew rocc ci ki nga xam ni moy ismaeil ron xaar mu da xana mi rene ni sigge ci la xamé nek ak lekay kon mom am xaar la la ko andi kon xaar mom mo ñu ñew remplacer ci xam tu moy ismaeil te ismaeil mom mo remplacer ba ya xel yonent la ndax dama ma ngay ma yalla la may na ko lepp du jur rek yonent la kon xaar la la andi ngir essence ko ak jëm jëm xar mom nak mom tay yi mo indi li nga xam moy ko dal tawass moy tawass xar mom suñu ko soso am xaraf la xaraf xar nguur di xaraf mat be djie ya geen ba dara manki ci be djie am am lenen lu ci manki kon sunna suñu soso so bay def nak dañ lay ñuy bëgg baye xel xar xar mo nga xam ni mo moy essence ki nga xam ni moy ismaeil mo remplacer
0: ma sha Allah ay jëf jëf aladi malik yi am na solo yaakaar na ni bokk yu top daal nañ lañ xam ko ton jëf jëf te aussi lamono ay ndigal yu bare bare waye lamono ay nangu ndigalit yu bare bare moy suñu borom subhanahu wa ta'ala moko digal ab jamam ibrahim ibrahima yilif soxnam di hajara waye yilif domam di ismaeil sara
3: moy aw
0: moy aw bi waw kon dima bëgg wax moy moy yilif soxnam sim ko digal waye moy yilif domam di nga xamne moko jur moy ismaeil waye gis nga ne yalla digal na ca ki nga xamantene moy jibril digal ngir mu wote ko am xar kon lolu nak xamna dinañu ca jexetalu waxtaan bi dana bax ñu waxtane tobaski ni mu demé légui ndax wajur wi responsabilité digël lolu mi ngi koy bayé xel doom ji ndax responsabilité digël lolu mi ngi koy bayé xel soxna ci ci bopam nga xamné xayra leg leg mu sonal borom kërëm ci xaram sangam ak xott sangam est ce ñu ngi baye xel ndigal yi nga xamné mo taxala jëf tabaski loolu am solo xamna ci mu jëddal gi danañ ko indi waré té moy sét bi nga xam def nañ ko ci tabaski tay ak tabaski liko taxana jëf ma sha Allah waye nga andi lu am solo nga xamni loolu nak bokk na ci li tax plateau bi sax am moy lekete yo kon am xar lañ ko wutalé wax nga melaw xar mi muy am xaf mo xamni yi wara mat ci xar mi yépp day mat mu doora tudd am xaf wala am kuy mu am solo lool la mo melni amna ay ñariñu am solo yo xamni ay sew sew yo xamni bëgg nañ seigne malik nga ñewon nuko ci jëmmi xar mi ndax xar jëmmi xar rek da am batine bu ci lambo xam tabaski bi wala ndax xar tabaski mo xara tuddi ñoyé
5: waaw seigne kasso xam nga xar mom wuté gi mu wuté xar yi ci tambali wax da ngay deg ñu la seigne jibril moko andi ci kaw suuf kon
0: dootu yam ak yi
5: monté ok séparation commencé na am bi ci top moy xam bi mu ñëwé lan mo tax mu ñëw la tax mu ñëw moy da ñëw pour manam han
0: wootu
5: kimi wootu kan la est ce nit kessé la ñoo dédé bu doon doomu adam sax lu reey la waye da ñëw kimi wootu nak nek nit ku doon yonent kon xam bi mu ñëwé ab yonent la wéccio ak roogé kon xam mo mën nañu nek neen motax mag ni xam na suñu borom dañ leen may ni wax hikma manam fonk giñ fonkon xar mom taxna ñu ci daan jëf seen ni jëf fi bop ci mbiru manam batin mag ni da nga daan gis xarum tebeski derbi dañ koy fonk go xamant bi da ngay muju yému ci yalla nga xamne koy fess day doon fess kat bu meuna fess nga xamne dina fexé ba derba du bënn ndax ma ngi ciy soralé ñu dëndiko wulliko ngir mu cey def ay nafilam motax da nga nan gis xar mag ni daan ko fudeñ ba donta du diiné nga xamne adé la wayé boowa xal bi buñ ko jël def ko comme bu doon mom da xamna na xal da ñëw pour manam soppi leen dogal ba kon xam na jëluñu ko muy xar kessé rek
0: ngay am waccay wuñ ci def
5: ok ma ngi dañ ko lan wajal sangu ko ba mu set ñi diko jappal ba lañ ko rendi ñi diko fuddel xam na xam boko gisé day jek lu tar yalla defan ci ñom mag ñoñu liñ wax hikma da xam na suñu borom fu mu xass wacce barké duñu ko fa jëlati ta xarum tebeski ba ci yapu yax chaf kol yapul xarum tebeski yam ta chaf kol wenen yap lolu ñepp mass nañ ci nonu mu mel ci chaf kol yap wi non la mel ci manam batin bi ñi nga xamanteni ñom la yalla dogalon yu doon fi ay bour sax seen waccay galaj dañ daan xaar tebeski ñi nga xamanteni dañuy xaar tebeski bu tebeski jotee ñu am ay cër yu ñu ci soxla pour jël ko pour def ci ay ganaay
0: ci xaram tebeski
5: ñi da jël la daan jël yi derba la daan ëwé seen bagage yoyu yi derbi la daan defé seen nafil yoyu bu daan dugg bu daan fatu ci walu qalwa wala lu ñaan def ay riyada wala ñu jaaxlé ci kër gi seen bëtt xongu wala dëkk bi am ci ko xamanteni bi beutum dafa xongu ñu ñew joytu ko bu guddé ba suuf sedd ñu tok ci derbi bala beut sedd suñu borom safara seen bir momu ndax bayyi la xamné xar mi bi mu ñewé dafa soppi ab dogal
0: waaw
5: dafa soppi ab dogal
0: wootu
5: kon motax mag ñoñu xamné xar mi kat ñewul nek neen motax ñu dañ ci dal def seeni bagage lu nit ñak xam xam gis na xarum deru xarum tebeski ba tay ci jakk lolu yakarna ne jeexagu tak ci dekk bi amna ci jakk yo xamne bo fa demé dang ko fekk ay deru xarum tebeski yaa deg kon xar halaq bi yalla def ci ak mok doom adama suñu borom def ko bolé doom adama bala ñu ñu ci secret yi sax nga gis ne tawat yi gar doom adama lu ci bari day gar xar
0: day gar xar
5: waaw day gar xar te bo démé ci sunna si ben bu ko ci gaar da ngay gis ne xar moom dafay manqué du ma tabaski lu melekaanoo comme muuma xar xam day muuma day muuma xar day gumba xar day tëx xar day yoom xar day dof xar day caare xar day dam te yooyu yëpp sunna si daf laa joxoñ na la nag lu ci nekk
0: ci xar mi
5: ci loolu su ca nekkee manqué na gis nga te yii ma la wax yu ci nekk day daan doom aadama nit day gumba day muuma day tëx day dof xar sax day dof day yoom day dam gis nga te lu ci nekk nag yaa ngi dégg bu la neexee mën na laa décortiquer bu ci nekk nooy def ba mën koo xam nga xam ne yow booy jënd ji xar mi
0: mat na ko de
5: nga xam ne yow
0: baax ndax ci jënd xar
5: waaw nga xam ne booy jënd ji xar mi su la neexee mën ngaa maanu ci ki lay jaay xar mi yow bëggal xar mi rek lu ci nekk moo wax la point booy def pour xam ne xar mi dafa muuma wala dafa gumba wala dafa tax
0: muuma gi dama xam naqari naa xam muuma gi ni nga koy xamee
5: ah yow mu naa xam lii yoore waaye yàlla yooyu yi yoore
0: waaw
5: moom ngay bës mu koy bës ndànk rek bu koy bës rek muy àddu
0: muy àddu waaw bàddu wu rek waxut
5: waaw bu àddu bëtti bari nga bës bëtti bari xamal ne rek bu yoo sa xel ñaaw waaw loolu boo koy bës rek di xam ba xam dana mbee wala du mbee ak banaat mu
0: gumba waaw
5: gumba bi maanaam bu fekkee ne ndax xam ne xar dina xool ba pare gumba
0: nga xam ne is bët yi nii
5: waaw muy xolleer maanaam nga xam ne day xool nii te dafa gumba ndax fi ne suñu borom ni mu def ci ak jur da ngay gis muy lekk di ànd ak ay moroomam te fekk ne dafa gumba nag sax da koy def su boobaa na ngay def mooy yow nit ki da ngay ñëw ndax nopp yi mën naa forox ngay ñëw mu dégg la nopp yi waaw mën naa forox waaye da ngay ñëw joxoñ ko sa baaroom ba mel ne lu koy luqi bu fekkee ne xef yi wàcciwul xef yi rek moo lay xam ne xar mi ndax lépp luy gis sa baaroom bi boo ko joxoñee ba mel ne lu koy luqi nu mu war a def
0: xef
5: dafa war a xef kon boobu point boobu boo bëggee xam tëx na nag léegi nooy def boo bëggee xam dafa tëx wala tëxut da nga koy da ngay xañ bët yi da ngay seet morso bu dël nga muur ko ci kanam bi xam nga gisatut nga tàcc ko bu dee nopp yi ñu ngi répondre day daw xar boo ñëwee ba ci kanamam boo jëlee sa ñaari loxo yi dajale ko rël bu tëxul yi day daw sew sew la te diine ji dala koy joxoñ yow mi jëndi xar daf laa joxoñ ne loolu war nga ko sew sew boobu da nga ko ci seet ndax bu manqué matul am tabaski léegi nag bu yoomee noo koy xam ne ba tey yow lay dimbale rek
0: waaw
5: ci question yi ndax xar day yoom donte ab tàppaange moo gën xar moo xamante ni bii maanaam tàppee su ko bu tàppaange gënee suur tàppaange bi boobu mën na ko jël dina nangu na ko
0: tàppam foofu jam naa leeral
5: waaw
0: tàppaange nga xam ne yoom ak tàppaange bokkul
5: waaw tàppaange mooy maanaam tàpp moom nit a koy def
0: moo koy dindi waaw
5: mooy dagg si diit ga
0: waaw
5: waaw loolu mooy di tàppaange ci ñiy déglu waaye tàppaange bi bu gënee suur
0: bu góor bi
5: tàppaange bi maanaam moo gën ci yow ndax xar mu lompañ ñu tamit diini ji soxla wu ko xar mi nga xamante bi dafa jeex tàkk daanaka amul der amul ndawal loolu soxla wu ko ndax dañuy bëgg xar moo xam ne dafa mat sëkk suur toll fa mu war a toll léegi bu fekkee ne yoom bi da nga ko bëgg a xam xar boo jëlee sa baaroom yi tàllal sa baaroom yi nii yóbbu ko ba mu sës ca waaye yàlla yee yoore nga yóbbu ko ci fa ba muy génne awra ba boo ko répété ñaari yoon da ngay gis sidit bi ni muy commencé tàndre bu dee ne da nga koo répété ay yoon te gisoo sidit bi jóg moo lay xamal ne xar mi kon kimtaan kon yooyu di ay sew sew bu dee jëmmi muuraan bi moom loolu ñu bari xam na ko ndax muur maanaam bu dee da ngaa jàpp ne xar mi dafa mbaq gi dafa yàqu wala dafa mbouran da ngay ubbi gemmi lu mbouran lu nek mom bo ubbi gemmi rek ngat galo koy wax te lolé ba tay dafa bokku ci joxani mu ñew nak ci benen sew sew moy noy def ba xamne xammi mat na at ndax bo demé ci imam imam malik te mom lañuy top ngir mi da fay wax ne na mat am at bay dugg ci atam
0: ñaaral
5: ñaaral légui légui nan ngay xamé na xammi mat na at nan ngay xamé
0: antu bismillah
5: man ko légui légui gis nga motax gis nga mag ni han téri du la andil lol waye mag ni suñu borom may na len hikma jurgu luñu bëgg xam jurgu ñu bëgg xam
0: dañ koy xam
5: kon gis nga aada ji han lepp mu su ko faxas mu dem amna lo xamanteni bi ci aada ji ngay xamé xam baax wala baax légui bo bëgge xam xaram mi man na at da ngay yëkëti tuñum suuf bi bagn bu fa manki moy xamne fokk ben la fokk ben moy am at xar bu amé at day fokk ben
0: mel buñ bi day dem
5: waaw ben biñ bu deñé rek moy man na at ñu bayyi xel na xar du am bañu kaw bañu suuf rek lay am bañu suuf rek lay am te bañu suuf am yoy tamit mom nit ñoko tolal 32 ans 32 dans lay am xar 32 dans mo nit ñokoy tollale
0: gis nga suuf te lepp suuf lay nek
5: suuf lay nek loolu bari ñoo xamni tay ñi bo leen xar amu bañu kaw ñu ci wante yow bu ko de hmm hein ay gis nga ni ko yalla defal hmm bañam yoyu hmm mak bu daal jënd am xar ci bañu lay dépendre soko laaj borom xar hmm ki jaay xar sax man nako baña xam
0: man nako baña xam hmm
5: te di ñi da joxal loolu top lako kon yoyu sew sew la ci nit ki war ko xam bi ci top moy xar mi nga xamanteni bi gis ne tam biir bi da fay daw daw bu metti amna xar yo xam dañuy feur feur bu metti metti metti metti mu won li fi ak kebes yi ma du fi ki du fi wër lolé da ngay gis né kon manki amna fofu waaw moy xar muy ciaré nga xamné limuy génné ci biir ba lépp ndox lay doon kon xar momi la bo xamanteni bi nit ñi nga xamanteni dañ koy yar war nañ ko respecté bayte bayiko xel ndax yalla boole gi mu ko boole do adama ak nim miné do adama ak nim baye xel do adam mom xar ndax xar yalla defut ci mom mu melni comme kiwel di dem ci alam mom do mu nek ak bopam kenn bañ ko xont kenn bañ ko yor lolou yalla def ko ci xar motax xar ci loxol nit rek lay nek bu ko nit yor rek day dadi de motax xar bëgg ak set niko nit bëgge ñi yar xar xam na ne xar fi mi teud bu jé set yafa ba day gaw day sour xar fi mi teud way bu fekke ne fa mi teud dafa toy xet xar dafa sekhlu xar dafa sekhlu motax yar kat yi lañuy baye xel ne xar bo bëgge muy sour fa mi teud nang fa mëna teud bis tax moy xar da fay bëgg loxo nit diko ray moy waral karaw gu deegi di dañ taray bi tamit baña safano nga xam da ngay ray tay mu aw ni bu ëllëgé nga ray ko mu jaar né loolu da fay perturbé xar bi day tax xar bi am stress xam xar day am stress xar day stress motax yar kat dëgg du nangu loxo bu nekk ñew di ray xar bi ndax karaw gi sens bi mu jub bu keneen ñu yobbu ko ci benn sens bi rek loolu mëna perturbé xar bi kon xar di lu yalla barkelal bala nga xam barkelu xar nak dang koy xol ci li nga xamanteni moy calme limi jur ci dom xam nga ñaata la dina ag ci 8 ba 12 xar nak gën nga bari du romb ñaar li ci ëpp ben lay jur neew na mu ag ci ñett ya sa na mu am exception ñett ba ñent waye lu neew la te xol ñaata nit ngay gis ñu rend xar di ko tuddé kuy ab julit bu lay wutal tour dañu leen am xar kon nit ku fi judd rek tamit julli rek xar de na bu tebeski ñewé da ngay defé né xar du jëss ci aduna bi kon bu ñu wax barké ci loolu la barké nek te suñ ko soor nga dox ba gis togg lu xaj gis nga da nan kon xaj yi ñu jur fu nek kon yalla barkel gi barkel xar taxna xar barkel legi ci barkelam gogou nak ci barkelam gogou lo ci bëgg suñu borom defalako ci motax mag ñi bu mësa ñak dañuy jël am xar saraha ko wala bu mësa jaq ñu jël am xar rend ko tokte togg ko saraha ko suñu borom safara seen bir kon xar dafa ñew pour genn situation ci doom adam ni mi tarale gan non lay safara ñakale
0: ñom jëmmi xar
5: ñom jëmmi xar
0: c'est nga xamne barke ba lay mom ba tay moko top rek
5: okay barke ba moko top ba legi kon lolu il faut nit ki xam lolu da xar yalla daf ko bolé ak doom adam waxna la sank ci biir wax ni na la xar do ko fekk mom do ngum nek ci all te nit momako xar foko fekke ci all nitako mom ci loxol nit lay fran ci loxol nit lay yam xar yalla def ci mom ak yar
0: ab yar
5: waaw ab yaram mënes nako xamé ci xar du nelaw ba jaaxan ak tank ci kaw do ko gis lum nelaw day gor lum nelaw day gor waye du nelaw ba jaaxan tank yi nek ci kaw te ak bayima la su ko neexan suñu borom defako waye yar bi nek ci mom kaddu gi yalla def ci mom tamit bu xar yi nek ci dekk bi bu len yewando kenn ku ci nek di addu dekk bi kon dañuy nek ci fidna da xar kaddom dafa mëna sori ñoni bo yoon xar fi rek ñun suñ émission bi du mëna ag bu doon mbé rek ñun du xam ni def waye xol ñu leen yalla yaré kon yaakaara suñ ko
0: so melni da ngay gis ne ku fonk doom di la xar
5: okay waaw ku fonk doom di la bo bëgge xam jikoom jël doom ji rek man ko ginaaw dafa nap ci doom fofé rek wonañ ci sante yalla ndax sante yalla gi moy li ni rend day am doom am baye day am doom am baye
0: yalla so wuyé ma
5: koy so bu reba motax rendi kat yi xarit tebaski dañuy baye xel ne li nga timbi rendi santane suñu borom la waye ki ngay rendi ni nga amé yaay amé ko doom mom non la ko amé nga rendi ko da nga deg baay bi ñak doom wala yaay ji ñak doom do yottu ci rendi ba ga fess ñaka na fa nga yam
0: nga tot
5: ñaka na fa nga yam nga boyal fu ne bam xom
0: tekk ci
5: to lepp nit du ci am benn problème ak suñu borom moko joxoñ ba paré mu dagan ko kon nit nu nit warna baye xel suñu borom
0: baax baax baye ko def ko ak ragal yalla
5: waaw def ko ak ragal yalla kon tebeski ñew nga sank ci benn sew bu am solo moy ku ci xulo rek xamoo la moy tebeski ku ci xulo ab khartum xamoo histoire bi bo xamone histoire bi tebeski mom faw sax lo ñak sa xel lu ñak dem ci yalla faw bu treulé xam nga sa xew wana dem ci yalla
0: deug la
5: ndax imagine bu mission bi sans wu doon kene ku ci nek sa taw mom ngay xalaat ray
0: lay la wal de dina yé
5: taw gis ko
0: kët dina bari
5: kët dina bari waye bu wa tamit nga xamné suñu borom
0: dama ko dama xamne kat ni kët ci tebeski akum solo bu fekkat boba nit ki ab taam lay ray ay
5: kon nga xamne nit bari pexé
0: je fan la na bari lol
5: waye sant yalla gi moy ba sunu mar ibrahim alayhi salam manam nango dogal bi motax ndigalu sunu borom bu ko ab jaawam nango rek la ci top moy aw yu ndax yow xolal ki nga xamni moy iblis biko sunu borom ne ko sujudatul adama lankam gogou
0: wa ba fastakbara
5: lank gogou mo andi dégraté bi
0: dégraté
5: ha ki nek jëfé ndigal li mo ñu andil jamm ji ñu am
0: deug la de way nak ko wër
5: lool nak mo ron ba ci suñu kilifa yi ak seen talibé yi mo ron ba ci nit ak wajuram mo ron ba ci nit ak manam kiko yilif ci bërepp bi ndax ndigal nga jëfé ko est ce que jafé jafé mëno ci fék kilifa gu mat kilifa joxoon na ndigal est ce que nit dina jëfé ndigal ci kilifa gu mat kilifa
0: day am jafé jafé
5: am jafé jafé
0: deus
5: kon jeex na
0: machallah tarkal jërëjëf Aladji Malick Guèye ñi ngi lay sant bax di la gërëm ci plateau spécial bi nga xamni tay dañ ko amal ci émission bi di fajum ciossane tay nga ci taxaw taxaway bu am solo tay nak ñu andi li nga xamne xam ngeen dañ ko djub muy tabaski yakarna fi ñu tollu amna solo lol xamna dañuy jallat ci banen banxas batay dañuy dess rek Serigne Malick ci xarmi wax nañ critère xarmi te moy am koy wax nañ li nga xamantene kon xarmu wara muccu ayib lay doon su muccé ca yé rek kon muccu nay mom lañu tudde xarmu muccu ayib muy am solo xarma mo batay bëgg na nga ñëwal ma ci ndax juñu nga ko légui wax nga ne mag ni daan nañ ci def ay waccay mu am ci yo xamanteni tuddu nga ko bëgg na nga gën ko léral amna ci yo xamni ay aada la waye xarbe du ko dakk ndax manes nako ci xamé lu melni comme yi nga doon wax légui waye xayna lu melni aada jappal ak yoy mom l'islam nitlu ko waye jëmmi xarmé am ay ndjarim ma bëgg nga ñëwalat ma ci ndjarim yi xarmé manam jëmmi ndax ma ngi doon lire ci ben téré bo xamni labéré won nga ko bindef sun borom yi muy liñu nga tudde won ko liñu umpulé ci am xar fofu gis na ci tamhid bi ci interdiction bi rek nga andi fi xarmé turwé ba mu doon am solo su ko defé ñu doora dugg nak ci yenn yi nga xamni ay détails la doon ay sew sew ñu ci nga xamanteni mo am ci xar
5: waaw suñu kasso jërëjëf xam nga xar mi barké gi mu dako top barké da top xar motax mag ñi nak yoonu seenum xel ci tambalé wax ji néna derbi amna ci juma yo xamni wala jakk yo xamni bo demante di fa fekk deru xarum tubaski luñ fay def moy julli ci ndax deru xarum tubaski mënes nakoy mënes ci julli
0: tay day mel ci verso addis ba sax ku jaay der ba mo tubaski
5: kay kay wax jangogu na kon kon gon mi ngi gëna leer ba ci ñi nga xamanteni bi dañuy jëfëndiko garab sama mbokk yi peul yi deru xaru tabaski dañ ci wer garab bu wowe safara yam ci jëfëndiko bu doon lé juroom la fé fukk lay doon day mint ci lay
0: ci dar ba rek
5: ci dar ba ndax amna garab yo xamanteni bi manam boko daggé ci toyaay bi nga am deru xaru tabaski nga wer ko ci bam wow lolé bal lay doon waaw bal la
0: may ma ci ben
5: ci misal lu melni bisu tabaski nga fexé ba gis fu tobbu ak new nek
0: tobbu new
5: lu jafé la
0: waye tobbu new mal
5: ba tabaski ñew
0: moy new gu sax ci kaw garab wala garab gu sax ci kaw new
5: Kaso non la non la da nga xam garab du ba fay di laqatu
0: ni dama bëgg ki sa mu leer a wala
5: ta bu sax ci kaw neew la
0: alhamdullah
5: nga xam na yow da ngay koy gis ba wone la li mom
0: waaw
5: ma nga ne nga ñal ko li wax ñal
0: ñal waaw
5: ba do olof
0: ma ñal waaw
5: xam na bi nga xamanteni yalla dogon na nga rendi sam xar nga dem jënd li ñu wax mooy jënd dara ci lu jëm ci sangal nga jëndee ko garab ga soo demee dagg topp gi boo ñëwee sàjj ko ci bis bi la wax ci bis bi weer ko ci der ci dara tebes bobu nga wer ko jott xam nga ci bis bobu nak ci nga wara dende derbi dende nak
0: jafé
5: bokut ak wer
0: dende jafé
5: xam nga suñu tasso xar bu de dang ko tek ci xam xam fukki buntu la ak yar
0: ci xar waaw yo xam lu ci nek ay ñeere
5: waaw de fukki buntu la koñ yi bu ci bobu gene koñ yi nga xamanteni moy weddi yi juroom la li juroom la manam ci fess normal
0: fukki koñ ak ñaar la
5: fukki koñ ak ñaar la yoon
0: dend nak
5: legi dend nak ma ngi danan ko dagge ñaari garab yi bantu dakar ak bantu nemne jinde ko hurufi alquran yi ka ha ya aishar ha mi ma'ish alqaf nga xamne moy japp li nga xamanteni moy koñ yi
0: koñ fukki koñ ak ñaar
5: waaw
0: bu ci ne bokay dag rek lool ngay wax
5: boy dag rek bokay daj do ngi koy dajé man nga ko dag nak num la nexé waye boy daj bat ben bat ngi tuddu daj xam nga der ma bu kon batin commencé na dug
0: dug na ci waw
5: ndax huruf yi
0: mais dind tay bo don labir nit ni ndax leleng ak subham da koy dind farma yaq jamono bi lu gëna gaaw ci dind
5: suuf koy def param bu ko def
0: am faaw nga la ko ci souf
5: faaw nga la ko souf bu ci top dem faaw nga def nem nep ak doomu tal ci kaw fa yapp wu ëmbé won
0: rata la ko ci
5: waaw bu fa defé joom ñaari fan ba dang ko yobbu ñu wulli ko day noy nep legi nak secret ba nak mom la lay bëgg léra non manam der bo be lolé nga jimu uti joon muy naw xobu naw
0: tobu naw ga waaw
5: ba nga ñëw ba sajj ko wër ko ci kaw ko ké señ bi kim tal kim tal lay nak bo ñëw ci darbi bagage ci nek bari na li may wax ñako xamit bari na xagne dama leen ko gëna jekko mëna wax rek

0: ñoo ñu seqal plateau bi
1: inshallah inshallah.
0: Légui buñ ñëwé ci bëjël chamoñ bi ndax bundu jor bi day ar keur bu chamoñ bi da fay ar keur ci walu sacc waye yow jappal na yow ki diglu jappal na mom bëjëlu chamoñ bi rek la
1: bëjëlu chamoñ
0: légui na ya xam bang koy rendi ban bëjël mo fété chamoñ mom ngay jël rek bop bi mom bu daggé bu dañé bo téyé bop ñaari bëjël ni bakkan bi fété yow da nga xam bi nga téyé chamoñ la wala bi nga téyé di jor ngir ki sétane ñu baña jaxasi am xel
1: leer na
0: leer na léegi nak bëjëlu chamoñ bi nak mom ngay sox li nga xam di moy galaaju sacc bi lañ tay sox nak mom dang koy outil di bu la neex bi outil di ko bala tebeski bant bu gumbali sukoto da ngay dag ci ci ciat la
1: la ci kawala souf
0: la ci souf comme tek souf fa fi de souf dag nak yoru muy bari lu gatt rek man na baña toll ni barom muy ben ñaarel ba tagum segal xam nga segal
1: waaw
0: nga outi ñetti bant
1: ñetti bant
0: nga damte ko je
1: nga damte ko
0: wa nga damte ko legi nak bejeen bi amna lu ñu wax ak yokku ci nek boko sendule ci taal wala nga wéku ci naaj bu yagge day daal deñ bo defé ni rek day daal di gën mu nek am leum true true bobu nak ngay fexé nak duggal
1: ñetti bant yi
0: waaw damte bant bi daf ci bantu bi gumu doon ci koto dagget bi daal di nak out saabu buñ doon sangé nit ku gën aduna nga fatte ko turu bi lemes ci cangay ci manam am desitu cangay nga lemes ko ci galajuk sacc bu wër ak non kep ko xamne da nga yor keur am loy bañ ñu koy jël mosol wala nga yor ak jur han mosol
1: da nga fay sox
0: wa bo nepe nek bo nepe nga yobbu ko ci gettu ba bu day gettu la wala keur la han nga tak ko ci buntu bi su la nexe nga gas ba mu xoot lu sul ko ci keur bi bu koy sul tour bi fete gaw chat li du ko sul sul
1: wa sala ta ta la lo dem na solo bo moy bu chamoy bi
0: bo mu cham
1: xarma yi non ma sha Allah
0: xarango
1: kon be jeen bango boom bi
0: waaw bu de nit ki dafa jindi am xaram fam ko jindé buum top ko ba ci kër bi mu yew ko manam fam jindé xar bi
1: waaw
0: buum gi top ko ba ci kër gi mo
1: buum gi mi jindé ko ci def
0: waaw kay mu bayiko ba bisu bi mi rendi xar bi papa bi wa rendi xar bi mom lay jël wax bismillah dok buum gi ci digg bi
1: ci digg bi
0: waaw xam nga day am lu dast dat ba
1: waaw
0: am lu top xar bi
1: ah bu koy yewi diko andi ci fuñ koy lewetale faaw la koy doge
0: waaw
1: ok
0: pak bi war na xam mom la wax bismillah dag buum ci digg bi amna lu dess ci dat bi amna top xar bi
1: waaw
0: bu lewetale xar bi bam pare la dessam ci dat bi ngay dem def ko ay ciowri njabar bi nga bëgg sam ka takale ko mo xam goor mo xam jigen
1: karanga la
0: karanga la
1: ci ma sha Allah
0: bañ ñu ag ci seen kaw bu dé jigen xéet yoyoo ko taxajuk ko
1: ma sha Allah ma sha Allah
0: ak lan
1: kon mi ngi nonu ñew nañ ci jëmmi xarmi
0: bu ñëw ci wéxtan bi
1: waaw
0: gis nga bi bu metti mom la tubaab tuddé visite wéxtan mom tuddu mom la def na mom la tuddé pour ñu dégg tubaab visite kilbeer ko mën ko tuddé non da du ñak sa waji bindu ko waay waxtan dal ci olof moy li lang ak foi bi te bo rendé
1: de ko gaaw dindi
0: waaw de ko gaaw dindi ngir lan bu toyé day
1: la yak dal
0: okay
1: lay
0: fofé nak barna mbir lol dina barna lu mi fajj waye ñu and ci yi nga xamanté bi barna ñu mi dal da nga gis xalé bo xamni manam dana dugg ci ñetti at du mëna wax bay dugg ci atum ñentel
1: day xawax
0: day xawax waye nga baye xel ne boko def nak nga don xar mum nekut xar mum muma li may bëgg wax na la woor ne xar mi mumu bu ngoy rene moy tax liñ ci bëgg safara moy tax mu mëna safara liñ ci bëgg safara
1: am solo
0: na don xar bo xamanteni mumu bu ñu rene xar bi ba fess ko da ngay jël kaasu ataya def ci ndox bënn li nga xamanteni moy waxtan bi tokkal ko ci ñetti tok mu bañu upp nak na bu uppé du ko nan ñetti tok rek doyna moy ñetti gudd nga jox ko xalé bi mu nan ci
1: xalé bi
0: waaw xalé bi nga xamanteni bi tok na ñetti at mënta wax wala mu tok ñaari at mënta wax waxuma na ko muuma waxuma xalé bu muuma de da am xalé yo xamni ni yéxa wax su ko nané su fekké na xal momay muu bo defé ab sel do nga gis na ko xam bi dina ko xam xar manam xalé la ñu tambalé
1: wax
0: di wax lolu tamit bari nañu ci jaar
1: ma sha Allah
0: bari nañu ko xam nga ñew ci res bi ki ragal manam jafé jafé kasso yalla ñu fi yalla musul te musul ci ñepp
1: amin
0: ndax da nga gis ku nekk ci biir kasso
1: te lañ ko togn
0: te dañ ko togn gis ko def safan nek ci
1: nek ci
0: magni danan koy répéter dawuñ koy tayé diko répéter manam biñu rédé xammi ba fess bu ndagge rasul rek dañ ci bind baatu muddu hamatani bép bind ne buñ ko bindé baax pour question yi bañ la son
1: amul dag fo nga bind
0: lay sourane tax buñ ko waxul rek da ngay gis ku ñew laaj la ndax big photo la wala big ba ci big bi mën na ko bind
1: suñ ko bind
0: sansé dal da doon big bo xamné boko bindé gis nga baatu muddu hamitan bam leer nga lak ko ba mu ñor dagat daf ko ay dogal ku ci lek yalla mën na la mussal ci ay kasso
1: ma sha Allah da am ni jëm ñu res bi global ma rek day bind ben muddu
0: wala nexé nga tag ben xaj rek
1: ma sha Allah
0: ben xaj bu ko bindé lak ko dagat da wo gis magni diko def ci ay plan mosol mosol mosol
1: waaw
0: magni nga amul sutura
1: waaw
0: te bobo xam nañ ne
1: da dem ba doon aada sax xewi sax da dagay def
0: ci sa nak xam nga fofu lu joge
1: ndaysan
0: ndax magni dañ dan def lo xamanteni duñ la do ko fekk buñ koy def te duñ la ko leral
1: te dem secret
0: bu dem secret mo ñu ba ci paka bi rendi xaram dañu dan tey njabot bi paka bu rendi xalmi dañ ko daan mo jour muy dugg waaj nga xam da ngay gis ko xamanteni paka bi mu tambalé rendi ba joon yalla tay man na ñaar fukki xar paka bobu mi ngi gor gu ba legi ci kër bi nga xam ni mom rendi rek lay paka bi la koy dé sa bu paré mu fomp dem denc ci neegam ndax du xoli soble du dag laaj du dag pomoter
1: lan di yéme ma moy paka yi ñoo bu ko xolé soble da koy maxal
0: ok bu fekk dedet du ko maxal de
1: lelay bañ
0: waaw
1: ci mag
0: paka bobu nak señ ko so mag ni dang ko dan outal pomp pomp bo xam na ñu bindi ci pomp ba
1: badu
0: batu badu
1: ci biir pomp bi awale ko wala ci kaw
0: waaw su ko defé bu ñëkke mag mo dan dag mburu jox xalé ñu ndekki paka bobu nak dag bu mu dag kum ko jox ka ca top topati ka ca top topati non lañu toflanté
1: le
0: duñu xëccio
1: duñu ngaayo
0: duñu ngaayo duñu xiro
1: c'est
0: ki magay mag ki top top ki top top
1: ci la le ki wal
0: aw lolu ba tay ci dëkk bi am nañu ko déssé waye fi jamon tollu civilisation da bari
1: ba do xol ci ponk la koy bind
0: waaw ba do gi yang koy bind ci ponk paka bi ngir bañ laaj te bi bari da ngay dem ci oudi ba tok mu ewal lako
1: boko bindé da koy ew mu neub ko
0: da neub ko li xamul ci ponk
1: deug la
0: paka bobu nak mag bu xeye franculay jël ab ak legatam di dag ay mburum di tek rek xalé yi eh kay jël
1: ndaysa
0: ci ya waye fi jamo tollu bari na ñoo xamni bo leen laajeen seen pack up down
1: day am
0: ñoo ah xamu ñu fi nek te pas que rendi rendi gi mi rendi xarum te bes gi lolou manam pas que mu am ndey lay do
1: ndax ma ngi don deg it amna massa ci joxe ben secret defana mu ci tere bi sax melni len day def ak kiss
0: amna kiss buñ ci def kiss go xamni kenn nit koy naan ay set ki nga xamni xalam mo gëna xari rek ci xalé yi buñ rendé pak bi buñ rendé xalmi la bëgg wax
1: waaw
0: manam da ngay boylu fourna nak bam boy nga tek ne le buñ rendé xalmi ba paré nga jël pak bi fomp bu mu set nga bind ci iqra bismi taxaw fofu dal ci bind tudu xalé dem xalé bi nga bëgg xel ni ubbeeku ci bismi bobu fofu nga yam agalé ko tudu xalé dem mo xam nga def ko so ya xam bo nappé nak xarmi bala nga ko yiwi ci dakk do lolou da nga dal gis mag ni bala ñuy yiwi xar dañuy ut ndox timelé ko bala ñu ko rémi xarmi seug naan fofu nak amna ñaari programme yu fa am xarmi boko joxé ci bisu xar ci bisu trust bi bu seugé naan ba sigi ndox momé dis koy tang denc ko ngir jigéen yi nga xamanteni no tollu digënté té bañu ci sari yeen den buñ ci aggé lolé dafa bax ci ñom
1: buñ aggé ci wara waaji
0: buñ dé ben baaru na leen inshallah buñ ci mossé rek wiss ci seen jumbax rek lañu dal di am doom
1: ndeysaan
0: am doom bu mucc ay
1: buñ am ndeysaan
0: waye nek légui ndox momi nak ngay tang def ci ab cas tek né park bobé lañ ci bind nga tek ko ci fourné ba mu xong nga fay ko ci xam nga ko waaw do ko raxas dé dang koy lak ba ank bi li nga bindé ni ñuul ba park bi sens nga sepp ko ci cas bi bo sipé rek nga jox ki ci trop nekkat wax bismillah naan ko ñett yoon kim tan la ci xalé ba ci mag man mu xel mu naqari baax na ci ñoo nga xalé ko yamul rek ci xalé ak lool
1: inshallah amna solo tawakkal jere ngeen jëf mbokki telespectateurs Assamadia TV way jere ngeen jëf mbokki auditeurs yi jere jëf mbokki internet yi ñi ngi gis réaction yi ma ngi gis Serigne Cheikh Niang Khassida ma sha Allah gëna ko gis ci réaction yi ñi ngi koy nuyu wax diko ziaré diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ak taysir ci barke serigne bi waye diko ñaanal mbokk yi nga xamne dañu sofo émission bi nga xamne moy pajum ciossane te xam ngeen ni sa yu dikké rek andi lo xamantene lu am jariñ lay doon tay spécial tabaski waye ci spécial tabaski gis ngeen ni leen andiré li nga xamne ko tuddu tabaski nak tuddu ko moy xarbe serigne alhadji malik ki ñing koy sant bax andi ci ay ndar ñu am solo serigne malik dañu jall ba tay ci ndarñu tabaski ci mujju gi nak xamna li ñi ñew nak moy wala wër gi yaram nak ci tabaski naka lañ koy wajalé ba nga xamne xarmé lek gek yoy yep nit ki dana mëna fexé ba xewlu ci waye dana mëna samanté wër gi yaram xamna alaqa bobu dañuy mujjé inshallah moy doon suñu mujjé waaw waye bëgg na nga ñëwaat ba tay ci ndarñi ndax wax nañu bëjël ni wax li nga xamanteni moy rasbi andi na nit li nga xamanteni moy boom bi andi li nga xamanteni mais ma sanna ma degit yaakar na ni amna ndariñ am solo lo xamni ci walu buñ ko rayé bu muy yok amna lo ci do dama ko dama ci baña dama la ci baña dama baña joom ci ci ndé
0: waaw li nga laaj non la wiqi manam buñ rendé xal bu muy rasu
1: waaw
0: fin ko rené nek souf
1: souf waaw
0: manam fu gog muy fuk souf ci waaw lolou day dox ci walu njarata lu deugar lo bëgg mu jar
1: njarata
0: waaw njarata
1: wa sala
0: sala lolou waye yalla yoré tam amna ci benen affaire bu ci nek xaw duma faté ko bu fekké na xarmu yomul dafa bax ci walu goor day tax goor am puissance katan la ci walu sey moy xar bi nga xamanté bi jeun ngoro te nekku tapangé wala xar bo xamné yomu mo tax tout temps sew sew yoy ñu koy bayyi xel
1: mais bi yo man na am lool
0: dedet mo tax mo wax la mo préciser lool bu fekké né da nga rendi sa xarum tobaski te xarmi yomut la bu ngi koy rendi wa yalla boko kiyé xam nga man nañ ko tap lu tay mu am ay way yalla wa yalla way day delu nak waye day touti tapangi bi la wax de man na yom tamit du tay mu am non tax bu wa yom gi sidit bi moy dé xam nga li bëgg
1: xam na
0: li nak ki sétane te bëgg ci jarñu bu dagé way yalla yi xam nga téggit mo tax mënu tuddu yëf yi du té xam na
1: moy li lang rek
0: waaw li lang lañ bëgg wax xam nga fi jamo tollu émission yi kilifi dañ koy sétane togo sen jabot tay il faut ñu
1: wotral bi wa waddu ko lolu solo la
0: wa
1: lolu sama lu wutal ak ñeneen ni
0: ok
1: teggini rafet
0: gi ok
1: wa ndax serigne bi sax bu ngoy dengalé ci deug lolu la wax neena deug da melni ak deunu teggu ñu rafet mo koy wamat ban man su ko jare ñu
0: ok barke ngok kon lolu yoré ki nga xamanteni amna xarum tebeskem amna wax ju jitu ji nak nga bayyi xel na bu fekkene nekkut xarum tap nekkul xarum yoom buñ ko rendé ci bis bobu dag ko daw amna ko ma posé won question na dama ko raxal ma nako dedet motax safara boko sekhlo do to ko meuna tejeñu du loy raxas boko dagge rek directement na dem ci talba fekk tek nga sam ndoxul tol ci leader sobal def ci tuti xolam baxalal bam fur nga xent bañ karaw yaak ñi ci aju nanal
1: ah ndoxme
0: ndoxme la wax waxuma yap wi de waay yalla yi boko dagge sobal ci ab marmet def ci litre ndox def ci chompas xorom baxal bam bax say indi na bañu yex bañu xari de ma ngay wone ne kon xar am bañu kaw ah ñu waji ay ne kat
1: gaaya na ci kaw gaaya fa ne
0: kon gis nga xaj xar
1: wa sa
0: le nak bo demé ci xam nga dafa am ay deej
1: wa
0: xar dafa am ay deej
1: deej
0: mo na waaw yeey deej yang ci roksel
1: motax muy duñe
0: motax muy duñe okay nak xam nga xar fu do ni mok beuy ak nak dañuy denc buñ amé jot nak genn lañu denc
1: ndako duñi
0: waaw sajj ko ba mok ñu soko yobbu fu fañ ko yobbu légui buñ ñëwé ci lolu boko baxalé bam fuur da koy xent soti ko ci kaas naan lolu day yok nit mu am manam katunuk sey
1: parce que gaay nak da mel ni bare ñu wara jël umpulé won nañ ko non
0: ndax da mel bare nañu xam
1: ah ñu bare dañ doon togg ko lek lool
0: xam nga mag ñi dañu mëna laq
1: waaw
0: té li findel né loolu lu bax la da wo gis mukk mag diko dagge diko jox jigeen ñaan lek leen ko loolu dem ci dëkk ci saani ñi xalé yi tollu ci manam waya denc lan koy sanni ngir ñu renforcer sen walu goor
1: ma sha Allah
0: dafa amuñ tuddé testostérone manam bo démé ci tuba bi dañ la koy jangal manam dafa xar ci del du sa caisse del xar dafa baral katan ko yalla jox go xamanteni dafa bax ci goor motax yap xar danger na mais yap xar bax
1: danger na
0: kay danger na ci nga lek ko lekki wo manam wo xamni jaaru yoon xam nga yap xar dafa douf bare ñu xam nga bu tebes ko jotté yap ginaar ni ut ngir lan ngir yap xal jigu len ndax yap wata bor la yap bu bes yap bu bes ñepp la jig ñu xam bu ko lekkante tay am problème
1: fof sax la doon ñew fof lañ doon ñew da mel man nga ci gëna dugg moy jëmmi nak bu lu lepp amé nga xamni li mom moy ñaar ni nga xamni mom la lambo bu fekke amu yeneen yo xamni
0: wa li ci dess mom barina waye nañ ñew ci sante bi ndax sante bi dina ci bax
1: dana am solo wa ndax da nga fay amal da nga fay waxal lu am solo ma ngi koy fatali ko ci bi ñu jubé korté gi nga ni fimu ne da nga melni yow mu yor auto bo xamanteni manam da nga ko yobul lavage
0: vidéo ko
1: organe yépp normalat légui nak amat ben rythme nga ne légui kon am nga ben rythme est ce da ngay ñew rek ndekki añ rer nangam yoy bal na lo xamne jarani nañ ci lool ba legi bokk na ci li doxal seen santé moy ah lool lu am solo la legi proscrit bi bo xolé leg du manam xam nu ko meuna waxe waye du fepp le ndewal day am sa su ne legi nak naka la ko nit ki meuna jëfëndiko te du ko lor Okay. Agit fofot ci am na yo xamne ay adat na waye bëgg na nga fatale ko ni nga wara defé tabaski jëm ndawal tabaski gi nak ndax dañ koy lek rek wala ndax dañ koy den ci fisé ndax Seigne Malick xam nga ni fi am na ñuy lek ci ndawal tabaski ba magal
0: wa deug la ta bu ñëkkal sax dañ wax ni tabaski nga def ay pexé ba mu fekk tam xal lolé benen damay bañ ñu manam tam bi ñu wat leen amna secret yu sew ci nek manam ndawalul tam xarit
1: lekay tam xar faaw nga lek ndawul tam ci yéne lay déñti dit mais dé ko yu sub déñtu ko ci kaw
0: té manam ay bagass la haaw man nit daw def dara ci leen
1: lool
0: ñu ñi ci aar lañu waxtane bokk yi ñu ci dara gën ñu ci diiné ji bu yag ñu ci aar dañ ngir ñu ci dara
1: way du gennu diina go xamne da ko do gennu diina
0: way xam nga tam
1: da ma jaay di ko tawil nan bam ne genn nañ ci diina ji rek la ci genn xam nga mo
0: wax kon kon gennu ñu diina go
1: waaw manam day aada ji dal lekk ko diine ñu wax ko leral ba ñu xam ko waay
0: kay barakallah ndax gaay yi mënañ ko yobbu fu mu aggu xam nga fi ndo ni bu ñu won ci walu santé premièrement bi manam rendi bu set bi lay l'islam di digal bo gisee l'islam la rendi xam nga ray ak rendi ci ni nit ñi dañ koy jaawal ray ak rendi am na ñoo xam ni xam nañu ko
1: des
0: am na ñoo xam tamit mënu ñoo rendi dañuy fexé ba mu deer rek te gis nga xar bo fexé ba rendi ko rendi bu set jël sa temps bayyi ba mu rasu ba sedd nga raxas baat bi ba mu set nga fees ko bokkut ak ki rend léegi fees léegi lakk léegi lekk léegi xar dafa am tàngoor boppam ñi nga xamante bi ñu sant sekk ñu nañu bàyyi xel am na ñoo xam ne bu ñuy rend dañuy gaaw fees xar mi di sedd ci fees bi
1: daaxul
0: kooku suñ bi musiba la xar boo ko rendee bàyyi ko may ko yidda mu rasu ba sedd guyu nga raxas baat bi
1: moo gën a nekk teggin sax nag
0: waaw nga raxas baat bi jële ko fi nga doon rendee yóbbu ko feneen jël sa temps fees ko fees bu set bi ci topp mooy yàpp xaru tëbaski boo bañee jëfandikoo ci suuf bi naan bëgg laa rey bu lekk yàpp rek yaa ngi dégg daal yuutu ndox bu jëfandikoo yàpp yi rek yuutu ndox da nga toog 30 minutes soog a naan ndox ba illaa ndox jiitu la 30 minutes nga soog a jëfandikoo ci yàpp yi te jour boobu nag na nga dimbale sa bopp ba dellu naan jus buy dellu jëfandikoo buy ak ataaya
1: bu baax
0: leneen lu ko moy mën na laa andil problème ataaya bu am naana bu oyof ataaya boo xam ne toggin bi lëndëmut tam sax naan suuf ko si niw lool gis nga ñuy jëfandikoo loolu te defee ko nii du am problème waaye gis nga kii jëfandikoo yàpp bu bees yi ba pare ci tàng-tàng muy naan ndox booy xool ci journée bi yépp aw mar da nga koy rey loolu mooy secret
1: lool solo la
0: day naan bay appart li ko waral mooy dafa def loo xamante bi
1: xamu ko
0: waaw xëy xamu ko yàpp tabaski bi gisoo suñu mbokk naar yi ñoom yàpp woowu duñ ko laal tey duñ ko laal tey duñ ko jege buñ ko rendee rek wékk am yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo waaye yooyu duñ ko laal ñun nag
1: ray léegi
0: waaw kay
1: fees léegi
0: moom amuñu temps
1: lakk léegi
0: waaw
1: moo tax sax li gën a garaaw moom dafa mel ne nga lakk daa mel ni aadaam lakkay jiitu sax añ
0: waaw lakkay jiitu kay léegi kon yow yaa ngi boole ñaar da ngaa boole lakk ba pare añ te yow li ngay lakk añ la rek ndax bii bu fees na la fees na
1: dëgg la
0: li indi fër nag loolu la koy indi
1: dëgg la ak fër conséquences yi mën a jur
0: waaw conséquences yi mën a jur moo tax nag boo bu fekkee ne maanaam yaa ngi xelu lakk gi yow fexé ci sou bayyi agn bi nga djeglu ko bo ci djogé nga tok luma 30 minutes soga nan ndox té out ataya jo xamanteni dafa oyof ba paré am nana baña topat moy jus bouille waaw mo bax ci xéti
1: naturel
0: ok waye imagel seun ko so nga djogé ci yapou bess nga nopi soxna ci defar la ñu jarum so mu fat nga nan ko boko yegge boko yow yaangi lor sa bop waaw yapou bess soow andu barwana ño xamanteni ñi ngi amé jangoro ci bisu tebeski jangoro jo xamanteni manam ci bisu tebeski la ko amé amna tas yo xamni ci bisu tebeski la ko ñu ki amé tension yi nga xamne yenn yi may wax am ño xamne emerut ñu koy amé ci bisu tebeski liko waral moy lek bu normal di bo xamanteni lek ni tegut ci yoon tegut ci xam xam
1: adana dox emerut
0: yap wi ya pour tebeski bar na ñu mi gañ jew tamit
1: oui ça
0: gis nga sel yo yoyu bo dewe ci xotu ay ni sax mo nga ñu
1: waaw
0: xam nga am na ño xamni dañuy def ay sel wëll bu ko de nekk ci rek famuy mujjé ak ñom moy lan moy séré jafé jafé séré la ci top kenn ku ne xam nako la ci top kenn ku xam nako
1: waaw
0: su ko defé nak yap wi bo boko jëfëndiko bayil xel ne man nga su sidi yi man na baña fonctionnalité ndax graisse gi
1: deugere
0: su sidi yi waaw ndax bayil xel ne graisse gu bari gi ngay jëfën ko tam nek lu bess man na andil problème
1: day fat
0: waaw day fat man na andil jafé yu bari motax bo koy jëfëndiko dang ko jëfëndiko ak xel te bañ ci ëppal ki wër ñu ci yam ndax yapu douf muy xar mo upp cholesterol xar mo gëna bax way mo gëna bon ci nit ya aw yapam
1: nga xamne bu bes bi dal mo ko gëna mëna moytu
0: mo ko gëna mëna moytu te moytu bi kan moy li ma la wax rek moytu joge ci njar sam so kon la ci gën moy wax na la ko yow mi salam lek ki lu yam te jëfëndiko ataya ju oyof ko muñ ndox ba ci kanam nga soga nan
1: ma sha Allah
0: la te gën nak moy nga jital ndox tok 30 minutes soga jëfëndiko yap yi tok 30 minutes soga nan
1: te lo lek bala nga lekat mu res
0: ne
1: ko seigne sooy indi
0: jeex
1: ma sha Allah tokal jeuf jeuf Alhaji Malick Gueye ñu ngi lay sante bu baaxa baax di la gëreum di ñaan suñu borom mu defal la tawfiq ci ñari ñu am solo yi nga xamni andi nga ko xamna da mel li dess ci waxtu bi sax beureutul xamna do na ñaan nak diko ñaanal nit bokk telespectateurs auditeurs yi deglu ak bokk internet yi nga ginaaw bo xamantene wax nañ secret nak ba pare tabaski mo mel na dess na tuti
0: waaw dess na kay waaw
1: ban secret nga nu mëna may bo xam ñun borom kër yi amagul tabaski manam naka lañu def ba am tabaski
0: ala fay ba am xalis rek
1: waaw fa xef ba mu xalis way maynu rek
0: fay ba am xalis dal
1: maynu rek
0: ya may duggal ci la sar
1: may la rek lo xamni ku wa def di nga
0: yalla sun borom la faté té moy xarum sérer
1: wa xarum sérer wa wax nga deug de xarum sérer namako seug xarim andil xarum sérer wa xarum sérer nak bakay xarum sérer luma bëgg nga yaatal ci xarum sérer dañ ko yag dig manam ñi wax xarum sérer manam xarum sérer da mel ni ñi tebeski mo ci gën wala ci ñom ñom cheikh ngay non de baaw yu ko tala ciow xarum sere da mo gën ci tala ciow pour mu tebeske ko
0: dedet dama gën ci mom de
1: wa
0: li moy xarum sere wa kay nak
1: jëmmi li
0: wa mu ngi ni xarum sere mu ngi couleur bobu ngay gis mu nek ci kanam
1: li ñuul la wala xor
0: wa dafa lal li ñu woyé marron comme cola comme gros
1: wa
0: ak ñuul ak weex ñet couleur yi lay am ci bobu gisoo ma nga ne rek mandal gamay
1: ñu ngi ni waaw serer yeen
0: serer moy serer ne lay xam bu jigen la sen boy set du mu goor waye xarum serer la xel serer nak suñ ko so tere watandiku la
1: tere watandiku
0: waaw tere watandiku aramu waxu ñu kenn dafa aram de waye li tere watandiku la nit deugar na ba tay ren ko jingi ko nit deugar na ba tay na dañuy chaaxam rek rendu ko way yalla dogal na
1: rendu watu wala ya sulla
0: kon
1: xaram sa
0: kon tele bi
1: xam taala chaawla
0: tele bi mom dafa ñew pour
1: dimbali nit ni
0: ok
1: deug la de
0: legi nak tek ko ci tele bi nit ñi gis ko da tax ñu moytu ko ndax kiko yor diko jaay mom tay bo ne kon kay rendu mako ci bisu xalatu beus ci hein do ko gis
1: du ko rendi
0: du la ko rendi dom
1: set kon param sere man na moytu
0: ko ma ngi dal mom
1: hmm
0: da nan ko moytu ko jigeen na lañ kon lu ko way mana moytu nako moytu ndax mi ngi ni ci écran bi leral nañ ni gis nga ko ma nga ne tay be gën na leral
1: waaw gën na leral
0: waaw te boy xol xari wex ñu ëpp xari ma ni
1: deug la de
0: kon bo xamul sax da ngay fexé ba tan xam wex ndax xam wex mi mom mo gëna rafet wala nga ut xam mi ku
1: de
0: wala nga ut xam mo xam di
1: mom da ñaar
0: ñaari couleur la wex ak noir way bo xolé sérel ci bop lay nek xam nga pitim sérel
1: waaw
0: jaxna est ce da nga ko lek ba ngay gone
1: de mo
0: tax da nga ko lek
1: na dañ ko ko lek ñu gënal leum rew
0: jaxna way kan bu mag bi sax way nako way kan bu mag bi way nako ku ko ray gënum rew waaw kon mag ñi dafa am ñu dañ deg mo ñew ba ci pitim marema xal lu luqunjur do gis mu japp picci marema diko lek mo ñew ba ci picci ramatu xale lu luqunjur do gis mu ray picci ramatu diko lek mo ñew ba ci serer xale lu luqunjur do gis mu ray xadum serer diko lek te mag ñi ci bopam yaa ngi legi ñoo leen bu daan joxoñ mag ñoo ñu joxoñ leen lool nak ñoo joxoñat li
1: deug la de
0: kon nak trek watu diko la kumu neex mu la neexa jëndal ngeen rendi ah wax day leen
1: waye ku mus xam
0: waye ku mus da nga xam ne
1: dañ koy baye dañ koy moy tonu waaw tokal
0: yaa ngi wax sank ci manam lu yombal xar la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi
1: nas
0: walakin akthara nasi
1: la
0: ya'lamun da ngoy bind limu fidda waaw moy
1: 175 da ngoy bind limu fidda
0: waaw 175 nga xoj ko moy safara nga fexé ba am 175 ci nefré xar da nga ko ci nga sango da nga am digli wala nga am xaram da nga am jegli wala nga am xaram
1: da nga am jegli wala nga am xaram lolu def la xaq ko sama wat wala
0: ma ngay set dong daal mu meuna bind rek mu bind ko te baña joom te mu mat lim bobu te baña ëpp limu fidda moy 175
1: waaw mi ngi ci xafir ay 57
0: ok te na yaangi duggal ci la sar
1: way bax na ndax ke mo gul xar ko dege la manam xar
0: jaxna
1: soot xafir
0: ñu ci wax xana kon mën na no yamandi fofu
1: barkal
0: waxtu yaakaana ne dem na ba xalaabal
1: sant nañ bu baax ñu ngi sant bu baax baax mbokki téléspectateurs yi ak mbokki auditeurs yi ak mbokki internet ñom ñep ñu leen sant serigne cheikh ñang ma ngi koy nuyu baax diko ziar ñu ngi koy sentu nak waxal na ko ñu ngi koy sentu fi ci télé bi ndax mom bokk na ci internet yi nga xamni mom naka jek télé bi mu ubbé ba légui gis nañ ni sa su nek day def ay commentaire ma sha Allah di rafetlu émission yi mi ngi lay nuyu baax Serigne Malick bokk na ci fidèle téléspectateur yi ak internet yi nga xamni waxtu nek rek ngi fégal li nga xamanteni moy mbektem ci télé bi waye di ci def waxit ay gis gisam ñu ngi koy ñaanal Yalla defal ko jamm ak tawfiq diko fatali ni amna fi émission bu am solo bo xamanteni bëgg nañ nek mu ñew fekk ci fo muy karamati xattu yedd yi xamna inshallah bokk yedd man nañ ko xaar dañ ko fassiyene tambali wat inshallah ci bisub soxna su gawar bi inshallah taala ñu ngi koy dik tele spectateur yi seigne malik ñu ngi lay sant baax di la gëreum de la ñaanal suñu borom defal la tawfiq ak ni nga tay lu ama am solo te indi nga ciosanul xarmi waye indi nga ciosanul sax tabaski la bëgg wax liko sabab ak liko andi lepp yakarna ñu bare bare tay sétane nañ ko gën nañ ci yow ndax bokk internet bi mom ñu gën di yok mom xamna doyuluñ ci émission bi waye dina jox dig dajé rek bokk yi ne leen ma ngi yow fass nañu sékk ay jotaay yu am am solo yo xamna dana amal nit ñi solo ya rawati na ci garaba garabo inshallah taala yu am solo yo xamna yakarna ni seigne malik togg nako bam ñor waye bu ñëwé dinañ xamné naka jek rek mom limuy indi jarañul askan wi lay doon danañ tok mak mom diko faram fa ci inshallah taala su ko defé ma fatali let ni man ngeen ko jot ci numéro mi su ngeen amé ay laaj wala ngeen am lu ngeen bëgg xam loolu lepp rek waye man nga fatali cabine bi nga xamné dang ko def ngir xettal yépp bindé fi rawati na ñi nga xamné ñoo dëkke Touba ak fan la nekk ak numéro yi ak ku fay dem fan nga jaar yépp man nga ko ëndalé
0: do ëndal ci cabine taggu Serigne Kasso gannaaw bu ñu taggoto budu taggoto sant yalla waye santale Serigne Abdou Samad nga xam di mom itiyam du len moy nit ñi jarignu rek tele bi mom tele bi waxta si mo labu Abdullah Jamal
1: wat
0: faro tele bi ndimbal la njangale mi fi jangale ngir nit ñi bayiko xel dafa am solo ci nit ñi
1: deug la
0: ndax aduna ñepp xam ñepp mu ñu xam ma sa xam li ñi wax nak baram na amna ño xamni xam nañ waye ñi xamul ño tax ñu fay waxtane
1: ñi ëpp kay xam ñu
0: ok kon tebeuske ngok sab bi tuddu nañ ko sank donte ci commencement bi ma nga war na wax sarata moy awab sunu mam ibrahima far andi hajira fek hajira mo nekkan ki nga xamni moy bindan bi kon nga gis na kon ci misal liko andi ko xam cioru ci am sa bu ko tibere sa xel war na dem ci yalla kon ñu baye xel lolu sunna la du farata kuko man war na la kuko mënul kon wacc na la gannaaw nak li ñu fi wax nak gannaaw ba nga rendé xel nak la nga wara sanni la nga wara sanni nga xamne mbali la woon ci la xam xam yi ñu waxtane nek xamne ñun ba gannaaw ba nga rendé xaram la nga warana jël muy der ba sandiko xama sebrini sax tuduñu ko sebrini mom ci xam xam yi dama ko
1: akay andi ci andi ci
0: andi ci sebrini mom boko wéré bam wo nga bo la ko sumbu xay ci wér bi
1: waw
0: lu manam lu mëna satal yaram ndax nit su borom daf ko bolé ginné kulo kulo ya ilay ano
1: istamir na ko faron mëna jinn
0: kon jeexna kon ginné mi ngi sun bir sebrutu kharum tebeski boko jaxase ak soufus xay wer ko
1: boko weray ba
0: waaw
1: boko wer ngay jaxas
0: ak soufus mu woale ci loloy sekkara bu fekke ne dafa am xale bu banku te la koy fajj du do tor chompal sour nga xol day gëna galankor ci yaram
1: ciuray rek lay
0: doum jindi waaw ciuray li lu melni sa doum jindi ngalaw xeti setan chompal sour nga xol am nañu ko xamni mom lañu liggé kon dole mbali la war ndon gis nga ko legui nañ def nga ko muy médicament kon tebus gi xajut non la wax dañ ci ñëwaat gëna ci gëna xultat
1: inshallah
0: kon ñi nga xamanteni bëgg ñu ñëno jot amna numéro yu ma leen jox ngeen bayiko xel ndax yalla dogal na ñi ci liggéey bi ubbi ay place du jëm ci walu massage du jëm ci walu fajj
1: massage bi leral ko
0: massage bi mi ngi fi ci Touba am nañ fi ben am nañ fi ay machine yo xamni responsabilité ba dam fall tuddu numéro téléphone am ngeen jël ko 77 669 71 20 dam fall ngeen jot
1: ay bokku ak massage yi nga xam na
0: waaw bokku ak massage yi nga xamni dañ lay futti massage bi massage sutura la boy ñew na nga sol yéré coton bu ci ngi tudd ci kawlal bi bo tuddé amna lu ci lay sang su ko defé li ngay teud nak dafa amé mémoire so ñëwante teud ci misal nga xamné ay fan teud nga mëno nelaw bo teud ci dal bi rek bo démé day la nelaw da fay fajj li nga xamné moy nerf sciatique da fay fajj yah da fay dégraisser da fay fajj gulukum day wañi poids bi li nga xamné mo lañ wax AVC baraw na ñum dalal bi ñëwé ci machine bi da leen fajj amna ci ay kilifi yo xamni ñi ci teug bi machine bobu mo leen fajj bu fekke na du manam bëgguma ci ñu war ma damay tuddu tuddu bi xalé bi mi ñew dañ ko tek ci pouce pouce andi ko bam fa défé ay fan da doxal bopam ndax machine bi mi ñew tamit manam bayiñu ko mom kessé dañ ko dañ ci rax li nga xamné moy gantax mu nek compagnon bi ndax suñ ko so yalla may nañu ñu xam garab xam ki nga xam ni manam nerciaté bu ko dalé lan lay def bo wër xam ki nga xam ni bu amé fièvre hémorite lan lay def bo wër waye xam ki nga xamanteni sidi dem dugul manam dafa télé télé len moy ku manam yaag mënoto lolu ñu am ci ay garab yo xamanteni du dank mais faj la ñu am ci garab yo xamanteni dafa bax ci ki nga xamanteni manam dafa new katam katunu sayir la wax waxuma ci walu sexualité wax na ko sax am nañ ci garab yo xamanteni dakoy faj ñi am télé fièvre sey waye ñew ci garab jigen ñi xamanteni manam duñu yeg banexu sey te lolu fièvre tam amna ñu dal ñu na gañ te lolu tawat la amna ay médicament waye non lañ ñi fajé ñi nga xamanteni dino am jafé jafé bo xamanteni manam fuñ tok dañuy délirer manam sen xel mi du tok day xalat rek kon garab yi gëna yaatu lolu waye numéro bi ma leen jox muy 77 669 71 20 dam fal ngeen jot wala ngeen wota ci numéro bi nga xamanteni bi moy pharmacie copie bi ndax bayil xel ni dama am lu tuddu pharmacie copie def fa garab yo xamanteni bi manam dañ ko respecter ndax serigne mbey jax da fay wax ne ku tok ci li warangu lo bañ warangu dañ ko moderniser nga xamni legui jël tout ay garab rek def ko ab tak ku ñoo ñu yëk tak bi tek ko sa loxo dedet garab yi dañ ko set ci paquet bi muccu ay diko ci def nga xamni da fay am notice tay so ñew ne dama amé tawati jangoro yu biir bu la ko joxé bo mëne lire rek dañ ko mëna mode emploi bi ni ko meuna
1: jeufandiko
0: sa man wax la ci dara
1: machallah
0: tax jamono day dox budé ci boutique bobu nak numéro bobu boy gey mo fa nek numéro 77 860 57 57 77 860 57 57 moy pharma copé bi mo yor garab yi nga xamanteni mo jëm ci walu neugou sey jigéen ñi taxaw ci walu am doom goor ñi nga xamanteni dañoo amé jangoro doxum city ñi amé hémorite bi nga xamanteni fay génn moy externe ak interne bi ak ñi nga xamanteni dañoo amé jafé jafé gom ak ñi xamanteni dañoo amé jafé jafé khassan ndax khassan infection da koy faral di joxé waaw kon fofu mëna ñu fay yamandi seigne kasso dila sante yow té bu baax ndax yow da nga dégg xam nga dégg dafa am solo waaw deug dafa am solo motax waxtan yi neex
1: alhamdullilah
0: te yakarna li ci suñu bëgg
1: alhamdullilah
0: kon ñi ngi nuyu suñu technicien suñu ginaaw te gisul leen ñun ño nekk fi rek waye ñom ñi nga xamanteni ñoy feñal liggey bi ñi leen di jaajeufal gisal ci ñu yoba mor di ko jox ñu bi mu matale ko ci
1: gaay yepp tabarakallah
0: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejeuf serigne aladi malik gey ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm waye sant bokk tele spectateur yi fuñ fi mëna nek bo xam bi rew ak bitu rew ak bokk auditeur yi ak bokk internet yi ñom ñepp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm comme ni ngi ko waxe won rek di sant serigne bu sawat initiative bu am solo bi ndax ni ma koy waxe indalé nga ko légui sax ni mi jaré ni nit ñi ci jangal leen seen diiné xamal leen kan moy Seigne Touba jangalé mag ñuy topone Seigne Touba nonu la lay indé li nga xamné day yéwénal dundu doom adam té moy wirgu yaram ndax nit nak dafa la santé avant tout nit bala man dara jaamu yalla sax bala soti faw nit ki da wër
0: fofu sax dafa la lool nga bal mu Seigne bi dafa am ay plate fan yi yu muy créé yo xamanteni wor aduna wëñu ko xam da dafa am lek gu dé ak lek gu dundu dafa am lek go xamni nit ki dafay lek fekk lek dafa dé waaw ak lek go xamni nit ki daf koy lek fekk lek dafa dund seen yi fali nak mi ngi def ay plan yo xamanteni du ñak xam na dina mësa génné ji ndax plat yu am solo lek go xamni boko lekke da ngay yegne li ngay lek ni ñuy dundal
1: lool de mom xana
0: lool de sama di dafa amaat benen programme bu bes bo xamanteni man mako ma la koy mësa rek benen yoon dañ ci def waxtaan
1: lool lool bes tax
0: lool bes tax la ndax man fani yépp plat yoy man ci ay animal
1: ah
0: waaw
1: baax ma sha Allah kon lo a bientôt la mi ngi ñew inshallah taala lool amna solo mu jëm ci nima ko waxe rek ngariñ ñoo xamanteni waxtu bu nek serigne bi dama ko xam ci jël ben ga rek waxtu bu nek mi ngi xol lu jariñ mindeef suñu borom yi lool at moy kon degg na hadith bi yantabi sallallahu alaihi wasallam waxani irhamu man fil ard yarhamukumullah yeeram leen ku nek ci kaw suuf rek suñu borom da leen yeeram lolu mom ku na xamna ci lay dox ñu ko ñaanal suñu borom dafa ko tawfiq way di ñaanal nak bokk yi nga xamni sénégalais yi joggé fuñ mëna nek ci aduna bi dem wara ziyare di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci barke khassida gu tedd gogu muy matkhon nabiyul muntaqa sadul ila yalla dem ak jamm te dik ak jamm te kenn ku nek suñu borom may ko hajjatan mabrur bo nga xamni yalla sallallahu alaihi wasallam da waxani dara du fayam lul aljana yalla ne suñu borom defal ni dem baye fi jamm fañ jëm ñu fekk fa jamm bu ñu indi wat jamm waye am ajru nangu yalla man nako yalla nako def ci daraaji yalla tabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam moone mbokk yeek soppe yeek wulere yi ñu taggu dem yep ñu ngi leen di ñaanal di and ak ñoom ci ajgi di leen ñaanal jamm ak tawfiq yalla nako serigne touba defal barke borom touba ñi ngi sant bax serigne mor mo and nak serigne khadim ak serigne Sidi Mokhtar nek ci régie bi ak seigne djibi ñu leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ak mbolam ko xamne rek yaangi japp ci liggéey groupe Assamadé Media suba ko waxe kon nga nek ci groupe ya di ci son mo xam xéetu groupe yépp la ko tambalé ci groupe Assamadé Media groupe Assamadé Media information groupe Lawradi groupe mbolam salatu ala nabi nuru dareen mbolam groupe yi nga xamne yepp plateforme yi am nañ ko da ca nek ñepp ñu ngi leen sante te leen nuyu te leen gërëm leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ak taysir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin seigne mari ñaanal amin la khalqu samawati yalla xariyam
0: seigne ko so
1: Fim tek loxo bi da ngay fexam photo bob lu leer ñu wax la ci leer

0: xol bu ni ay jikkom da nga nan moy jikko Serigne Touba kon Serigne Cosso kon day melni man ñu yamani fofu inshallah ba kaddu gu den ci wat
1: jerejeuf Serigne Cheikh na joxale ma sha Allah li nga tek ci bayal indi amna solo lol tay xamé nañ ci ni kon soxna su mu ngi gane jamono ko fe nga xamni moy Abdou Salihin waye mu doon ko xamne nonu nga ko ëndé depponat ni ko alquran waxe te moy wal baladu tayyibun yakhruju nabatu bi rabbihi waye doylowul doylo gim don doomi cheikhul khadim mu jangit ce ndijayam jogi non nga ko waxe wala mamam ma sha Allah ndijayam ma sha Allah mu am solo kon ni lay sante bax dila geureum xamna dama ñew ci seigne mamam ma baye rek nga weyel seigne cheikh na fi nga xamne fi la daanele wala bo amé lo ci tarbi ba nopi nga dooro weyel insha Allah ma fatali ni ñi ngi waxtane jëm ju tedd du sel muy bintu khadim rasul di soxna aissatu gawan ci mission bu am solo bi nga xamne moy fatte ko jambar yoonu mouride tay di ñukoy fateleku di ziar baax bokk telespectateurs yi ak bokk auditeurs yi ak bokk internet ñom ñep ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal sun borom dafa leen tawfiq waxal naan ci jotaay bi serigne bi fonk dim fonk yabal na serigne murtada mbacke mesam ak serigne basirou ñu ñew téwé ci jotaay bi ñu ngi leen di sant baax ñu leen di gëreem serigne mamam ma baye la kon nga sof fi nga xamne fi la bokk yi baye inshallah
2: waaw jërëjëf sun cheikhna fi nga baye rek lañuy tablé mu melni ko nonu ko xamni nonu ko serigne bi wajale ba def ci mom lim bëgg ci mom mu melni waye suñu borom lako katal moy mu am yefi bopam yo xamni daf koy dundu muy nité gi nga xamanteni soxna ci nité won nako ngir li serigne touba defon ci mom ak tawfiya ji serigne bi defon ci mom mu meuna xam doomu adama jum wara tagat ci nim lay wara tagate ginaaw bi serigne bi noppé ci mom nak daf ko xirtal ci ngir muy defare defar gogu nak soxna ci defare motax njabotuk serigne touba gi kenn ku nek xemem teuf bi nga amon ci mom ak li serigne bi defon ci mom mom nga yene won mu def ko ci sa njabot lol nak mo taxone mbolem jabru serigne touba gi kenn ku nek yekati son sa dom joxon ko ko lol nak lañ ci djublu won moy xam gi fi serigne bi eggon ci mom ak it xam fim eggon serigne bi té ñoom ñu japp né képp ku jël sa doom jox ko soxna ci bu noppé ci moom rek lañ ci bëgg lañ ko am ba loolu mo taxo ñu ñëkënte diko jox seen njabot waye moom suñu borom dimbalé ko mu xam ci ni mi défaré ak nit ak nan lañ koy défaré am ci ño xamni seeni wajur muy am tawfiq jox leen ko am ci ño xamni moy li sakul bopam am ci ño xamni dañuy am tofel ci moom dikk far bëgg mu défar leen ko ñett jëm yoy da nak mo dañu ci kër gi waye nak kenn ku nek def na ci yow lo xamanteni ñewo sa ben morom waye nak li gëna tawfiq wat ci yaru son sugan moy bu defare nit jëm defar da fay xolal jëmi morom ci son sugan mom non la yare kër la go xamanteni nak da fa fexon bu organise ak njabotam moy kenn ku ne lim la wara def lo ci lu bax bo ci excès da ngay japp ne moy li lay jariñ ci sonasi so ci nopet da ngay toga di deglu ndigal mu don eut bo xamni dawul ken dawul tok ci ak nien kon fofu da ngay jangat ni sonasi dundum gep bi Serigne Touba noppé ci mom rek dafa soubu wat ci wenen yoon wo xamni dafa wara defare te ci bi defar gogu nak kum nopp da ngay xamni ki sonasi ko defar mu don ko xamni dafa don dund ak nité te nité gogu da ko def ci jëm ñim yar kon mu don soxna ci mu don ko xamanteni li ëpp ci ak dundum da foy tagat nit ci ak nité tagat nit ci ak doylu tagat nit ci ak mandu tagat nit ci fo dem man fa ne ndax lamay ñëk dindi ci yow moy ak reey te reey gogul tax mu koy dindi ci ni moy day xamne jamono ji ñu tollu amna ci ño xamni su ko dindi tuñ seen jëm dana metti ci ñom mu tel ko dindi ci ñom neew na mak mo gis soxla ci defar ko ba nga gis ko xemem ci mom ak reey dedet ak nité ngay gis ci mom tay kep kum nopp ci mom ñaari dana ko gis yow muy ak mandu ak télé yëkëti kaddu go xam ku ko dégg ku nekk dana wax ni li wërtam ndax it fexé won na ba ëtt ba nga xamanteni ñoom la défaré kenn ku nekk so la yëkëti kaddu duy kaddu neen ku nekk bu noppé ci yow jëf ja ngay jëf wala wax ja ngay wax day wax joom foko yëkëti ñëpp jarim ci loolu la defal ci ñoom ndax fexé won na ba occuper seen dundu gi ba kenn ku nekk ci ñoom dawul am temps bo xamanteni di nga ko dund ci seyfi bop to lolou ab jangale ci li de serigne bi ci mom mo doon jëm jo xamanti nak jamono dafa jot seuk ngir ñu waxtaneku ndax jamono daf ko soxla tayit liko upp li upp ci mbolo bi bëgg gi dafa upp xam gi té am ci ño xamni yéene yi am ci sonna ci daf leena sori ci ñom ba lañ ko wara gëssoo dëgg di dafa dess ba kenn ku nekk fi nga tollu ci bëgg rek fa ngay doxé lu mel non nak motax ku melni Serigne Abdou Samad mi di ñëkënte ak jamono di dem ci xéli nit ñi ak di fexé ba am plateau xamni buñ ci juggé dañ fa déggé Serigne Sougal mi nga xam mom la ñëpp wara top nikoy ba Aliou Diouf faral waxe moy jamono ji ñu tollu kenn ku nekk da nga jël sam Serigne Sougal bop defar ko ba nga xamanteni japp nga ni mom rek moy jariñé nga yam ci waye nak jotay yi bu amé da fay mel da indi wat kan lañ wara top man Serigne Sougal lañ wara top ak man lañ wara xam té niko waxé bari nañu bari ño xamé ñi ngi dundu soxna ci té neexu ño wax lo ndax liko def moy daf ci bari lo xamé ni suñ ko yëkëté nit ki diko dégg dañ ca wara défaro war ca jariño wala xam ëlëk fan la la mëna yob ci digënté ak soxna ci waye amna ci ño xam dañ koy def escalier bo xamé ci lañuy mëna jaar ba yëkëtu ko ci seen daraja motax ñu bari ngir nga wax luñu soxna lay jafé tayit baye dam sax daf mama soxna mama mëna ko mbacké mëna ñun jabar soxna gal ni wax lo wu ñu dañ ñoo jëflo kon lola da fay tekki ne barkelu yi nga xamanteni Serigne Abdou Samad ni ngui koy bëgg di barkelu ci kaddu magni ak kaddu yi nga xamanteni da nga na ma soxna ci neena monema kaddu yo daf koy jël la fay gënal ndax li tax mu koy gënal moy ëlëk ndaw yi ñew dañu xam fan lañ téggu mu melni ki nak bo xolé ginnaw ni soxna ci daan yaré ak ñi mu def ci ñom jikko yi mu def ci ñom ak top tok gi nga xamanteni soxna ci daan ko top to mbollem ñëbatu Serigne Touba gëpp ak ñi nga xamanteni ay talibé yu nekkon ci kër gi kenn ku nekk lim def ci yow bi nga déye ba noppé gi soxna ci nak loolu dafa doon ab bind ci yow mu di am jéxanté ci yow wayé nak li ci gëna am solo moy ginnaw soxna ci ta moy kër gi niko teunkat ba tax li mëna am moy soxna bi fi joggé dafa wajjal ay nit def ci ñom lo xamanteni ëlëk bu fi joggé mëna lañu saytu mbolém lo xam moy soxna Sougane waye nak bi loloy weso ñoomi dañu fexé ba teunku ci seen biir ba jël jënd jëm muy soxna baal ñu ne ko ya Serigne Sougane tay li tax kër gi mëna téggu fi mu téggu nonu li continuer di dox tiyaba ji di gëna am yaakaar ji di gëna doliku ba seef bi di gëna doliku moy ñim fi baye dañu mat ndax ginaaw 84 bi soxna ci na rewé ba waxtu ñu tollu tollo na jamono jox mu képp kuñ denkon kër gi ku dul ñi fi taxaw dana metti ndax bobu kër gi soxna dafay baye ñaar ba ñett dafay baye ay tutank baye fi ñi neew doole baye fi ño xamni amatu ñu benn yitte ci aduna ndax dañoo soobuñ soxna ba seen aduna jeex kon nak ku mel non bu fi joge baye fi ñoñu ko ko wara wootu dafay am waccu way bu ma sekk bu am ci ñom waye nak li tax soxna si liggey bu oeuf ci soxna baali moy bimu fi joge mag ñi ando Serigne Sougane dañoo massa wu nako ya Serigne Sougane kenn ku nek la jëlat jëmmam jox koko woné ko nak lañ dan defal Serigne Sougane tay lañ ko gëna man motax yeen bu oy flo ci mom waye Serigne ci fexé ñëkënte ci xëli nit ñi moy fexé bi Serigne ci bëggoon yokku ci dara wañ ci dara fexé ba ni Serigne dan dundé kenn ku ne lam la fekkon Serigne dan nga def lo dañ ko gëna dolel loolu motax nonu li oyof liggéey bi di continuer ba fi mu exi kon fofu liñ fi jàngaté moy ndaw yi nak jog bëgg Serigne Sougane kon fan lañ wara aw ba jariñu ni mag ñi a jariñoon moy li fi Serigne ci baye dafa mëna sëkk kon la ci ëpp solo moy ñun suñu royu kay dafa soriwul ndax lim fi bayyi ak kim fi bayyi dafa mër sekk lim doon kon nak taxaway bi moy ñu fexé ba ñaar yi war na no ma ñadal ci yoon yi ci ñun ñu bëgg Serigne Sougane moy défé na ak fogna ndax bayyi na fi ñu mër sekk défar na ñu mër sekk bayyi na fi lu mër ñu doon lu mër sekk kon li am solo moy ñun ñi nga xam ñu ay ndaw te yalla dogal ñu nekk ci ronu mag yi te war leen roy ci seen doxine war leen aw ci ñaar muy digënté doola ji ak alal ji doole ji war doon lo xam dañ ci wara jëfël ne ko Serigne Sougane jëflo ba tax ñu mëna jariñu ni Serigne Sougane jariñe alal gën ni war ko samonté ba ni ko Serigne Sidane nañ ko daan joxe Serigne Sidane mu doge noné fofu dama fi waxat lu bare bare bare ci liggé Serigne Sougane dafa laaj ci sel laaj ak nité laaj ak talibé Serigne Sidane bo xolé mag ñim daan jëflo kenn ku ne daf la indi wuñ ci ak nité motax dara Serigne Sougane ak daanu ko neew ci tay mu doon ño xam ni tay mu doon ko xamanteni jëmmam boko ma sañ xol ci ñu defal dang ko ci gis ndax mag mo ci gis boko gisee ngay gis ne ki ka Serigne Sougane defal nako kon nak ndaw yi nga xamanteni ño am pass passum nak liggey Serigne Sougane seenu taxaway ak seenu yeungu ak seenu dal lepp dafa teunku ci ak nité nité gi nak mo ñuy dimbalé ba liñ bëgg ñu mën ko am ndax dañuy calculer tay ji ni mag ñi noppé ci ñun wajal ñu bañ mëna bokk ak ñu abdou fay dañu tokk ak ñom ñi wax ñuy dégg ñu jëf ñuy gis kon nak ndaw yi wara ñu ëlëk té ñu wara jël ci ñun nan lañ wara mel kon nak ñun daf ñu am responsable bo xam dañu dal ci ñun ndax mag ñi dañu samonté ak son sugan ñun ñu wara ñu samonté ak mag ñi kon lay ñu ëlëk dafa jara wajal kon nak fofu lañuy wax ci li nga xamanteni biko serigne bi defare momit nim defare kon xamna inshallah dañ ñëwaat ci li nga xamanteni nak moy deug deug liggey fim tollu ak fi soxna ci joggé fi liggey bexi jere jeuf
1: jere jeuf serigne mamou kaddu ay deugal ci présentation bi bay aline diop bi mu ñëwé bi mu lay nuyu kaddu yi nga xamne mom la andi won moy wanana ni kon so wajul da bok ci li nga xamne soxna ci dañ defar yar le té ko dégg bi nga waxé da nga xamné bokk na ci li nga dundul moy soxna ci wax nañ la ni daan yaré manam do ci fekk lu bari ndax buñ la ko waxé da ngay gis ni kon sa wajur yi nga xamné ño la melni ak yi nga xamné ño nek ci kër bi manam comportement yi ñu am jëfëlin yu rafet yi nga xamné mom lañ doon défé da nga xamné kon soxna ci loolu la leen yar way ci loolu la leen tokki way ci loolu la leen défar ku dégg ni nga waxé da nga xamné kon xam nga li nga xamanté ni moy dëgg dëgg doxé ni kër waye andi ngat ay dingaan yu am solo te lolu jot na seuk nak ndaw ni xam ko nak wut mbir xam ko ba pare fonk ko lolu ama am solo la te ni ngui wuté moy da ngay fexé ba xam ki ngay wut limu am no def ba am ko nga jaar ci yoon wowo nga xam lolu lepp bit day delu soir ci baat bi nga xam nak moy nité lolu sax di nañu may kon ñu dal di dugg ci solo ci nim doon yaré ndax soxna mam fati xudja ma jox ko cadeau bi ñu bay la ñu ñew ci tay bo ndon fatu soxna asugawal ni nga xam non la doon yaré ndax yar kenn ku nek méthode bi nga yaré way soxna asugawal nan la daan yaré manam nan la daan yaré mi nga xam ni talib bi seigne touba yi nga xam ni yi dañ ko ko joxal yi da leena laaj way ñepp nekkal ci ronam ku ci nek nim la yaré ba nga xam ni bo fa joggé mala doon ay soxna asugawal yu bare bare soxna bismillah
3: bismillah ya ya wa baba bismillah xamna wax di dama xawa jafé lola ya nak ñu jéma nam na bi rek da liñ ci xam rek lañuy wax mom soxna ci mom ab yaram mom da du wessu pene jang lola alcorane ak khasida bu ñu noddé lepp lo jappon mëna la bayiko te dem julli ji onk alcorane lol nak kep goné ko fa nek ta nango jang jay do na xaritam bo jangi wu sax bo ñewé nuyu ko nako mam jangi na ba ñew mu bëc ci yow lol lu yëkëti jox la ko bëggut lu nakari kenn amna ñu bari nak ño xamne dañ danaka niñ ci wara jariño dëgg sax duñ ko ni jariño ndax dañ ko daan ndaw ndax leg leg jallil ji day xawa ñew jallil jeek jamil ji da jégué woon waye mom képp ko xamantene bi gis nga meram rek da nga nekk ci lu naqari yalla waye bo nekké ci lim la digal ak lim la téré lo gis mukk ak tangam lim bëgg daal moy ku koy jégué ta diko wax dëgg ta nango jang alcorane ta nango jaamu yalla lol dal la nan yare mu la nit ma san po sax bo ñewé wax ko ko mu ne la da nga tuugut ci sama wet ndissa mu sañon kenn du ko sori bëggoon nak njabot gi lol teyremon ñepp nak kep ko xamantene bi nekkon nga ci kërëm goge di fa yewoo danaka dañ man dama leen di wax soxna ci mom yarub batin lay yar ndax kër go xamne danaka ay junni ni dafa nekk te kenn ku nekk man na la wax la nga xeyek la nga yendo tay dara musu fa ñaaw dara musu fa naqari kenn ci gono yu jigen kesse nga dajale len ak goor ak jigen te len musu fa am lulut ñepp nekk ben boole seeni xol boole seeni jikko kep ku ci masan ay nya bu de gono yu ndaw yi ñaari nit wala ñett lay boole ñu bokku ndjel ndax day xamne lañu def mënuñ ca dara waye da len di jangal ab leggey kono gumu yor jangal na la leggey jangal na la alcorane jangal la ba fo dem man fa nekk ko gis da nga mëna jaxaso ak mom non dal la daan yare abiram dal mom jang ak diamu yalla ak leggey rek bo defu dal ñew jekk fi wetam bu la soxla yoon yoon la bo dikke ne ko dem na ba ñu ne la wa ko yekati ne xalam jox la gan gu ko go salam alaykum nga ne ko mam di wala nuyu mu ne la yobbu ko ci neegu mag ba lam lay jëk wax moy xelal ko café jox ko mu naan kep gan bo fekke ne noppi na ba gan nga ex ba nuyu yitam bu nuyu mom lam koy jëk wax moy ma naan nga café boko ne waw mu tambale waxtan ak jamante ba boko ne nanagut café mu ne andil ko café ba noppi mu doora naan muy neebu mag bobu bu defon juroom ñetti koñ yi ñu ko daan wax teen texe neeg bobu sax ni dama xamul fu ko seenu sama yobbu ci ay kërëm waye neeg bi seenu sama tako mujjé bi ñuy defal kër ga neeg bobu mu lu ko suñu borom fagul ak mamam ak nekk gi mu nekkon xarit soono su gaan ta daan ko jégué lool wax gi mu ma sant fi ne ni émission bi ba ñaan mako ngir jëm Serigne Touba ba ma may koko nangul koko neena ko li nga may wax lool lepp ak li nga may la yaam ko daq ndax yaama gëna xam soxna ci ndax jégué won nga ko te ab xalatam nga won ta daana la wax lu bare bare bare ci ay secret lolé dang la ko suñu borom jaglélé ba neeg bobé ñu daan wax teen taxé sax ma nga kër mo yor neeb nga xamné soxna sa dal mom geej la dal no ci xusse rek nga ci toy
1: tay soxna su lolu mëna fatalé ci digënté soxna Assougaal ak njabotu Serigne Touba yi manam nim daan doxalé ak ñoo
3: nim daan jëflenté ak ñoom lolé dexna joxon leen ñoom ñëpp ab cër bu mu leen wara jox rek ñoomit ñoom ñëpp ñu jox ko cër biñ ko wara jox ñu nawlonté lool waye ñoom ñëpp do ñëw wëlbeuti ko jox soxna ci cër bi nga xamanteni bi mom la ko Serigne Touba joxon kenn ku nekk amon nga ci mom waccu way wo xamne waye momit non la ko amé won ci ñoom kum ci soxla bu la wo nga bayé lepp lo jappon ñëw wisuko yitté jum am ma wax leen ko yit bala koka amati jam yitté ji soxna ci bëgg mom da safara wo ba nopp ñu door amaat jeneen yitté ba ci soxna Assouga anum Serigne Sooy bu mi ma ngi fateliku boba maskor mom Serigne Sooy bu mom soxna ma anta mom lañ doon tuddu kéro soxna ci yoni ma ca ma dem ca dama demé ca tuddu momé ba ñew daal ne ko dem na ba ñew dem mam bu lay yoni dana la jox ciuray ak bitelu lebe ak parfo ak sër biñ koy roganté ak téré biñ takal xalé bi nga dem ma yenn ca ba ngon ñibisu ne ko man dama am dem na ba ñew mu ne ma waaw ko mba ñu tuddé doom ja ma ne ko maskor tuddé la jox bobu sax turu maskor mënu mako bu baax mu ne ma ah point bu re manon na mako tuddé manon dama ko tuddé de xana dem diko tuddé ay maskor tu ma daal ne xam nga man luma cey tek man dama ne ci yalla rek soxna bintu mi ma bokal bay yalla tegger te tenk ko bam dem keur Serigne Sooy bu nek ci biir kessam ci tan koy liggeyal mi amé gona ci soxna Assougaal mi ma dem fa séti ko muy jigen man ko soxna Assougaal lañ koy tuddé de mom fekk dafa yaro ko soxna mbeen ngaab mu ne ma ah soxna mbeen ngaab lañ koy tuddé man ko soxna Assougaal lañ koy tuddé buñ tuddé ba ñëw né jey na soxna Assougaal mu ne ma faatu lutax nga wax li man netali ko li mu ne ma soxna ko waxon duma wérante ak yow man ko man li tax ma xamné soxna Assougaal lay doon ba ma soxna Assougaal di wax jojé leer na man Serigne Sooy bu dégg na ko ci batté fason na yéna doom ju fi ñëkëté juddu tay jigen soxna Assougaal lay doon li man xamna ko mo motax ma wax la li mu ne ma bo mako télo na wax da duma wérante ak yow li amna ci digënté bobu ak yenen ak yenen yu bari yo xamné rek mom mu ne su ko leer waye dal mom dal am yaram dal mom jang alcorane ak liggey ak jang hasida jaamu yalla ne fi wetam buñ noddé mëna leban julli ci lol dal
1: do mo mel net soxna ci day melni ñu bari bari ko fa Touba mom dañu wax ni dara ku koy dégg rek day melni sa xel dañu soxna Assougaal ndax mas nga ci fekk len lu ci wax wala num ko daan défar lo wala no xamanteni joxé won nako ci xeyna lo xam ci biir ko jëlé wala défal won
3: dafa dé mom fonkon nako fonk go xamné xamna né ab cërëma ndax dégg naa ñu ne bi Serigne bi jógee ci géej gi da koo jox ñetti kilo café ne ko aay sautu dee ci dimbale jaam café moom ab cërëma ndax képp koo xamante ne bii ñëw nga këram te naanoo café sax du nuyoog yow yóbbu ko ca néebu mag ba jox ko café mu naan nga ndawra nuyoog moom mas na maa fekk it koo xam ne dafa da koo nuyu mu daal di ne ko naan nga café mu ne ko man de mbàkka du ma naan café dañ ma koo tere soxna si xelli café gi jox ko ne ko am naanal mu ne ko dañ ma koo tere mu ne ko naanal café gi mu ne ko docteur yi dañ ma koo tere soxna si da koo daal di yëlbu jógal jógal jógal génnal ca bitti da ko topal bopam diko wel bu ñene na genn kër gi ñu diko dakk ba soxna sa day daw di genn kër gi ba seenatuñ ko mu doore ñew top duñu ne amna saytane la de da ka fek Serigne Touba gi ko dul naan mom dal na ma yalla mussal ci yow nga xamne kon café mom ak ciéré mom amutoon nak waxtu mom guddi ak becc ak suba ngone fuñ tollu ñi ngi ségg di def ci tarmo ci diyo deug yoni na mako ba tayi keur Serigne Saliw keur Serigne Abdoulaye keur Serigne Abdou Khadir mom da ko saxalon mom bu suba yalla sak mom da nañ ko yé tarmo su café ak bom mew Serigne Abdou Khadir keur soxna ma yoni na ma fa café bo xamne bima démé ba ci keur gi fekkuma ko fi ñu ma wol Abdou Kébé ñu ñew ngungé la nga yobbu ko daaro ha ma ñew na ko ak nda dem nañ ba ñewaye soxna ci dañ né neeku fi ma nga daaro ha mu ne na la Abdou Kébé gungé nga yéti ko café gi daaro ha bama démé daaro ha soxna ma téyé na ma fa ñaari fan ma am ko fa ak mom mom itam amna fu bare fa ni bo xamne jaar na fa ak mom may naami yo xamne do waxe
1: jerejeuf soxna maam fati xudja mbacke ngi lay sant bu baax di la gëreum li mom da am solo ma fekke mom tarkala bayilu de nga soxna serim wax batay no ngi ci fatali rek dundu soxna aishatu bint khadim rasul muy dundu gu barkel di dundu gu am solo bo xamne nima koy wax rek jotna jamono ñu jangat ci mom ay jikko ak ay melokan way ak defleunte bu rafet bi nga xamne amal nako ci digeentem ak jabatou Serigne Touba bi bayina fi ma bëgg ñew rek nga xamne dana jariñ ci sétal moy soxna aishatu nim doon yare way ak nim doon tagati nit ñi ak ban bokku la yoron dan ko baylo ñoñu nga xamne ñom la daan yarlo wala ban yar la yoron dan ko dan ci jubbanti ñi nga xamne ñom la daan ñom la daan yar ndax da daan digeelu ci tool ndax da daan jangulu xassira ndax da daan baylo ndax
4: buñu waxtane soxna ci mom ki ci dakale moy ki yalla may muy deglu ndax deglu gi da dak woor na mané lima dal ci soxna fatimi mo len dal yeen ñep ku sañon du bayyi ndax ci cadeau bi rek dang ci deggé soxna ci ndax mom da na tektal ci imam doon wax ku deg kaddom deg ni muy waxe ñu ne soxna cheikh wer lolu ab joxagn la ci kan moy soxna cheikh bin shawal khadim xamna fi nga laaje seigne mamoun don na ci junju dara waye lolu non rek la meuna deme ndax lolu dal na serigne bu mag bi dal na cheikh ibra su dalé soxna su gawane dañuy xamne day lu jall rek moy serigne touba niñ koy waxtane ak niñ koy xamlé ak niñ koy joxagne lél lég dana wouté lool ak Serigne Touba mokma dégg na ci wajuru soxna suba si di Serigne Abdou Mbacké na Serigne bi do lay gëreumum jamono yoyu kélé dor jañ mo yor radio bi ñu wajal magal mu dem fa Serigne Abdou ne ko dañoo ñëwoon rajo bi waxa wax ba noppi ne ko dañoo bëggoon nga waxtaan ci Serigne Touba Serigne bi lam leen tontu mooy waxtaane Serigne bi daa yombut ndax ñi ma dégg ñuy wax ci moom ki ñuy wax ak nañ koy waxee daa wutee lool ak nun kan xamante njaareen ca man la ma xamante moom bu ma ko waxee day wuteeg li gaa yi nettali ca kon day mel damay weddi seen i wax lanlako len de man na lako wax ci selayam dama ci dol dara dalako nun de kan xamone tanjare kuma sa fekke waxtanam gannaaw takusan bo delo su keur la dess ci guddi ga dotal la ñalaw eb nek ñun de kan xamone tanjarem kuma sa fekke waxtanam gannaaw takusan bo delo su keur yow ku tal na law yaay tal na law wa yow mi deg waxtanu señ do tal na law dan nun ko xalan xamone waye ki nga xamne ki gaay wax nga xamne lu neex waye def bu elege mu yebul aljana bokku na bokku tak kan xamone kon mo tax do ci mëna wax kon lolu firndel ti na ne leg leg ñu melal serigne bi no xamne bokku tak na serigne bi melon may ma degge ci lo xamne dina ko faral di wax moy cheikh rafal mi ñi waxtane ci penci ak ci plateau yi bokku tak cheikh rafal mi fekk ko serigne touba mbacke ka jor bokku ñu mom lolu amna ñi xam dara ci cheikh xamna ñi cheikh rafal mi ne ci penci mi bokku nak ma doon liggeel serigne bi ci mbacke ka jor lima bëgg wax moy lolu su dalé sans gawane dañuy xamné rek ndox da jaar fam daan jaar waye limi jur moy ku bëgg jariñu faaw ngay tét faaw ngay tan ndax bu fekkone da lèr nañ rek day yomb waye nak dañuy soop lepp bu ko defé nga tané o li nga xamné moy jariñ la dul jariñ nga bayyi ndax ci mag ñi da nañ wax né yoon yu roy ak romb la kon luñuy romb mom xajna gisoo sa jariñ la ngay roy nak da la dal na sama nga roy ko kon lolu la señ maamu ñu doon juñju leg leg nga dégg ci soxna ci yo xamné dalay yëm dalay jaaxal leg leg nga gis ci tamit lo xamné dalay yëm dalay jaaxal ndax soxna maam fatima wax nako amna ñu juddo Touba gi yaro Touba gi di ay kilifa mbeddum keur soxna ci musu Diofa Diar ndax lan dañ ko ragal ndax yi ñuy dégg gi manam dañ ko ragal ragal go xam japp nañ ne ku jaar ci mbeddum sax nangam man nga fa jaara yaqku ndax soxna sim da doon borom hal ni ko soxna ci waxe da doon borom sañ sañ waye ñiko xam deug xam nañ ne du def lu ci digalal borom nit xalaat na loola ba yalla nat ko mu ñew fa bu ñibé day yëm ndax lam doon xalaat ak lam doon fokk day ak lam fu fekk day wuté fekk soxna da amul dara lu mu wara def ci mom rek lélé nit ñew fa mu sanjala sanji bo xam da nga na lu mu fi doon wut fekk loola gën ci yow yoyu ku xam dara xam ko non lu mbirab soxna démé ba taxé wax nga ko légui señ cheikhouna day am yo xamné la ci upp muy soxla ci mbiram leppam day bir leppam da ay kéman motax waxtané ko yombut waye nak niñ ko niñ ci liñu ni koy waxtan soxla ci da ngay jëfëndiko le señu sa ko waxon rek amna ci yo xamné dess nako misal waye amna ci yo xamné lamuñ du ko laal waaw yi lamuñ du laal dañ ko fay tek rek xamné lo ak jaglem la yi nga xamné dess nako misal nak manes na ci jariñu lolou tax ñu diko misal kon señ koso soxla ci yorul won ben bo xamne ñiko yalla bolal ñepp ci yett wo leen wara samme ndax duñu ak jur ay nit lañu te nit ñi bokku ñu ay hal soxna ci nak day señ Touba mo xamne ku xam dara kat gi mu wax dis na waye day dekk soxna soxna sugar mom day señ Touba te li ma wax mbolam jabatuk señ Touba ak nangul nañ ko mbolam mag ni señ Touba defaral nangul nañ ko mo señ Touba da sumé ko ci mom mu yor jikoy señ Touba nga xamne ko xamone dara ci ndiarem bo duggé ci questions gawon dalay faccilé won keur señ Touba keur ga nangulon dara soppé ko ci lu wuté ak ndiarem lolou li ci firnde rek moy Alhadji Ndiaye kébé jëndon na fi ay auto Mercedes bobu bawol wol lañ ko wax mu jëne ñu diko wax bawol bu xéet Mercedes yoyu diko sédel ndjabatu señ Touba gi ñu jigen ñi ku ci né wëbul ak auto bañ ko andilé ak auto dana ñaar auto doowu bako dara ci man amna auto ñu ka soone ci kër gi auto ne mu Abdou Khadir amna auto ci lu mu am mako mu nga xamni auto bobu dañ ko dello kon lool doelo señ Touba la ak diko dund mané ñaari auto doowu mako dara te man amna auto ñu ne ko leen soone ci kër gi auto ne mu Abdou Khadir amna auto te mom lu mu am mako mu leer na ne fu mu mësan dem day yone ci Abdou Khadir auto bi ñew ba ci aljuma yoy mi dem di siaré ko teddi ko auto bi day ñew yobbu ko bu delu so delo ko benen bi ci dessit Mustapha andi ab courant ñi def kër gi yépp courant kana soxna ci fekk ne limay wax ni biñu défé kessam gi ak négam bi tax bitimis jotté biñ ko talé dañ li lu mu doon ñu mëne na dañ xana jigen ñek wona yi kay waye sama man mom wa duma wuté ak le señ Touba la dundé sondal yëm daan tan lay tal nga xamné mo doon xëc ci filé muy dag dañ ko dindi nék ba mu jëlé taranga yek lepp bari na bobu señ blaté fi né ci nangul ko déggal ko lool waye nék ba dañ ko daan lay daan samp sondel ci souci diko señ Touba daan sampé ni señ Touba daan dundé la doon dundé kon ni señ Touba daan yaré la doon yaré manam ku yexé fi mom bu la naté ba xam wét gum lu wara jaaré té la jaaré né niko soxna ci waxé ku tollu ci wara jang ci mëna jang mu jang lola ko xamné wésu nga jang mu liggéey lola ndax ñaaré yépp day jaré ci señ Touba mana gop bimu daan bayé itam moy gop bi señ Touba daan liggéey soxna su gawane ci ñett la daan liggéey señ Touba bi ci ñëk moy alquran alkarim fonk ko lool diko dund diko dundal diko jangalu di teral ñukoy jang serigne lamine gey doomi serigne moustapha gey yarway la mo top ci serigne moustapha walu gey dana ko moy loxom bokku na ci ñi am tawfiq yaro ko serigne chaye bi dafa jangé mok serigne Moustapha ak serigne cheikh mi ak ñu bari dal bëgguma leen lim ñoo massé won nek señ Jean bu dafa jàngé bobu ci jamono ndaw rek ay dongo xam bëgg sans gam bëgg alcorane néna dañ daan bind ab sumun wala ab robo dal ki indi sans gam won ko ko nako mbacké dama la doon bind ab kamil de tambul nako bu mu tollu fi ma bëgg xol waxam fekké ni minimi neex na magalé sans da tay bëgg lool yëkëti xaliss bu bari jox la néna bu ëllëgé kenen bind ab robo wala dem néna lé la nga xam ko xam da yakamti soxlu xaliss ci am mom tollu fi nek li bind day laacc gaay ku fi am robo wala dara kenn jox ko rek mu ñu yok soxna ci néna amna ci mag mu ko wax ne ko yeen da ngeen yaakaar ne ni ngeen def sans gawan jaaduna difa dem ni mu deen joxum xaliss ak def yeuf néna ko loolu doyu ko xamna da ñew ci soxna ci ko wax ne ko gone yi ni ñuy wax bindu luñu la dara dañ lay nax rek ku ne ko xamna ko di xamna ko de waye gannaaw wax ñi ngi may nax ci alcorane dima ko di wax ne mom lañ koy bindale ma deen jox xaliss day tax ñu gën ko bëgg lo ay xamna ko Seigne Lamine Gueye neena bima demé ba non mag na ba fatali ko lolu dama rek kon war na momay jang sans ga alcorane gëna mënu mo ko nak fuma jullé dina fa jang fanwer ak juroom nimu téré l'ikhlas def ko ali Seigne Touba jëmele ko sans ga mëno lolu danaka moko tambalé upp nañu fi kat duma ko bayyi ben yoon ndax di fatali ko lolu kon lolu doyna firnde ci bëgg gi mbëgg alcorane nga xamné day nangu sax ay doom ak sétam ñoo diko ci nax mu melni ko xamul di fekk xamna ko xassida itam non la ci doon dundé amna damay faté waju dum tuddu ndjay la sante bayam dara la yoron fi ci Touba bayam dafa bëgg soxna su gawan xamna dara ji teunk ko bu ñu fa bëgg ñew mu ko fa ñewé mu bimut ay kayit bind ab nuru daalen mom ak jox ko mom momako netti fele ci ben barak señ mod ndjay moko andi bimu andé jox soxna ci nuru daalen bi sans tu ko jangou ak sans da tuddi yalla nek nga ne ko bind téré bi monako sama baye dama ko bind monako araf yi da ñoo wax ne ma ki ñu doon bind juroom ñaari téram ben musu ci def bakkar allahu akbar araf yi mune araf yi ñoo mo wax ne ki ñu doon bind ñoon juroom ñaari téram ben loxo ben musu ci def bakkar da nak bo demé da nga fonk sa baye yow sa baye ko baax kon limi firi moy koko amna cër ci khassida yi cër bo xamne khassida yi sax lañu wax ak bob kon lolu le seigne touba dan liggey moy alcorane ak qasida ci la soxla su nekkon ñettel bi ci dess na moy manam di teral binde fi di len teral di len joxe teranga sans gawan ko ko ne bi sangam la fu mujj bi sangam la nangam la mujj jox ngay wax joxe mom wax kenn du fa ñew genn dem loxoy dal waxtu mu lay jox manam xéti mbosi da ci daan jëndul manam ay mbosi dul jeex ngir yimi joxe mu am ay dab yim koy def diko jox nit ñi xoto beñ ba nga fa sumpu sa nga fa soc sa nga fa su nu teeti gerte tiaf ga nga fa café nak mom niko soxna ci waxe mom kun fa yakon lo la on ci mom ci la don def ci la don dindi amna kilifa ko fu mësa ñew soxna ci jox ko café niko soxna ci waxe legi mën nako amna mbacké duma nan café xana nak ma ñaanal mën nako amna ku dul nan café niñ koy ñaanalé ah man ne ku dul nan café mën mako ñaanal mom nako ba do jang xassay mën nako ah kay mën nako bayiko fa nak ko dul dand café mi waro jang ci xassay tam yi xamni mom non la dan soñe ci ay mbir mom sama sugawat waye yaram dal niko señ bi waxe legi bokulon ci wenn melo waye kenn ku ci ne da la lu soop ci mbedd mo xamne bo ca jaare da nga am lu gënul ci señ Touba ma sha Allah mo mbiram xasside yi nak day ciir bopam bo xamne señ Touba ko set ndax man kenn net lu mom wax ci lamiñu bofo dama sa ko teddi ki mom wo ci jaare mo ñew mo Aïcha tuk sama liggey